Mamedi mano mametse Donald Tsamali Lwandlunkulu lexola bari indlela enhle awu kuyalilizelwa ke modidietsane ho monnate ka nnete awu ngwana wa tsamaya mashuma mabedi a metse mehlano mamedi metse tso ka mara horena ya bobedi star chalale ba swabise ke nwe ya dipina tse go bapaletse ntsona o yutlwile Amanda Black kahle Snazo Ratolaka Star Cruise Naledi Yatsela Mamedi Dumela mo lenteng ho jwang ka jeno mesong ena ya laboraro night shifting ona mentsetsa majwang wena ya tseleng nthodi eme jwang ba Rahman Vololo wa tsiba nthodi tsa mahamanati ka nete re a leboa re bone maobane ho madlanga commission Mamedi ba sebetsana jwalo le melaetsa ya WhatsApp ya ntate Moswazi Mosibi le batho ba neng a bua le bona ba ne ba hlile ba shebane le tsona ha o lo maobane mane ho madlanga jwale re tla di bona ka nnete mo mamedi bana re bone melaetsa ya dintho tse ngata tseo batho ba neng ba bua ka tsona mona ho di WhatsApp ke ditaba tsa maobane mme le wena ka jeno re tla utlwa o mametse lesedi o le hokae metsotsong e mashome a mabedi pele wo tla horane ya boraro re kgutle mo mamedi re wele mokgatlhelong wa bobedi wa nanao lena moo teng re tla o sheba ditaba tsona tse itlhommeng pele re boele nna le wena re jele komo setlho se teng se re tlang go jalo komo ka sona gorenyane ya bone e be ko fa monyetla ke re o kopele motho yo a golang ka jeno le ba bararo bo tswang ba gopotse Dr. Nhlapu teng tswang dihwai teng e be moruti nombola o re kwalelanano lena ka mafube a o re tla theo ga monate o tlhopile mmino mona le DJ Miza jalo re tla theowa le tsona ga monate nnate bona bahaisa le mamedi hona le ketsahalo e ke boneng e matha o marangrang mona le wena ke a tshepa o e bone ho tse ding tsa dibanka Pretoria mane moteng mosebeletsi wa banka a ileng a qwaketsana le motho yana tlo batla thuso banking ena ho ya ka mokgo motho utlwang ditaba ka teng ntate eno e ka o na sa thuswi jwale ya ba wa halefa o nka video ya mosebeletsi eno wa bankeng itse a tumela pela ga ya ba wotla founu ga ya ba ya wa jwale ile ya a matabena gore wa tseba nako nngwe mo mamedi ga ona ntho e bohloko jwalo ka mosebeletsi wa setšhaba ga ke bua ka mosebeletsi wa setšhaba kae kapa kae mo o sebetsang teng o thusa batho ga ona ntho e bohloko jwalo ka eng o thusa batho ba kwatileng o thusa motho ya nang le kgatelelo ya maikutlo o thusa motho ya tala ka ganong ka tlhabo kore o thusa o kopana le mefuta ena yotlhe ya batho fela ka dinako tsotlhe go botlhokwa mo mamedi gore le ga a ka tla kwatile ga kae motho eno o mo thusa mosebetsing wa gago dula o le fatshe dula o gore la utlwa gore wa tseba ke na le ntho e kana e nka mo arabang ka ona ee gopola o mosebetsing mme re sebetsa ka batho ba bangata ba fapaneng mme ga o le jalo mo mamedi ga yena le odimo mane kokobela le ga a nana gore yena o tseba golo eng thola bua le yena gantle
Mewti be mi eju hao jwalo ka mosebeletsi. Ona le tukelo ya ho ikutlwa o sireletsehile. Me ha motho a qala anka video mo momedi ke ntore tlamang re ithuti yona ka ba o rohaka. O seke wa batla ho halefa wa etsang. Hona le bo ka medi mo sebetsang teng. Bitsa bo ka medi supervisor hao. Ba libe di ba tsireletso hore bana be se ke mona motho jwalo ntsa di phone wetsang ke kopa thuso. Tsheka dumela maikutlo hore a reng ka re be kwana le ho ja o le motho mo mamedi re a utlwisisa. Motho o fitla o tella ka tsile ngwe ya nkwana mo sebetsing wa hao fela ho pola hore mo sebetsing. Me re tsamaiswa ke melao hona le di policy tse mo mamedi hona le dikwetliso tso di tsamaileng e bang o kopana le maemo a itseng a ka ngona ana o sebetsana joang le ona jale posa yentseng ga itsire na rona ko otla founu ena ya mothienwa eno mo mamedi ki poso engwe hoduma poso e ga le bisa ngore o lahlelwe ke mosebetsi me o molemo lahlelwa ke moreki ka ba motho eno nongwe mothusa ka tsila tleng gone hanga di le o betire e seng o lahlelwe ke mosebetsi ho ba ne jwale founu ya etlo tlame hore e lukiswe ka ba re kuwe bang e robeile ka tsila engwe e itseng mega ro se baga sa mosebetsi me ho botlhokwa mo mamedi ntho tse tsena o diela hloko hle re a dumela gatello e bangata mosebetsi mona fela ha re hopuleng re mosebetsi la u tlo re ke na le dikarabo tsa motho enwa hopola melao le melawana e o tsamaisang mosebetsing. Hopola dikwetliso ho ile hwa thweng ho sebetsana le batho ba jwalo. Fela ho bohlokwa mo mamedi le ho setšhaba ka kakaretso ha le ya bo mafapheng mona hana bo dibankeng mona le lo tlhoka thuso re. Ka nnete mo mamedi setšhaba se hopole le sona hore ho nka video e bang o sa kgotsofala nthong e itseng ha se yona mme sebakeng seo se o leng o sone ba mosebeletsi a sa o thuse ho na le mookamedi o ka kopang ho mmona mme wa kopana le ena wa lo hlalosa gore mamang mamang ha nthusa hantle mabaka ke yana. Me hopola hore ya o thusang le ena ke ngwana motho. Ke motho jwalo ka wena. Me ha se roboto. Ke ntho e tlamang re hopole le rona jwalo ka setšhaba mo mamedi. Ha re ya mona bo dipetlele, re ya mona bo dibankeng, hohle mafapheng moo thuswang batho hore hopola hore motho ya o thusang moo le ena. Ke motho jwalo ka wena. Me ha ona le ntho sa utlwisiseng bua hantle jwalo ka motho ya nkang hantle ya o kgonang ho utlwisisa maemo mme ha o bona hore motho o kopang ho bua le ena hana nako o jwang kopa ho kopana le mookamedi sebedisa dikanale tsa semolao ho tletleba ebile mafapheng a mangata le dikhampani tse ding ho na le di mabox ya tlabeng a beuwe mono hore ngola tletlebo hao kapa hang kopana le mookamedi supervisor o hlaise maikutlo hao re ka sebetsang hantle wa tseba fela ha o bonolo mo mamedi sebetsana le motho mang le mang tsebe bile boemo ba tšhelete ei ne ke jwetsa motho e mong kere le seyalemoyeng mona kopane le motho ka nnete a o hule ka tsebe
Awe na o subuhudi a o motu tsa o hula ka tsebe ka pa u tswa bua ntwekana. Esa o abeng o sa itsebeng. Fela wa hopola horo ke mosebetsi wa ka ke sebetsa ka batho. Ka bare wena mobe. O tlotla me o bo so sele ngwana e tswile kae. Ha o hle ho qoba ditaba. Ho bane jwale ha o ka isa bothong lo wena a tla ba o arabe. Ke mathata jwala re di hlokomeleng bana beso ntho tse ka ntseno o tswa ka jeno ya mosebetsing ho boima mo mamedi ke a tseba ha ke soka ke sebetsa ka diphoofolo ka nnete ha e sale ke sebetsa le batho ke a tseba ke a utlwisisa e monna ko nngwe la o bua le yena hantla ba o nka o beya kwana fela ha re utlwisise melao le melao le wena jwalo ka mosebeletsi a utlwa gore motho ene ke mothusang ka nnete wa nkimela nka taba o ilebise jwalo ho ba ka hodimo ho wena ba tsebe o bona hore ba e sebetsa jwang mashoma mabedi a metsomine mamedi metsotso pele ho tla horane ya boraro.

0: Mamadi metsotso etsura mahwe le shumela metsotso tsiletseng a pele wotla horane ya boraro mesong ya la boraro. Rock with you Ashanti Major, why I love you. Mamadi tseno ke pina tse pedi tse go bapaletseng tsona. Ei mamadi ntwena marangrang ena bathong ba baholo ka nnete. Re tlo bona tsietsi. Re tlo bona mathata. Bana ditloholo le ditlolwana he ba tla utlwa mohlolo ka bongkhono le bontate mmolo ba bona hi a ke o tswetsa bo ba medical native hona le dintotso ipotsang hore ha motho ya moholo ha ka ha ema a hlapa a itukisa ya podcasting a lo bua ntho tse hlohlontsang ditsebe e leng kgono e le motho ya moholo ha kana banna e be o senyeile kae mo mamedi na le video mona ya nkgono ya buang hore o na loya e ne le motho ya tsamayang a tsotsi ka nako tsena mine ile mulo ifela iseng fani ena ya ga ona chena ne li eno wa busibu me ore ya bakelele la matsatsi he mudimu ai jeso khutla ga nne ho ho me ai lolo ya kai kai ha lolo ya monu ya ba a le sheleng a le tjena nkgono ya ba ho fihla moshimane a tawe mo la belleu moshimane yo na o re a nkgono ke bitsa batho go bane ke mona walo ya tshega nete a kope moshimane no e bile go na mmitsa setlogolo setlolo sa ka hle nka etsa ntwe nngwe le nngwe e o e batlang tawalena la mushimane le lona le re o reng khono a re ka nnete nge tsa tso tle ngwanaka wena tlolo saka so tso di batlang ya ba nkhono re nka o fa magolo a mahlano ka basket ngwanaka o ntska bitsa tshaba ke tsa ma mushimane re e nkhono ha ke batle tshelete ke batla fela ho utlwa hore ho joang o robala le moloi ya ba nkgono ra e ke ra e ngwanaka ha o hle ke a o kopa moko a re ke batla utlwa o ho jwang robala le moloi nkgono a re ngwana ntheta ntheta ngwana a ntheta a re ke so utlwe nkgono bo mamedi bua a hlaile le bone ke a re ngwana ntheta ke so utlwe monate o jwalo a re aba tsatsi leno ke tswela boloi ke tlwella ho loya fela o sebeditse mushimane eno o namoletse ba bangata mushimane eno ile etsa nkgono eno a tswele boloi a tlwella o tsama busibu a le sheleng nkgono ra a se utlwe monate o jwalo hai he ntho tse re di utlwa bo babedi hai jale ke bone maikutlo a maAfrika Borwa tabeng ena ba reng kgono bana ba reng di family di reng di tlogolo tse o nang le tsona tsa o tsamadi di reng ha o bua ntho tse tjena baaisane ba reng batho kerekeng ba reng tleng kgono tseba nako e nngwe ntho tse ding e ka roka di bua o tsamaye le tsona o tla di bula ha o tshela Jordani so le ka nqane na le ntho tse di mamedi wa sala o di entse o le motho tse re sa tlhokeng o di tseba wa tseba ka nnete nako e nngwe o tla di bua ka nqana a e be di bua le teng kore ke swabile nkgono yono a ke sa mo tsebe ka ge ke nkgono wa mang ke rutwe o tlhompha motho a mogolo e mongwe le e mongwe ya mogolo fela motho a mogolo a buang tje o reng o bashimane ba bang ba motsebang ba motseng e reng le dutlolo le ditlotlolwana tsa hae a ikona mamedi mamedi mametse le sedi FM le kae ke le bo wa dineo sefatsa mapetla section so wethu o re vele mo lo iketeng ke mametse masito le sanda wana o mane qwaqwa o mametse ka audio bouquet by DSTV channel 806 Volisto gina luena ka budget 89.0 known as London Manati owo ha ise mogwa ke molao re ka o fela mesong ya laboraro ngwana mme re ya le boa fela ha wa ngwana hore wena o manga mama di re fitse mabenkele a re gutla ke ya utlwa go kae
1: Magaleng he ba le petrol la mjeli e bo hlokwa ba ke nsale lapa ka ofela e tswakilwe ka legala go phekola le uthibela mafua mangata a letlalo le hlweke le sole e tsireletsa letlalo le manonyeletso segameng e thusa moriwo go le hantle ntle le mathata e fedisa le shwata ha o kutile ba ke nsa bana le masea tshepa magaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo magaleng he ba le petrol la mjeli e bo lembo go dimo ka theko e tlase hopola ha ise magaleng ha se yona
2: dumelana le ke nna le kwetelele ke sa o bone
3: dumela lerato a kompontse hlompho se ke le queen lady jwale
2: a ebo ho tlwa neng le queen
3: matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya royal finance ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
2: ka nnete le nna ke batla ba queen manyeo ke nana jwalo ke tshwanela ho fetola loan yena and then ke fumane ebe ke tla e fumana ka royal finance
3: ho bona lo motswalle etelele ka la bona le haufinyana ka botobetse royalfinance.co.za
2: nakong e tlang le nna ha o ntumedisa ke tla be ke le queen lerato
4: royal finance ke mofane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng
0: Mamedi Metsotso e robong pele wa tla hora ya bobedi ei tabeni ya nkhono mema Victor Watse ya mona ga o tat ei ho bi mama da ka nnete ntho tse re di bonang hai ka bagina go e re pelang yona mo mamedi na ntwe jena ke qala go e bona ka nnete ai ai ai ai
5: dumela mvololo ke morena tsepo ka kwano ke mametsi ka SABC plus le khubuga ke na lona ila ha mona ti radio ha re arohane khoreng ya bosana tango
6: Good morning, Bololo. Hi, Kitawezi. Kachacha pela na hospital. She lives a good. Give me the fellow Nagoya or Chaser, if he le. Kitzilan and Savior, Moro Cleanse, Bloomfontein, Kalevo.
7: Dumela Vilmuloi, O Mamitically Tubula 90.3, Lumona Fuse Fallen. Tata Maria Masunutsani, Kalevo.
8: Mavolo volo tumela ke mkhono scoutu za sone mona ke mametse lesedi 88.4 ke ya leboa ha re horeng ya bohlano thank you bye
9: ao mavolo volo ke sentle mafoso ka mona kana daily wa lobakania ha ke na loena 88.4 ha re horeng ya bohlano ntate
10: vm ke pitso pitse comrades about attendees 3870 extension 5 monyakeng habo versus pong khubukile 89.4 lo kumametseng ka lona hare hore nya mohlano danko
11: loyi loyi dimela ntatele ka le kholokwele re tswile loyi kumametse 88.4 ke le mona amelia sasolbeck ntate hare le wena hore nya mohlano way mukuing mushana kwana thabadi mahlo thabadi muhudi ntate hare ntate loyi tango ku le buile mara
12: hotso mvololo o tia strata ku mametsi ka le khubula 90.3 a ole satsila ka le monate fela mvololo ha re ngore nya bohlano me mimi mona mauke ke a leboha
13: oh bonono e true 89.9 bonono re ho re nya bohlano ne se ka mino mona ke bonono ha ke bonono
14: lo kholo kwe ke sabata mile ka mona ka khinzwe ni binene ngwane simpala pinki mana mile ni Virginia ma medical khule le hola 88.4 ha re ding ke vele re di be ho nya bohlano
13: la bala la go fa ding a thofla ka mo tanki
15: hashtag le se ye FM ke molelwa paseka the great mafaba ka mona ka botsabelo ku mametse khula 89.9 ke le ka mona ka botsabelo bolisto khotso ke le tsetse monnati tseo tsuntsung o fana ka tsona bolisto ga di amohela ha re tshwarane hantle re le maAfrika danko o fedile bolisto
16: mvalimvalala tumela ngwana mme o jere ka 90.3 mo le fumo ko ena ngwana mme mona ka la ga tswana ha re ngora eng ya bhlano Ah, se ke tshwere ya majeramane wa nambe. Le palama N14 ka mane ke le ba bona ka mane ka kurumane. Dango.
17: Holisto, orchestrate. A ikina le wena ko mametse ka hloko. 87.7. Tlo go ratanda. Re ho ru ya hlano. Thank you.
18: Ha tsona le mosa ke ke ntate se fola ka mona ka Rustenburg ka ga Simone ntate se go mametse mona ho 806 ntate ke di pa ba lo mo le mo feta se tla ga ntate. Taba tse o di bua ntate ke taba tse mo le mo a ho lo ntate bile tse u kwa ntate. Ho ba le mamello ke ntwa bo hlokwa ya pele ho lo ha o sebetsa ka batho. Yale wanta de chaidi wale ta de
19: hela hela hela ma volo volo pele ke me ke tsimolo se ke monana ka fishing ala bank ke kopisa ko mametse ka leqhubula 88.0 are ho re nya qetela ma volo volo
20: ee kwa le kholo go nya ra go phela o nyedijwa ya mo kana ma kwedi ka tau kwa nkholo to go gameditse bua mera zena ka ka ke di yonye mo ntsongo bua ho yona le khumila go be di supa go tlo supa ngwana mata o mo gana wa magwedi mo wa kwa kwela ka thabena maburuka
21: dimela u tia strata mvololo mvololo ntse ko mametse ka SABC plus app ke le msebetsi mo na fixpack e jolo ka mehla ke di o morabane next shift ya ka ntse itsamela handle mvololo all in order le mahatsela o ntse ya o hafuwa hanyane hanyane ntse ke na le tumelo thapelo monana o ntse go tshwere hantle mavolovolo ka mmino wa gao o monate ha e le radio outi ya strata re o renyane o qetela elenya bohlano danko
0: mamedi metsotso e meraro pele o tla gora ya boraro Abdi Veli khotse go mametse 89.9 Bramford Majomaswebu ke ndenzeni o re ho renyane ya bohlano wa leboa Dumela le kholokwe go mametse ke le kanana okne 92.9 me di khatli chabedi o re re amana ho renyane ya bohlano re a leboa medi khatli monore ntwe swa bisa mvololo eno o sa zo bua ka yo hey mertlare le sa di dumela
22: ai loi
0: dumela ntate
22: eh ka mokwena ka mona ka bolata taba di matla taba di nguri ko manetse loi ka 88.2
0: ntho di hantle kwena
22: a di ke la hantle o no futhunetse maobane ha e ri no ri o ri ne no yae a hona phoso dai di loi
0: ke a leboa kwena mo mamedi dumela
23: hola mbololo ke ntse ne
0: hela wana medieva
23: ke sha kwena
0: wane se ntodi monadi
23: ya lelo ka me hla go tsi go 88.0 ma tshiro le go se le ga tswana ke taba tsa go khono tsi
0: machiro machiro
23: Shapuda.
0: Shapuda na mme. Le se di dumela?
24: Tumela vele le kae?
0: Re tele kae mme?
1: Hey,
0: how's it going?
1: It's
0: 88.9 in the middle of the world. Mama di dumela
1: re tende ka volisto
0: re tende ga me
1: re tende ha re ho tsenya go hlano volisto go re ke swabile bona mo ke leng hona teng go na tsa je sa thimi ya bongolo
0: hey atsa atsa ga nnete
1: ke bona mo ke leng hona teng
0: hai ke qala ho tla ntse na nkhono
1: e ka ke tsetse ka me ga metsi ke re hai bo
0: Hi.
1: Hi.
0: Jane, let's live one ka teng a wa bona o thabile ngono ha ikwahlae. U tlile monate.
1: Le go dikelelong tse.
0: Eh. Hi. Khono lo ile.
1: Ke a leboha. Thank you bye.
0: Hi, mamedi. Laile le fuka nnete na lo tsia fela. Hi, ka lo bona ntwetse. Vele ke bona batho ba mantse ba ga o thusitse ba ne o re ka botlwella boloitsatsi leo ai o la botlwela ka nnete mushimano wa letawa a montsetsa boloi ya bo hlatswa matsong khono ha hlotsi a ntsatsa mahabathu kana kudzini mamedi dumela le se di dumelang
1: wa phela pele
0: ke ya phela mme o phela vangwana
1: o bua le school mo tumang ka matekile le le le koma mo 88.4 ha re hore ba ba
0: ala ala mama di dumela
2: that mo lo ile kae
0: wana mme ke ya phela o petse
2: a ke phetse le tlhubule ko mo meteng ka lona ke 90.3 ke le go tsombo thabi ke stile mme le le tlo ba mpololo
0: wana mme ke le buile ba ba raro ba o ketela dumela
1: dumela le le
0: Dumela mmele kae?
1: Go nna mo ya fa wa phela na phela ya.
0: Ke phela hantle ngono, dear vam.
1: Na ntse dia hantle ngwane eso.
0: Ga o mmele. Eh.
1: Go mmele se ka mmele ga bo tsabelo ka 89.9.
0: Re a le bong go nna mo ja le fa bo tsabelo a di tsama hantle.
1: Ga ke sa di bona mo ke ke. Hai, a ke go tlo zala. Ka nne go. Go.
0: Hai.
1: A tsasa ba be le ni se ya se da gitara se bo kubule se mo nate.
0: Ai o je sa TV ya bo nkhono jwale o khonile.
1: Wa neso halala ha re mpe nna ke.
0: Ba me di o ketela dumela.
2: Bolisto.
0: Wa neso.
2: Le khodi ntwana ma le bo location ngwa le sanda wana.
0: Da dele khodi.
2: Ke o jile ga tsebe ke le khimba le mona masimu 99.9.
0: Jodi tsama hantle.
2: E ya mvolisto a tshintori tsa mahantle a di tsametse mosadi mo lo hantle mvolisto a tlwela le bolo ya di tsa mahantle mvolisto
0: ndate le khodi
2: ka ke mvolisto
0: mabedi e medi metsotso le sekoto ka mara horena ya boraro roetse mogahlelang wa bobedi wa lenana o la haula dikalaneng re tla ne re nkemelaetsa mo mamedi entseng e kena mane ho WhatsApp ya lesedi ke la boraro ka jene hlola matsetsi ya le shumela me ro bong khodi na ya basadi khodi ya part Mamedi ke aprobedi le mong sena se odimo sa 2026 dumela ngwana mme tsebeletswe na ke le sedi rmano 87.7 ho le ba 106.6 re tla sheba ditaba tse itlommempelo tlo mo bane mane re bele re je le komo na lwena mino na uti arbitse jwalo Benjamin Dube o tsamaletse di mphuthi Jwale le ka mehla

0: Mamedi mono mametse bulelwa mkutukana na tsebala holo ka hore ke Zahara au bana botla pine manati mona are umthwalo la hlokala ka kgwedi ya Tshitwe 2023 ha jere matsatsi a le shumele motsolo mo le ka jeno a iso kholo yo re bana talente ga na ile fela re tla re mo mamedi ha mo ya ha o tswele pele phumola ka khotso gore sietse nthotse monate nomfundo mo o motlile le yena are easy busiso jale ke ipotsa ke batho ba bakae ba ibina mbinena ya nomfundo mo ha o mametse mantswe yona ore in that demo di mahon tlololo fatse o hlonolo fatse le metswalle yaka le ba isane baka ya le potswe ke ipotsa yona ke ba baka e ba bua mantswe ana mwa medi bophelo mbona bo re bophela a Tony Braxton why won't you love me a Benjamin Dube CD mphuthi jwale le ka mehla mamedi ke pinatse go bapaletseng tsona mashuma mararo metsotso ga mara horena ya boraro mameda ke re shebe he ditaba tse itlommempele ho tloa maobane mane le mesong ena ga jeno e mo mamedi wa tsiba ha o yetsa botlokotsebe ha jwale e ngwana mme o nahane ha o nana o etsa tlolo ya molao o nahane habedi ntwane ya le motse fitileng ya go a ke a tseba ke ya ka jeno ho sane ke thola beili ho so ho le thata ka nnete o fumana beili magotleng a dinyewe ngena puma a e fedile botse bo Brian Mogotsi botse bo Sergeant Nkosi o botse bo Shebe fedile ha ke a tseba ba nkile ka nako o sane ke tla fela khoto ha e fedile ngwana mme ho bebe jwale ke bua taba ena mo mamedi hobane MT o kwaletswe le yena ka mantaha mme ka lebaka la hore o ile a tlola taelo ya tshireletso e leng protection order taelo ya tshireletso ya lekgotla bakeng sa mosadi wa hae ba arohaneng le yena mme ha re bua tjena beile hae mamedi e tlakotswe mme o kwaletswe motho ha o mamele wena monna re ofile o melawa le melawana ya gore ha o etse tjena le tjena le tjena wena wa e tlola jwale ke bone ka nnete mona go marangrang batho ba tlile ba tlhaloso rae o tla pakama o tla ya ile gobane ka nnete hai mamedi ha e sa le madlanga e qala le magotla dinyewa ga ona motho ya batlang o bapala shebetswa ka molao ba phetlha bomme le bontate magistrata di-judge ao ba sheba jwale o tlameha o nane gangata jwale ngwana mme gobane o ke ke watswa o tla mathontso le ka ntle ka gare ka mane ya ka ntle o tlwa e lebala re bone maobane mo mamedi phatlalatso ya go tlakolwa ga diqoso ga tlhogo ya mautlwela Dumisane Khumalo mmogo le baqosiwa mmogo le yena ba tsheletseng mme o kenyeleditswe Brigadier Dineo Mokwele mme dinyewo tsa bona di tla hulwa he NPA rae re di latlhela kwana re le se rile ra di utlwa mmamedi gore di letsa tla jwang mane go madlanga idea ke bo Advocate Johnson ba ne ba sebetsa jwang jwale NPA rae banna re di tlakola mme ebile ke utlwile mmoele wa NPA ntate Kaiza Kganyago a re ba ntse ba sebetsana le go potlakisa nyewo ena gore ye le kgotleng la dinyewe ba tsebe o ibella ka thuko diqoso tsena fela tsene dikenyeletsa bomenemene le bobodu he mo mamedi me ona le ntwe ntletswang ke ngwana ne mong mane le mpopo mo mamedi ya dile matse 25 mane ga mo hokoni ona sebedisa tshega posebedisa tshelte ha ya NSFAS ho rekela le ho reka dijo le ho pela bana ba motse mona ba tswang malapeng a dikojwana di mahetleng o re ke etsa sena ba ne ke rata ke ho tsika thata ke tse batlala ke eng jwale ho fitlile pelong ya ka ya hore bonyane bona ba ke fumanang ke gona o thusetsa le nna ha se taba hore ke na le tshelete fela ke na le lerato leno la ho thusa motho e mong ho bane le nna ho ile ho e ba le batho ba nthusang e se ka batho re ka ba le moya o tjena wa tseba e ntle haholo ntho ena ke e bone batho ba bua ka yona mona le ho marangrang ba rao banna mosebetsi o motle ka nnete mamedi mashuma mabedi a metso metlano metsotso a pele wo tla hora ya bone mamedi melata emedi e pakeng tsa dile matse mashuma mararo a metso supileng le mashuma mahlano mane Windmill Park Springs ba tswere maobane ke di Hawks mamedi ba iketsetsa disebediswa tsena tse hlatswang disepa ka meqomo mono ba fitse dithotsu ba iketsetsa le se se ba se hlatswa mo menu di ai mo mamedi ai kore le nako ng ena mo rnang le megatle tshwanang le bo march to march hontsa na le melate iketsetsa ntwena mo mamedi abana taba fela he spolisa ka mono ka mora hore ba longwetsebe ba ile ba tlola majatu a masisane ba tla le bo ai o bohlokwa mmamedi metse mona le makeshineng ka sisa rona re he ba na re shebe ntho tse re di sebedisang tse re di rekang ha re re mfela ela hloko mmamedi ha holo tse jwang re bone batho ba na ona ntwe ba sa gone ho yetsa ha iyo mmamedi ri amane ezastron ke Free State mon mona ya di le motse mashuma mahlano re feng khotso Zastrone mane o tla hlela gotleng la Zastrone ka qoso ya peto mamedi ntate o bitile mosadi wa haye ya di le motse mashuma mahlano a metsumine e we leng sangoma me ho tlwala hore ka la bohlano la la le shumela metsumine pato hore ntsa bobedi mesontjena mnenwa wila qobella ho robala le mosadi wa hae mme mosadi ya ona ntsa sebetsa jwalo ka ile sangoma hona le motho ya ntseng a mothusa ya ba ntate nka fela ka mahahapa a misa ka kamoreng ya ba wa mobeta he ya lo tlatlela ka pele le gotla la dinyewe hosane ka la bohlano mvololo ka la bohlano jwale ke tse ho monna le mosadi banna e o thata mo mamedi me itsa tswa o seng a re wantella ya yaba o ilo tsitsinya flag me ona ntsa sebetsa ke bona na le mokudi ya ntsenga mothusa lape mono ntate ya bo utswa ka mane ka ka moreng ka bo 2 am misonjena me a re bona ke a sebetsa a sebetse ntumo ei ba le ntho tse ding di utlwisa botlhoko mmamedi jwale ke yane ntate o tshwankaneng bana ba tlo reng ke be ntate ona sa sa kgone ho itshwara fela ke a tshepa maleng teng o itshola gore banna ke ne ke etsang o jaaka mamela ga mofumadi a re ebile ke bona gore ntsa sebetse e ka be ke se bona mo ke lente mamedi re a rekisa re gotla
1: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Ka ona motsotso o mmametse vele molomo.
0: Mamedi mashuma ba vele metsotso pele wa tla horane ya bona re petele he mamedi re bone maobane ei kile ka utlwa le tau a bua ka ona tabena motse ya re maobane mane ho jwale ke nako re kile ra bua ka ona mamedi tabena ya masturbation ya u ithusa hore na re le ra utlwa maikutlo a mangata mamedi ba bang ba re ke mo ditshila ba bang ba e ha ile wa yetsa ha o sa le bonolo o tlwa ho yona he mamedi ntwena e kotse ha ya ke tsebe na e be ho na le lengaka mo profita ya ka thusang ka nnete bontate tabeng ena ya u ithusa ka letsoho masturbation ga seng isimane bone le ditabe mona ibile tabe ka slow maobane kamane ka a week street ke mabitleng a week street verula mo mane kwa Zulu Natal ka nete ba lebedi ma mabitleng ana ba lla mo mamedi ka banna ba ya mono mabitleng ba ilo shebella pornography ebe ba masturbate ha bua television mane o mo bone mo mamedi mena wa mo lebedi ore le ha o ba hweletse o ba galemo hey a keke ba tloela ntate ntho a yetsang o fihlela qeta a re bile ba qeta ba o dumedisa ntle hi how are you me ba dile merabe mme e die kena mono ke bana ba ma India le rona batho ba batso are ha ba sheba ke batho ba hlokileng ba bo sa reng maybe ke bana ba bo rona ba pelang di drate mona bontate ba hantle ba hlokileng ba hlapang ba ya mabitle mona he ba fihle ba ilo etsa letsola ka nsebeletse so letsola ka nthuse a ikotsi mamedi ntwena ya ma hobane jwale ha se mabitle mfela re bona o hlalela ka nnete le di-video tse ngata mona di-toileteng tsena tsa di-molo mona ditsing tsa mabenkele di-public toilet ho na le bontate ba kenang ka mono tse ding a ke re mamedi mamati a makgutshwanyane wa bona lotu kilane seriti sa motho kisane o shebile founu wa bona o tshwereng o mpa fela dutse setulong sena sa santlwana o be sa ga o shebile founu shebile pornography ka mona o re tsola ka ga public toilet batho ba nka di video ba mona ke ya ai ntwena e kotse mamedi ai ntwena e kotse go ba njwale yena ya ka mona ka KwaZulu Natal ka mona ka Verulam ha le hama ba libedi ba hoeletsa ba le ga o etsa mai ba ra ba tlobe ha ba tsa mai tsatsi begeng ba tla me o itse ka bararo batho ba bangata ba fapaneng ba bontate jale motho o ipotsa dipotso re na e be ke bothata ba hore batho ba bo mme ba sa leyo ke si ke nthwena ke le dimona le keneng batho ba rona batho ba bontate wetsa la mo mamedika nete banane go hopola dipalo palo tsa bo mme bana ba le bangata hore fit fela bontate ba se ba tshepile letsoho jwale ba mabitleng le di public toilet motho a le go tsola ka nthuse jala ha sa tshaba le mahlo a batho ai mamedi coach ntweni hai ha re tsebe ka nnete ho tla itsiwa eng hore ka nnete banna ba thuswe ithata le shumele metsumine emvololo ile shumele metsitsiletse mo mamedi ntswarele pele ho tla hore no ya bone re di tloele mamedi ke tse itlommeng pele dingata fela re ka bua ka tsona tsatsi lena le ka dikele empa bana be swa ba o loena o le le hlatsi pa leno la o ra o sa gona e ipotla ka go batle thuso e kotse bana ba le re tla bona bontate ba itsa ma ba yetsa le strateng mona ba itsa mohlolo batho ba bona jwalo ka sentse ba qadile ba e bona mono ka mabitleng Natala ba e bona di public toilet yo motho ipotsa gore bafubane ba robetse mono ba reng hle mamedi ha ba so ile o gona o bona ho o reng a o bona ntu tseno tse tsalang mono re o motho ke yona o etsa challenge ai mamedi a ke re bue ka jeno nna le wena a se hlo sa rona ha re jalo ko mo re furalla tseno etse itlommempele ke batlang ke kutlo re e bang o ka fuwa monyetla ntate modimo a re go fa monyetla mona a go gete so batlang go se fetola ka wena so batlang go se fetola mo mamedi mohlomong o motho ne a reng velo a tsiba ke rapela mehlalena hore nge ke be le pelo e tshwarelang ha ke gone e mong re veli ke na le ho kopa mehlelena hore ntate modimo a ka mphe sebete ke motho e mong ya sa kgone ho ikemela a letswalonyana eo batho ba qetellang ba tsebang ka monyetla ke motho ya sa kgoneng veli hore ke iketsetse la ke bona hore ke utlwisa bohloko ha ke kgone ho tloa king mo mamedi so ka thabelang gore se fetowe ho wena e bang o fuwa monyetla ko nthumelle mono 0860003 envolol 0860003084 ke nomora mahala atia WhatsApp ke 0797585066 mona Holesedi FM re tlotle ka mabenkele mo mamedi ha re khutla re utlwe hore wena o re
3: Excellent employee, eight shops, opposite. Hola, Shapura.
0: Shapungane, Surialebon, I do medicine when I'm around my volley
4: store. A Tossalaba to card. Ah, what's on China?
0: Retlamon.
4: A very, very, very well, I want to. A rataman in Satan, we come out. Retama Satan. Satan high in Tunsi. Hosanna Lamu travel, first I fell off on about. Hona batho ba fela jwale batho ba etsa ntho tse jwalo a chikanete hona le ntho e tsalang ho bona ke nna tsidiso mokebe ke le ka mona ka North West Okni kanana hai ha bo ntate ke re tlwele ho etsa ntho tse re di etsa
0: tsidiso ke wa ra ha ke mo mametse a ntlo ra ke botoutu fela veli ba banna ba no ba etsa nketso tseno ha hona letho le le kalo le re ka reng ka lona hore eng kae jwang motho a le stoke to mamedi re a gotle
5: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaos of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
2: Velimulo. Bololo.

0: I Call It Love ke lebitso la pina Lennon Rich ho lesedi FM re le bua go tla ha monnate mamedi nna le wena re a bua re jala go
1: ke nako ya o tshosa tse molimo le nna ne o la dikalaneng fela
2: bolo bolo bolisto ke ng khono scout za strone mona nna ntinka batlang ho ife ko re ifetwe ho nna bolisto ke bopelo hlomuhi hobane ha ke batle ho bona motho a sokola ke motho a ratang ho thusa haholo wa tseba ke be ke lebale le bona bana bana baka nka fetola nthweno nka kopa ho fetuwe nthweno ya bopelo hlomuhi ke a leboha Mvolisto thank you bye
3: mvololo ngwana mme ke mo gona ka phiritona ka mona e brone ka mona tsekile di night shift di madinto go nto go ngwana mme hey ngwana mme wa bona nna modimo wa ka nthusa man tsekile gape di sa thabena go go modimo wa ka nthusa ka go go fela ka tlwella tabena ya gore ke na le pele go tshwane ke ba le go kwata ka pelenyana wa bona ga ka ranka ka tlwella fela ntshwe
4: Hey mvololo ke dule re tla gola re tla di bona sa tsang di tloetsala ke dinyane tsena ke matitšhere ka bophelong extension 40
5: bele dumela ke sebele balo ka bepena nna ke gapela mohlena go lete modimo a kampha tšhelete nna le mabaka a mangata ngata a batlang motšhelete mpa ke kgone wa phetha bai
6: Ela dumela bele a ke tsebe nna nka e beya ka gore kore a ke tsebe maikutlo a bona a jwang gorena ba laolwa ke eng moya o mobe o teng ka go bona
7: a utumbala sengbolaile ntate o bontate ba etsa jwang bontate a bontate sa ba lekotsi mo sa bane jale mpalolo le dishopong se go le teng mo dipopo tse tse gatiwang outestrata le bomme ba teng ba etsang anyway ke tso mo mpololo nna ntate modimo a ka nthusa fela gore ke bona le pele ya o bekezela gotma patient ke tshila ka moka freire ka phumelelang bolaile gotma yo
8: bela mozake kapela nna o kare modimo a ka nthusa gore ke tlose dira tsa ka pelaka ke dula ke di tshwarela ka mehla le matsatsi o kare modimo a ka nthusa ke di tlosa pelaka ke mokgono wa sabata ka leratso
9: a ntate mvololo le kae ntate a monate ntate mvololo na nto tse dintsino wamenkana kongorata di a re imela thata le go motho o moeletse ka ntho tsene fela he le bona ba ipuelela ba gona ukwa ba re boetse ba re aa ntate go tsere tsene la ka galempaten nix ke etsa yole fela go a fela go tu ke a phola kelelong ke kwala mabaka a mabale ga nka ga tlwelelana ka ga ja kaekae ee ke tlo hetwa ba ga ba hetwa ke bausi ba ba hetao Ol ba ba heda yule ga nete ba ga le tsora bona a bona ha ba put next all on that him for lol ke mo tloka le bitso ka bona ga shoes ma ba
0: mo tloka le bitso ke ya utlwa ngwana mmele ho ja re sa bui ka tabeno fela le tso lena la le sina mathata le re batho ba e mabitleng batho ba e sitseng sa bafu ba ile etsa ntho tseo letso le re o tsamaye mmona di-toileteng matlwaneng a setšhaba ditsintsa mabenkele mo o ntse o etsa jalo ngwana mme ke a utlwa ntho e buang mpa ka nnete tlhompho e se le kae mong o etse batho ba o shebile fela mmamedi ga re bue ka yona taba eno re tloetse ne le taba tse itlhommeng pele re rotlwe ka mo
10: All right, I can stoot, impa di ogen tsa mmidi. Ha di lakata di takata tsa mmidi. A mi pisa.
0: Bukle mwa netse refitile, mo di takata tsa mmidi. Retle kamo.
11: Ma bolo bolo, khotso.
0: Dadi.
11: Intate mwono mwa khautsi kamo. Gauts ke na mo Snake Park pela Dobsonville. Ngwana ntate, nna ke mofutsana ebile ga ke a sotlega gobane go na le mo ke robalang, go na le ke kgona go robala ke jele. Se nka se kopang go Jehova fela kore bohloki a bohloki bona bontlhasetse a bontlhasetse. Go robala ke robala ke jele, ke na le mo ke robalang.
12: Mavolovolo uphilile? Hayi, mina ngengumqemane ngiphilile saka. Wena awuthestrat Veja Boy mfethu, yazi isihloko sakho sibuhlungu. Mina ngingumuntu olungile ophanayo and then onozwelo futhi angifuni ukubona omunye umuntu angenalutho, kodwa le nto le iyajika ize ngakimi. Mina mangingenalutho akunamuntu ongisizakho. SK Hlongwane la Everton Ever. Okay, right.
13: Abdi Vele dumela go lena la dikalaneng, ke thusa bana ba latelang, ke thusa Luleka Njokwane fatshenang la Spokeng
0: ka ere ke motshware mmamedi a re se o fitlhe mono re tle ka mona.
14: Go tso ntate Moloi, go tso ntate Mosa. Mosa o mongata a gona ntate Moloi, ke a le Mosa o mongata haholo, motho la ka bantjetsa hampe. Empa Mosa, ke bone ke na le Mosa o mongata e Moloi. Ke ntate Nkosha, a e batatsa tseng ntate Motswashe.
15: Mvololo dumelaka, nna ke siame nna, ke batla go fetoga. Ke dule ntse tse ke rata batho, ke utlwela botlhoko, ke ikokobeditse. A kapa a oketsa fela boikokobetso mo go nna, a mpha moya o feteletseng wa kutlwelo botlhoko le wa tshwarelo. Kolo o ko batla le gore a fetole fela gore ke tiise go rata le go gauela. Sebata selaledi mo Thabatshomo Zone 2 ka dira.
16: Hallo, hallo ntate Mbololo le kae?
0: Ya pela
16: beng. Ei na e ka ntate Modimo a ka nthusa. Ke tsebe go lebala motho e mong. Ke motho ya pelo, ha ke tsebe o tshwarela. Ha ke tsebe o tshwarela, ko re la e ka ba ba dilemo tse kae. Ka hona ke kopa ntate Modimo a ka nfetole. Ke tsebo go tshwarela, ke tsebo go lebala motho. Tanki o bua le Malehlopo Tlaki ka moo ka Zastron.
17: Dumela Mavolovolo, o thia strata. A nna ke ikopela fela gore tumelo e ke nang le yona tate Modimo a itise, a itise e seke ya fela. Ke a leboa Mavolovolo mme Mimi Mohlokwane mona Maokeng.
18: Evely, ntho ena o thengbale ba ntate Evely o lama mabitleng ba etsa etswa ko gobane gona jwale akere divination marato a sa rekiswa jwale, bomme ba rekisa marato, ga o sa sebetse o sena lekeno. Ke mathata go bontate, ke ka go bontate ba ketelang ba ile bo mabitleng ba etsa ntho tseo. And o bua nnete, ba tlo ketela jwale ba tsama sefateng ba etsa ntho eo. Go se go le thata even le ka tlong ga o sa sebetse, ke mathata go tswa go mosadi wa gago. Jwalo ka ntate eno o reng mosadi wa ke wa ngaka, o ile le a bona gore a late mme a ntse a thusa mokudi. E o bontsha picture e nngwe ntho eno gore go etsalang ka bontate a le go a ba sebetse le motho wa mme o sa mo treat-a jwalo ka lesea. So re santsane re tlo bona ntho tse ngata tsa bontate ba sa sebetseng ba bomme ba sebetsa, mme ba santsane ba tlo kenya bontate ba bang ka tlong, ntate a ntsa le teng ka tlong a sa sebetse. Re ya moo jwale gore mme a kenye ntate ka tlong, monna gae a le teng, monna gae wa bana ka gobane fela sa sebetse. Ena ga mo fa lekeno e tlo etsala ntho empane ga re shebe le go ya pele. Ke nna sephokisi ke Bloemfontein e le gapaka.
19: Evely dumela ntate, ke tsietse Majoro o sa male kutwana mo rendal stress ba na ke ikopela fela mamello anga bana le mamello le pelonolo ke bana le mohau ke tsona ntho tse ke reng nka di change ba neng ke sibile engwe ka be ke hloka engwe mamello e tlo tswala yona pelonolo eo e be tswana le mohau ke a leboha ntate
9: kgotsa-kgotsa mbolisto ee mbolisto a setlhogo sa go se botlhoko mbolisto yo matlong tate o ile o etsa letsogo la monna matlong hai kgona yo mbolisto lefatshe la bokhutlhong kore ke botoutu nthwena ntate ka nnete yo tanki mbolisto ke malatsi ka zambela mo
20: hai voli ne kae mvololo ntate mvololo na tsa ntwe ke e bone bophelo mona mvololo e ke re ntate o tlima ka ntisekela ntate o tlima ntisekela o tlhoka metswalle mvololo tlhoke metswalle hohanghanghanghang ke ipiele mosadi a ka le bana baka ba lapa la ka fela metswalle a nke e bate nete fedi a nke bate metswalle nete fedi ke e tloile twadi metswalela difidi ke le gana ka mapepe wa ma le magobong a mokatinyane a makana a buisang a monati yadadefedi kgotso
21: kgotso ntate mbololo ai nna ntate ntho e ke e kopang mo modimo ga ka nthusa kana ko fetola ntho ena o tlhoka boroko ntate ga ke wa bale go gang mosimo motsheare a oba ke wa bala ke ntho e ka etsang 10 minutes ga ke wa bale tu e se e dile mo ke gotse ka yona ntho ena ae e gate etse ke ntho ena o sa wa bale ntate balanga kaga kere ke bata dipodisi tsa boroko mone di gana go feta bongwe wa batsa ke be ke di latlhe a ke na le bothata ntate
22: bololo dumelang bololo
0: ntate
22: mosia mona Petrastein nna ka nnete godimo ga bana bantho ba lefapha ba ka banghaela ntlo ka nnete nka itumela gagolo gobane ke dula mokhukhung o nenang a pula ditla sentse ke bua ka pelo ke dula ga botlhoko ka nnete modimo a ka nthusa ba ba lefapa banghaela ntlo bone ke e ngodisitse maga baso a kese a haelwe ka nnete nka thaba ampe ka nnete nka itumela bophelo ba ka bo ka change ka nnete ntho e ke e bonang ga ke batle ntho tse ngata ke ipatlela ntlo fela
0: ao ntate se ka baka o hahela jalo ka so e ngodisitse jalo ka nnete re a leboa mamedi reng ke o qetela re kwale
23: dumela ga monate le
0: kaentate
23: mbololo nte nka e kopang go ntate modimo ke gore ke be le tshwarelo le gore le famili ya ka e kopane e be famili e utlwanang e kopaneng gagolo le nna ke be le yona tshwarelo ke dia go tshwarela ntate wa ka ya lebo
0: ke a leboa mme momamedi re fitlha bogotlong ba setlhogo sa rona ka jeno e tsheletse metsotso ka morago rena ya bone mokgatlhelo kwa o qetela wa nano lena la dikalaneng mamedi ke leboile gagolo ka maikutlo ao le wena re sa fitlhang ona ngwana mme re inele matsho metsing ke mang ya golang ka jeno re re happy birthday go yena ba bararo bo tswang o ba gopotse tshebeletso ena ke lesedi Mona Rebisa Jolo Stimela Mara Highland Drift

0: Mamedi bona mametse msaki refetch your life stimela Highland Rifter ba utlile le bona le shimela metse supile metsotso ka mora horena ya bone mo mamedi a hola ka jeno re happy happy happy happy birthday
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nane o la dikalaneng le mvolo
2: Involo. Ere ke tsoa tsone go bala tela. Ke tsoa tsika yo se ga slalele. Le se bale ke le rata ka pelo ya ka yotlhe. Ke tsoa se ba pala mi mo kholeng la ba be se ya Hamilton ya Colapa 6. Ke tsoa se ba a ri botle. Ba motse go rata ntoto wa Thabantsho go zone 2. Sa ba slalele mo Thabantsho la jiba.
3: Hey khotso veli. Wa phela a ke a phela veli bua le fikile machanga sa ka monyeke o kana re thuo po rata veli a ke thego di kalane le bana ba latelang ke re o seng TV ka mane ka melody ke mora di wa nyatsi ke re ho yena hatso ya phatsime ha mong ka mono o na le sithati sephahle magetha le yena ke re hatso ya phatsime ke ketelle se ke ketella ka teni ntshetse ka mona ka monyakeng ke re hatso ya phatsime ke moisane waka ke ba batho beli ke ite boetse
4: vololo a ka yutina na ke tsoa mane ko potse ba tshana ba ka mane e ke re tumelo ke wa ha tshabalala mane ke tichege mo le tsebo mo le ke go bona ka tsoa ke khutla pe ke re bongane chepi lena ke tichege mo le first floor ga se mo le kwa nana Gauteng kwa nana ke tsosa pe le mtshana ka ke khanya ke re khanya tsoa mfana ka we go kwana na sekolong kwa nana o khanya ene o dula petsana monana re itse monana ke re thank you Volino a ke a leboa bela gago ke mdene ka moka petsana re itse ka monne ke sa batsosa
5: mbololo khotso ha go tse zoto dlamini ke tse dlilisi mogumutsi ke tetelle ka lethongono la ka puleng Vivian ke re batse ba phatsime ba tswa ke Joseph Rantabane katse bonse bokeng
6: Dumela veli re tene ka re teng boele mo le bohentomeng ke kopa tso sa tsui matumane ka matatiele selama khale ka tlokolene machiri wa le khosi ka le ratswana ke le bo veli ke tsile mna ti bye
1: ho ha dikalaneng ho le sedi FM
7: Bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana motsotsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohodi o teteaneng wa fifa tsa pono ya hao o seke wa ganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao ganna fela haeba pono ya hao

0: yilo mabulu bulu aba tswe batho anye ke tso seme ma mulo ka mulo ka plus nya metal ko pa ho fia ho le brand ke tso senda te skola nyana na ka mo ke re a o se tsidi ka mo no ka spokeng a tso ya phatsi mele bakania a tso sa ke ntate le be se ka mona ka phamuritsi e khugule ne Gauteng mabone ngwana tena a tintse tala tse tshahlala tse go diwa sna pele o koko ba dutla
1: go pa wa zo sa temolo ha ba tsoeng ka te tshe a o se ya le tlama ga se ka motso wa me tshe eng ke ra o se se ga se buke nga tso ya phatsi ne ba se tsire mona te ka tla ka se tu ka mana ka mana te ra o se tu e tsho ga mo ka mana te ne tshe eng ke ntate ngosi e ba tsatsi mona ta temolo e tshe eng motswa
2: khotso khotso mbololo o bua le diphapang go shata mana ka fanda pele mbololo ke ne ke kopa o tsosa bana ba latela mbololo ke tsosa ga ke ya ka le nono go shata kwa kwa thaba bsi mbololo ke tsosa le magapi wa ka ke tsidi mollo ka mona ka fanda pele mbololo ke qetela ka thaba mafike kwa kwa thaba bsi mbololo ka fela ba tsosa ke diphapang go shata fandabele ka mona ka bophelong ke ga ba tsoa batho bololo ba phatsime ba tsoa monate
3: tshwa nya le tsa tsitso go sa bana bana ba latela ke mo hlomi ntshwereng ka go ka phutha ditshaba e mosadi wa hae le ngwana hae ba rata le o tsoswa ke mme wa bona matsholo tselane ka mona ka face five ba
4: hi Billy ha ba tswe batho ha ke re ntate Sello Mogele ka tlokolane a tso ke re go botsa mahlatsane ka tlokolane a tsoe ke re ntibintibi mranyatsi a tsoe ke re sithate sebatle magetha ka melodin fijine a tswe bana ka ofela ba tsoswa ke nama mogena maloko a semona zone five thabantsho tata Ville ke o ratatlhe
5: hello hello ntate mbololo le kaya teng ke kopa o tsosa bana ba latelang ke tsosa letshana potlaki o ka Rustenburg Marikane ke tsose gorisang potlaki nyakallo potlaki le ne wa bona e leng mmaletshana potlaki bona ba ka moka just one matlaki nna tsoswa ke malefa potlaki dango
6: le go lokodumela tlhe abuti wa ka le ka etlha ngwaneso kopa ba o tshwere mme mafundi ka mona ka koka ka mmakwane kopa ba tsosa ke ke mathela ka maaka gopa o sepilaneng ke re mamolo ya tswe ke ne pele komo ke re mmakabelo wa tswe ba moritse mo go ntate le bese ya tswe tanke le kgolo koe
7: Dumela Velisto, a ke re mme mangaka ka mane ka dishabong ke re mme malebitsa ka moka western area ke qetelele ka ntate Pule Mabena ka mane ka botshabelo bona ba kopelwa ke mme mamoloi ka mona ka Medalkop. Thank you Velisto.
8: Dumela, ke tsosa Marula Bothmane, ke tsosela Simami, ke Mohaisane, ke tsosele Papikilanene ke mona wa ka. Ba tsosa ke mipono dlambene ka Khaelisha. Ke ba itukisetse go ya mosebetsing. Bye.
9: Dumela Mvololo. Ke nna mamtse ke mona DJing. Ke tsosa ngwetsi ya ka Malhlonolo mane Bloemfontein. Ke tsose mogotsi wa ka ma popi ke palama mbisi le ena. Ke tsose moradi wa ka Manana. Ke re ha ba batsoe. Thank you.
10: Khotso ba Velisto a go re ke tsose bana ba robalatelang ke tsose neo le go wa ka mane ka Brand Fisher le bona matwe ba ka mane ka Rand Panting qetelela ka nthola nozi ka mane ka mathole u ya le sa utlwa sa ba ka mane ka morokano of tangi ma Velisto
11: se go tsere sa mme ke tsose bana ba latela le go di fitiba se go pa sa se go ga di ba mapitlane
12: Ha tswe batho se ba ka diskusi ka bona ka chat tse ha tswe batho. Ee, no mafolo volo, just strata, chat tse. Ba bitha me mo rato la ka matisetso thama yo khomete mana. Ke tso sele chaks kwa ja. ke tso sele.

0: Bongiwe kwa jaja o khomete mane tanki ma volovolo.
1: Dumela, dumela, dumela mvololo, dumela mvololo. Ubua le Molefi Mokutli. Ke tsosa Thembi. Ke re tsoa Thembi, tsoa Thembi, tsoa Thembi o sele. Dumela, dumela, dumela mvololo, dumela mvololo. Ubua le Molefi Mokutli. Ke tsosa Thembi. Ke re tsoa Thembi, tsoa Thembi, tsoa Thembi o sele.
2: ke o bua le matshela ka mona ka ntlhalentle ke tsosa moaisane wa ka ke mankosana kgesa ke tsosa le ngwaneso ke mmalogole Mofokeng ke ketlele ka go tsosa moga wa ngwaneso Mpho Motšhana bana kaofela ba dula le nna ka mona ka ntlhalentle ke a leboga Mbololo ke matshela Mofokeng ka mona ka ntlhalentle ke a leboga Mbolisto
3: le ka Mboli, Mboli re ke tsose bana ba latelang, ke tsose mmangwane Selina, Matlokotsi Tloko le ene, ke tsose rangwane Sabata, Matlokotsi Tloko le ene, qetelle ka mme wa ka mme Magoe ka Brandfort, ke nna mme wa banana sana Goe, tsatsi le monate Mboli.
4: Ena, tate, kgale, sapone tsona, ya batswela batho, ba re ke bolela ma referral for kakari Mofokeng, ba mshana. Ke ka mola ka fare ke re
3: Dumela Tivele, ke rata ho tsosa bo malome ba ka ba bararo e le malome Tlebodi, malome Qaila, malome Mlahle. Ke rata hore ba tsowe ba phatsime, ba tsebe hore ba dutse hantle pelong ya ka. Ba tsoswa ke nkgutliseng Mazeboko ka petsana retse. Danke Tivele.
5: Kgotso, kgotso, kgotso Vele. Le ka ntate, kgeteng. Vele, ke lakatsa ho tsosa Mofumahadi wa ka tsatsing la kajeno le mpa le Sara Motheba ka nena Webinar. Ke tsose Moeketsi, Keke, Naro, Omane Valuta, ho la Virginia. Ke tella ka ho tsosa Botuma Bote, ho la Hop House. Bana kaofela ba tsoswa ke ditaba di player ra Motheba, ho la ka nena Webinar. Thank you.
6: Voli, volisto. Tsosa bana ba latelang, ke tsosa mohatsaka ka mona ka kokwatsi Kopisi, Mapitso Selina le Thule. Ke tsose Mogosi Setlhare le ena ke re a tswatswa phatsime ka ona ka moka Kopisi kokwatsi. Mathele ka manga Frere Foto Mokwallo ka mana, ke tsose Ndadi le Thoba. Ke moinaka le ena ke re a tswatswa phatsime, ba tsoswa ke Gabriel Batistuta ka Mogale City ka mona. Thank you Mvolisto.
7: Dumela Vele Moloi, ke tsoa le Molatidi Mosolotsane, ke kgaitsedi ya ka yena Omane Potše. Ke tsose le mohatsa yena ke Mathaba Mosolotsane, ketelele ka Mamokete Setaba mona Ramolotsi. Ba tsoswa ke rata mare ya Mosolotsane mona Fusion Scone, ke a leboga.
3: Vele dumela, dumela Vele. Mona ke tsosa Mami Mokanyane wa Mandose Sprone. Mona vele ko moka mosebetsi ke ga tsoa phatsime. Ke tsose Ntebelenkwena ke ga tsoa ya phatsime. Ke tsose kgaitsedi ya ka Doko Mthembu Mpumalanga. Ba tsose ke nna Mamogabane mona Thubidija. Ke a leboa Vele.
8: Hello Vele auti ya strata, re ke tsose ba latelang. Re ke ye ka mane ka Kopisi, ke re ntate Ramogomane ya tsowe. Ke ye ka mane ka Senekale, ke re Mmami Ntjabane ya tsowe. Ke qetele ka mane ka Bothavile, ke re Mamokete Monnelo a tsowe. Bona kaofela ba tsoswa ke Mamphonyele le ka mona ka Kutlwanong. Thank you Vele.
9: Dumela Othe Strata, ke ntate Tshoma ka mona ka Opine, ke tsosang kae kae Carltonville, ke tsose Stone ka Potše, ke qetele ka Mofumahadi wa ka Tladise Tshoma ka mane ka Lejwe Leputswa, ke a leboha. Danko.
10: Hela mavolovolo Vele, ke kopa tsosa bana ba latelang. E re ke tsose Ntela Maleo, ke mokgoni wa taxi ka mona ka Virginia. ke kopele bafana Nicholas o motsebang ba re ke Ali le ena ke mogani wa taxi ke ga tswa tswa phatsime a ise batho mosebetsing ba kopela ke meketsi molosi ka monna ka fashion ya lapeng ke kopise ke motho a kopisiwa ba kopela mvololo
11: volisto shapo mkhaya ke tsona ke go tsho se tsidi ka spokeng a tsoa ke le bakaneya so in 12 pekeng tate malfetsane chai changwa na bo rivetse ka mane ka lesotho ka difutuleng mesteng kae kae ka Carltonville tate gabu le busetsa go tswa mona monontsha kwa kwamara o ka mane ka Carltonville be ke qetela ka Tefostivovo ka monontsha ke makhelwa ke le bo mkhaya tana
12: Mvolisto a kere ke tsa bana ba latelang ke morano ka kamola ka mohlaki mola ka Setshwaro Street ke Menland Mkhasi ke re tsoa buti tsoa buti futumazi koloi ke tsose bana ba ngwane suka mola ka sebakeng se go thweng ke Qwaqwa ka Makong ke lebu Neo ba mkhasi ke re bana ba ka tswan itukise ke se se ngwane so ka mona ka Carlton Ville ke mlagete la ke mkhasi ka hostel section e ka mola ke ngwane so se lo se ntina molwana ka mola ka ona kwa ka mola ke thabiso mkhasi ke re molwane nako ena se le nako ya makgowa ka dipiketsetse makgowa ke bona ba volisto
13: kgotso mbololo volisto ko go kekere bana ba natlhe ka tla o maphakisa ane o ka bone ka kronstata ke re o mphile mahlono le malefeke ane o ka bone ka Captain Parker ke re kabo e ntle ena o ka bona ka Clockland Extension 6 ke re ke bala ka letse ka tla le mahlonono hle Volisto ne simal fike ka mona ka Clockland soon 14 ke a le bua Volisto
14: ditoha dikalaneng ho le sedi FM.

0: The Fugees by Walter Hamanati, Mona Holesady Affair, Makili Miss of Klee, Kilibiso Lapina, Keith Martin. If love feels so good, why does it hurt so bad? Pina Tepedi Mwamedite Kuba Paletin Tona, Refeleta di Kupo, Emotsumaratua, Mzwake Kachela Uting Hosani, Lila Batano Lena Otau Famayetla, Nanong Lena Ladikala Ning. Mamedi me twa rona re mofumana re nele matsometsi mane ho dikalaneng jwale re tloya hona kwe re kueng he ho bane etla re ha ikhitla metsetsong e le shumela metsi supileng bile ha malla ho ya choteng re kopane le Dr. Nhlapo ho tswa mane ho Nhlapo Pharmacy uteng le ka jeno mamedi o tshwere ditaba tsa bohlokwa ya fihla dula antle le shumela metsi supileng mo mamedi ena nako ke ya Dr. Nhlapo. Dr. Nhlapo dumela go tswa Nhlapo Pharmacy re wa moela go lesedi ka jeno.
1: Go tsene ka ebe dingwaneso a kudumedise ke dumedise mamedi wa rona wa lesedi FM go lela go fumatsana mo letsatsing go tswa ngwana.
0: Re a leboa Dr. Nhlapo, ke a tseba mamedi ka nako tsena ha utlwa gore Nhlapo Pharmacy teng o dutse fatshe o theile tsebe utlwa taba tse molemo tseo mo tshwaretseng tsona ke ha o nako Dr. Nhlapo.
1: A ke leboa tseba ka ngwaneso. Bana be fa ga tileng ke a dumedisa ke Dr. Nhlapo tswa ka mona ka Nhlapo Pharmacy go dingena ya bomme ke tle ke dumedise bana be fa ga tileng ke re go bomme botlhe modimo wa go tswa ka mpolokelo lona re na le special le go dingwa le go dingena ya bomme e o ke mang le yona ga o le golo ha re kala re bua ka motšhini wa rona wa detoxing machine ke motšhini wa rona detoxing machine go pula ke motšhini bo le gore o kgona go thusetsa go mafu a fapafapaneng ao motho a ka bakang le ona mohlala o gaufinyana ba mafu a nka buang ka ona ga e ba o na le bothata ba methapo ditsentsi ga e bang o na le bothata ba o sa go ba le gantle e bang o sa kgone go ya ntlwaneng gantle e bang o na le lefu lena la stroke e bang o na le lefu la gout-o o na le problem ya lefu la maoto motšhini ona wa detoxing machine ke motšhini o kgonang go thusa gagolo mafung a tshwanang le ao bana beso ba ratile ke motšhini o kgonang go thusa go batho botlhe ba nang le bothata ba popelo ba nang le bothata ba lefu lena la prostate batho botlhe ba nang le bothata ba diphio ke motšhini o kgonang go thusa go batho ba nang le acid e ngata nyoko e ngata ga e ba o ikutlwa ka nako nngwe o se gantle motšhini ona wa detoxing machine ke motšhini o kgonang go thusa mme fashion ya rona ya detoxing machine ka metlha le matsatsi e 300 ranta mme ka baka la special se go nang le sona kgoding ena e leng kgoding ya bomme kao fela go fitlhela mane e be le o dijela mamedi wa ka ga o kena motšhining ona wa detoxing machine go fa lebotlolo la moriana wa rona wa terminator magala fela ge na le moriana o bitswang terminator ke moriana o kgonang go thusetsa go batho ba nang le lefu la tswekere batho ba nang le lefu la high blood batho ba nang le bothata ba sejeso batho ba e kareng ba na le bothata ba noko e ngata e site ngata mmeleng moriana ona wa terminator ke moriana wa rona o yetsweng le o lekolwa ke ditsibi mme o ya fumaneha ka mona ka Nhlapo Pharmacy mme lebotlolo la teng lona ga o legeka e le lona fela le lona le entse theolelo gantlentle price ya teng ke 150 mara godin ena ge entse 100 rand mara gopola ga o kena motšhining ona wa detoxing machine mme o thola le lebotlolo lena la terminator mahala wa mahala mamedi wa ka wa ratileng mme ga re felele mona fela bana beso re na le ditlhaiswa tse di tse tholagalang ka mona ka Nhlapo Pharmacy tse re nang le ditheolelo tse tlase tse theogileng gagolo tseo ke lakatsang gore keke ke re kaka go tsona ka tsatsi la kajeno re na le diwaso tsa rona tsa meleko tsa dilaki diwaso tsa rona mosolomong tse o ka tlhapang ka tsona ga e ba o sa kgone gore ga e ba o na le bathata a meleko e o tlhopha ngwaneso ya ratileng mme diwaso tsa rona kao fela di tsamaya le mekubetso it's only 50 ranta fela bana beso ba ratileng re na le tlhatlhobo ya rona ya first to face mme tlhatlhobo ya rona first to face it's only fela re thola fela tlhatlhobo ya rona ya first to face ka 100 ranta motho ka mong ga lekane le lelapa is 200 ranta re na le tlhatlhobo ya rona ya online consultation mona re kgonang go tlhatlhoba o sa kgathaletse o tswa o le gaufi o tswa o le golena mme potso e ngata yeo batho ba dutse ba e botsa ka mehla le matsatsi ke gore ana thuso ba ka e thola ba le gole na. Yes, bana beso ba ratileng karabo ke gore ka nnete thuso ya tholagala go sa kgathaletse o tswa o le kae. Re na le mekgwa eo re kgonang go thusa batho ba rona ba tswang ba le ka ntle go naga kapa dibakeng tse batlang di le gole kapa di-province tse tse di gole tseo re ba thusang ka tsona. Mme ke ke kere ka nako nngwe ga o batla disedi le tsebo tse dingwe tsa dintho tse ngata ba ntlhatso pharmacy dinomoro tsa rona tseo bana beso re tholagalang go tsona ke 0694822557 ke a dipetša gape 0694822557 di sebetsa both calls and WhatsApp bana beso ba ratileng ka nako ya mosebetsi. Mme mane leqepeng laka ga o batla go tsala morago la Facebook page mme o ka tsala morago o latela leqepe la moapostola Nhlapho goba le matsatsinyana re sebedisa tsela tsa marangrang moapostola Nhlapho Facebook page kapa TikTok page di dutse di le jalo moapostola Nhlapho kapa Nhlapho pharmacy ke teng gona bo re tholagalang teng ke maqhepe ao re tholagalang go ona gagologolo mane go Facebook ga mmogo le TikTok page bana beso ba ratileng ke moo re tholagalang teng. Ke re ka letsatsi la kajeno ga e ba dintho tsa bophelo ba gago ga di tsamaye gantle ga e ba o ya kulelwa ga e ba o batla tsela tsa bophelo ba gago o ya ipotsa o e salang ka wena ga e ba ka nnete ga o tsebe gore keng setlhare se ka o thusang o kofa pone ka mona ka Nhlapho pharmacy. Mme re tholagala disakhontshwantsane re tholagala dibakeng tsena tse pedi tse re benang le tsona bana beso ba ratileng re a tholagala ka mona ka Vereeniging khutlo tharo ya Lekwa re a tholagala ka mono ka toropong e kgolo ya Vereeniging bana beso ba ratileng manepana le mo e ne le taxi ranke ya ditaxi tsa Sharpville ba bangata ba ditseba re a tholagala opposite teng mme re tholagala Mantaha o fitlhela ka Moqebelo gona teng batswadi re a tholagala ka Turfvlag ka mona bana beso Bloemfontein Turfvlag re a tholagala bana beso ba ratileng ke phetsa dinomoro la oqetela ke tsebo itatlha dinomoro tsa rona ke 0694822557 ke dipheta la oqetela 0694822557 ga modimo wa kgotso a pabalele lona mme ga a dumetse re bole re kopane gape nako e tla ke a leboa belewanso
0: ke lebogile Dr Nhlapho tsatsi le monate ntadi
1: modimo ke e ngwana
0: mamedi re furalela jalo Dr Nhlapho tswa go Nhlapho pharmacy re tlo fedisa mabenkele ke mmona moruti Nombola le ena o teng ka mafube tla ra retswa e be rosia le makumane a mona le mane re feta le mona re a gotla
2: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master ke e fumana go kae deal ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretse tswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together Vodacom.
5: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa.

mo mamedi ya ratehang ke boela ke o dumedisa go sentshebeletsong ya mafube re kena go yona ka lentswe la thapelo a re rapele re a boela re a tsoswa ke mogauta ba yeo re keke ra o lekanya menathoko o itse ke kwetsa e kakang na e ka ba ofe molomo o ka o bolelang gobane le megopolo ya rona ga e kgone le go nagana wa makatsa o mogolo ka baka leo morena le modimo wa rona re a o leboga ga o re tsositse phateng tse tšhesang rapelele beng ka rona maloko a rona khutlong tse nne tsa lefatshe tlhonolofatsa mo mamedi o a le mamela ka kutlo ya gae letle le ya me le ba bangwe ka metsamao ya gae go tloa kutlong ya gae diketsong tsa gae go tloa kutlong ya gae gobane le wena ya buang ya sebetsang tlhonolofatsa lentswe la gago la mantswe ga re tla lebala jale ga le kopa le lona o retelele pele ka lona jesu ke morena amen buka ke ya mateo kgaolo ya mašome a mabedi a metso e supileng temana ya lesome le metso e robongwe buka ya mateo kgaolo ya mašome a mabedi a metso e supileng temana ke ya lesome le metso e robongwe yo ka thuso ya morena re e balang ga mmogo ya re ga a sa dutse setulong sa katlholo mosadi wa gae a romela go yena a re o seke wa ba letaba la gae le nngwe le motho yo ya lokileng gobane ke utlwile botlhoko bo bogolo ka baka la gae ga ke lora ka jeno le ke lentswe la morena morena o le tlhonolofatse le dule dipelong tsa rona jwale le metlhe senao fela amen mo mamedi a rategang re leboga bomme ba ileng ba ba le sebete sa o emela setšhaba seo ba sa se tsebeng ka jeno re keteka kgwedi ya dinatla tse jwalo ba sa ka ba re tseba re leboga bomme ba ileng ba ema ba llela tswalo e ba bileng le yona go setšhaba sena mme ba ema ka matla go bona tokologo e phetagala ka letsatsi lena re leboga bomme ba ileng ba tshepagala leetong lena la o netefatsa gore e kekebe ya e ba ka lebitso la bona bomme bao le ka jeno lena ba bangwe ba bona ba ntse ba tloriswa ba bangwe ba bona ba apesitswe maswabi ditlhong le dillo tsa letsatsi le letsatsi ke ka baka leo tshebeletso yena ga yo atamela e re go wena re boetse re tlhokometse mme ya ileng a ema bakeng sa lelapa la gae mosadi ya ileng a tshepagala go pilato e leng wa pilato ya ileng a re toro ntlhokisitse boroko toro ntlhokisitse go ketelela phomolo ya mmele wa ka toro e tlileng go nna ke gore monna yeo o lokile tlhoka maatla tlhoka taolo godimo wa bophelo ba gae banana o tlwisisa mosadi eno o ba bophelo ke jesu kreste fela mme a amanang le bophelo o amana le jesu ka baka le wa itseng kgaogana le motho yo ya lokileng empa o ne a sa bolele gore molekane wa gae a intshe ditabeng o ile a intsha ditabeng empa le ga go le jwalo mme eno a emannetseng ka go sa feleng rapelela bomme go ya mannete la o le thata go le boima modimo le tlhonolofatse le o sengwena letle le atlege dinthong tse o le di rapelelang le dikopang ka jesu kreste morena wa rona mogau wa morena wa rona jesu ratela modimo ntate kopane matshitso a mayo galalelang dibele rona botlhe ka kreste morena amen ke morutinong bula a reng kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

0: thuso ka parikeletso tsa ditsebi. Momamedi wa rona wa Bethlehem Free State o ile a lla moifong ka gore nkgono wa hae o faladitswe tšhelete ke beng bang company e nngwe ba tlaleileng gore company ya bona e rekisa matlo. O kopile thuso mme ke yena o thabile ka morago iteanya le moifo.
1: Ke ausprojane wa Bethlehem a neng a llile ka gore tšhelete ya nkgono ha e jewe ke company e neng e rekisa matlo ka mona ka Bethlehem. Qetellong ya maqetello batho ba ba qetelletse ba tshwerwe le mantshiwe bone ba ahlolwa maobane. Ke a leboa ngwaneso, ke a leboa. Toka e phethaetse mefo o ba file kotlo ya bona. Ke a leboa go le ngwaneso, ile ba le nna ba nkgothatsa gore ke bone gona ke etsa jang ka tabeng ya go ba bulela case.
0: Ngwana ya saleng o shwela tharing le wena re atla ngongoregong ya gago re di lata ka bongwe go sale re boetse re na le tebatse monate segutlwaneng sena. Ntse ke bososela fela ga ke dinagana. Mamela Makumane Osane le wena o tsebe go bososela. Ga jale re keng ka maikutlo a gago go tse melemong ya batho ba marandrang a dipuisano tsa setšhaba ke etse tlhokomediso ke ena pele keng ka maikutlo a gago.
2: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
0: Ntetsa tsa ho 086-000-3084 kapa ntumelele voice note 071-846-0740 ere re qale ka maikutlo a rometseng ka di voice note.
3: Hela Ousman Tsiwa nna ke ena ya Mbalula enan. Mbalula o bua nnete ka nnete, ANC ha ya etsa letho. Bothata ke bona baetapele ba ANC ke di bou Ousman Tsiwa. Ae ka nnete ba go bolaile mantshiwa ANC ntate motholo ka mona ka Carlton Village. Thank you mantshiwa.
4: Dumela se buise mo yemogelang puisang ke mantutle ka Welkom Matshabeng. Mme ke a ikwa ntho ena Mbalula e buang ya dikereke yang ya go batho ba ka ga mogatlho wa ona wa ANC ba tshwarelwe. Empa le ka ba ba tshwarelwa mme ba sentse ANC go e batho se bile ba tlosi matlho go yona ga batla ba e shebile mme and go senya ke ntho e bobebe empa go lokisa ke bothata mme. Ke a leboa sebodise mo emokelang puisa mantutle ka Welkom.
5: Lekae mme mantshiwa teme waka bua le ntate Vice Bishop Mosia ka lentle ka ntlha ka bona mme waka ao mma wa utlwala bana ba ileng NFSAS e ileng ya ba tshetsa ka matlolo empa ba na le bogodi mme waka a tlamele go nele ka tlhonyana nkuwa mono mme. Ha ke nagana gona batho gona ba sena letho bana ba gona ba ile ba sokola sekolong mme ba ile ba qeta ka nkgethebisane ge sokola mme wa ka mpa ba apoletse tšhelete eno empa bona ba bangwe ba e thotse ga bonolo fela empa bana ba ena le bogodi mme wa ka tlamehile o ne le katlholo duma bona mone mme ba patale tšhelete eno ngwaneso. Ke a leboa mme mantshiwa. Thank you mme wa ka.
6: Mantshiwa ke phetsophetse sabata thedisimo ya ke vessels prol. Mongwedi yo mogolo ngete fekileng Mbalula bua nnete re bue ka metlha wa diphosa di etswe ke mogatlho. Mogatlho o dutse o le jalo ga ona matso a utswang ga ona tsebetse tsetse utlwang ke batho ba sebetsang ka mogatlho ba eseng kao fela ba e leng gore ga ba ikemisetsa ba tletse fela tlo go senya le utswa o etsa metlhole ntse ba etsa empa toka e phetho. Ke a leboa o be jalo tanko.
7: Sebodise moyeng kgotso ke ne ke buelela lebakeng le la la ntatole re ke mafikileng Mbalula ne tabe ya hae ya go rapediswe ditho tsa bona tse tsang bobodu dilomo tse kao fela tseo ntse e bona taba ya gore bobodu boteng a sa rapele noo ke ya gore ya di-election noo ke tlamehile re rapele jane re be bise re rapedise ditho tsa gabo molemong wa gore gape ANC e palame e be yona gape e busang a kere ba tlo etsa bobodu gape o nna o tloge ba rapedise tlamehile gale o rapetswe kwa ai khona chance ya bona e fedile ha re rapedise ba bang ba palane. Ke a leboa ke mo ke tshwala mo fishion school ga bolotsi o ntshwarele ke batho ba motsi o ntshwarele mama ha se ke lelekisitse voice note so ka o re dumelela o ntshwarele se ke a o kopane se ke re ke dikatametse
0: o bohlwa go ipokeletsa nako e sa dumela. Mabedi mongwe botsitse gore go e tswang ka baithuti bana ba NSFAS. Mosireletsi wa setšhaba advocate Koleka Xaleka o re tšhelete eo baithuti bana ba tsheditsweng ka yona ba ne ba sa tshwanela go tshetswa ka yona ke NSFAS ke di ranta tse di billion tse hlano felane ngwe 5.1 billion o rende sfase se khone o fumana di ranta tse di billion tse pedi 2 billion tse o ineng e dikolota ke ba ithuti ba amehang mamedi ere re kwale

0: na tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media tjena.
1: Maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi. Mme Lesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Ke sentse ke fetela ho mosebetsi mmoho le nna Rapeo Mokoena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo.
2: Ke a leboha weso. Mokgatlo wa dihwai wa AFASA o ipeleditse ho mmuso wa profense ya Free State ho phatlalatsa ho shwa ha mehlape ho etsetseng ka lebaka la dipula tse matla le lehlwa matsatsing a mmalwa a ho feta e le maemo a koduwa. Mehlape e fetang 500 e tlalehilwe e shwele ho latela maemo ana a lehodimo a bekeng e fetileng dibakeng tse kenyeletsang Heilbron, Coppies le Dennisville. Moqolotsi wa rona wa ditaba Kamohelo Tsotetsi o etetse tse ding tsa dihwai tsena le ho hlophisa tlaleho e latelang.
3: Ka boiphihlelo ba dilemo di 20 tsa ho ba sehwai sa diphoofolo, toro ya Tlalane Motlong ya ho siela bana ba hae leruo e buseditswe morao. Mme enwa ya nang le bana ba tsheletseng o setse a tsielehile ho latela ho lahlehelwa ke mehlape ya hae. Motlong o ipileditse ho lefapha la temo ho mo thusa.
4: Ke ne sebaka sena se kgelong ho sona ke sebaka sa masepala. And dikgomo tsa rona se di atile haholo. E ka ka re ka fumana ntho jwalo ka polasi. Ha ka ra thola polasi ke nahana hore le motho le ha o etsa masaka kapa o etsa boikitlaetso ba hore o di ahela eng, o tsebe go di ahela polekeng e leng gore e na le nakonyana e batlang e le telelenyana. Nna ke latlhetswe ke dikgomo tse 21 and ke utlwile bohloko haholo baheso. Ke gore ga ke na mantshe hodima ntho tsena kaofela tse etsahetseng gobane jwale ntho ena ga se ntho e entsweng ke motho, ke ntho e hlahilekele gore ga ra lebelela kaofela haholo.
3: Dihwai tsa diphoofolo tse amehileng haholo di bontshitse ngongorego ka go tlhoka lefatshe. Ba re le ha ba latlhetswe ke mehlape ka lebaka la serame se e kenelelang masapong, sena nkabe se sa etsagala.
5: Ha rena le kgulo plus yela e ke rentang yela e nyane haholo and ke tloeletse mosebetsi ke batla gore ke tlo tsamaisa farming goreng ke tlo kgona go siela bana ba ka lefa ka ga o sebetsa o siele bana bao next
6: and so ne re kopa fela government ha ka theoa godimo kwana tlhe bana beso a tlo re shebelana re ka fodisa magolo a rona kae go be gantle le masepala wa rona re senyetswa ga o le re le setšhaba ande jale ke mo ne re iphedisa teng le bana ba rona ba bana ba rona mosebetsi gae.
3: Dihwai tse amegileng di ile tsa kopanela laeborari mmogo le ditho tsa lefapha la temo go leka go fumana tharololo bothateng ba bona. Mme mokgatlo wa dihwai e leng AFASA o ile wa tla ka ditsela tse mmalwa go leka go rarolola bothata bona. Hlooho ya komiti ya ntlafatso ya phano ya lefatshe e leng Pete Mothepu e boletse ha koduwa ena e hloka hore mmuso a kenelle hanghang ho thusa dihwai. Mothepu o hlalositse ka moo ba thusang dihwai.
7: Tse ding tsa dikgomo re hlokometse ho ya ka dingaka tsa lefapha hore ba nkile nako ba lo e testa di-results di tswile di a hlalose gore o na le tlhoko ya di-mineral tse itseng nthong ya dikgomo tsena. Hosane re yamane Dennisville Metsimaholo. Dihwai tsa batho ba batsho ba rafezile dato ba donatile dibala le dijo go tlo bafa dijo mme le AFASA mona Heilbron go na le dijo tse gone ba siela tsona gore di kgone go thusa gore diphoofolo tsa bone di kgone go matlafatsa.
3: Lefapha la temo boemong ba porofense le re le ntse le kopanya dipalo tsa dihwai tse amehileng. Motsamaisi wa nakwana bakeng sa taolo ya mehlodi ke Thabita Mokone.
8: A jalo dipalopalo ga di se o ka ba di felela le nkeke ka ditlama gore na di palopalo se le dikae le tshenyelo se le kae empa re tla boetse re fitlhela di a le moyeng gape re tlhalose gore na diphoofolo tse amilweng ke serabe sena ke diphoofolo tse kae. Re le lefapha la temo ga ga jwale thuso e re tlang go thusa batho ka yone ke ya go ba thusa go re be le dipalopalo tsa gore na tahlelo ya bona e dile kae le gore re thuse gape ka kalafo ya diphoofolo re be re boele re ba fe gape fuo.
3: Lefapha mmoho le mokgatlo wa AFASA le tlo etela dibaka tse ding tse amehileng tse kenyeletsang Coppies le Dennisville ka laboraro ho lekola le ho thusa dihwai. Ke Kamohelo Tsotetsi, Heilbron.
2: Re lekola hore ranta e sebedisetswang papisong le ditšhelete tsa dinaha tsa matšhaba ha mebaraka e kwalwa maobane. Ke 16 rand 23 cents papisong le dolara ya America, 21 rand 98 cents papisong le ponto ya Britain, 18 rand 80 cents papisong le euro. Gauta e kwetsiwa ba ka $4,386, platinum $1,736 ounce. Ha o le e tala ya Brent e kwetsiwa ba ka $90.77 barrel. Di ne di le hakalo tsena tsa moruo, lena la Makumane le boela letswella pele.
0: Mamedi Ntsane rantwa ke eno a ka dihloho tsa ditaba tsa dipapadi.

0: Kile buile holo ntsane rantwa metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi re re lebile horeng ya botshelela mamedi le khotla la dipatlisiso Human Science Research Council HSRC le re Afrika Borwa ena le bothata ba barutwana ba sokolang ka thuto tsa dipalo mongolo ho bala le puo putso ke hore ho baneng bana ba bangata ba Afrika Borwa ba feta dithutong tse tlase ba sa tsebe ho bala ho ngola ho bua ka nepo le ho etsa dipalo e re re manong le bo emo bona le setsebisa thuto ke professor Dipane Hlalele o tswa University ya Solplaki Kimberley Northern Cape prof Khoso o amohetswe ho makhumane tshebeletsong ya lesedi
1: Dumela me mantheua ke dumedise le ba mamedi ba Lesedi FM.
0: A ko ntshwarele mogalaganyane fela ke fetise mabenkele. Re tlo simolola puisano ena rona ya botlhokwa. Mamedi o ntetsetsa ho 086-000-3084. Kapa ntumelele voice note 071-846-0740. Re bue ka bothata bona bo Afrika Borwa e tshamelaneng le bona ha jwale. Ba rutwana ba tlase dilemong ba sokolang. Ho dithutong tsa dipalo mongolo ho bala e ka sita le puo re ke fitise mabenkele re a gutla
2: ke mo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botale mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se kgahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefello le lengwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso Tetela dintsotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya kona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua sebeletsa sa tshelete le dikadimo a semolao
0: Ere ke boele ke moele moeti wa rona ke itse ke setsebisa thuto professor Dipane Hlalele o tswa University ya Solplaki re bua ka bana dikolong tse tlasetsa mmuso ba sokolang ka thuto tsa dipalo mongolo ho bala e ka sita le puo o ntetsetsa ho 086-000-3084 kapa ntumelle voice note 071-846-0740 hopola hore ha o letsa kwano kapa ho romella voice note maikutlo ke hao ha ona mo SABC kapa le Lesedi FM ditlango tsa boikarabelo prof ho baneng ha mekgwa e ntlafaditsweng e kentsweng tshebetsong lefapheng la thuto ya motheo e sitwa ho tlisa diphetoho bothateng bona bo re buang ka bona ha jwa le ba barutwana ba sokolang ka dipalo puo mongolo le ho bala dikolong tse tlase tsa mmuso
1: mohono ba taba ke hore Afrika Borwa ha re sheba boemo ba naha ho na le batho ba nahanang ka mathata hore na lona dikolong ba bile ba leka le ho hlahisa mekgwa ya hore ka sebediso jwang jwale mekgwa eno e tla ka dintho tse ntse di tswang maano di-policy jale e tla bahe mesuto ba tla bokeletswa ditheng tsa bona mane ba rutwe ho thwe ke di-workshop onto tse ba bolelle hore na jwale mekgwa e metšha ya sebetso e tla ba jwang e sebetse jwang empa bothata bo bogologolo ke gore phaposi ya borutelo ka mane e ntse e tshwana le yona yane lemo se e fetileng le ya ngwagola le ngwagola kore go ne o ka ba ba ntlafala haeba e ne o sa ntlafatswe matitšhere fela go ntlafatswa le boemo bo fumanegang ka phaposing ka matsamang disebediso tse tlamehang go fumanang ka phaposing di nne di be teng ka phaposing e nngwe gape e ka shejiwang ke gore bana pele ba fitlha sekolong ke eng seo ba se entseng go fitlhela ba fitlha sekolong jale ba lokela go lokisa jwang re se ka ranka gore ba tshwana kao fela ga re na le lenane la thuto le tshwanang naa ka bophara re nagana gore bana bana kao fela ba tla fitlha ba gotlhela gantle lenane thutong leo
0: boemo bo jwang ga re ba bapisa le bomphato ba bona ba tswang malapeng a ikgonang ba na le monyetla o mokae papisong le bona go atleya gagolo letlhakoreng la puo mongolo le go bala
1: o tla fumana gore dikolong tsena tsa rona tsa bo magaeng tsa bo dibakeng tse futsamaileng go ntse go na le diphaposi tse nang le baithuti ba bangata batutwana ba bangata go ntse go na le bothata ba dipuo tse ngata re tla gopola gore jala Afrika Borwa mona go na le dipuo tse fapaneng empa o tla thola gore sekolong go na le puo tse itseng tse sebediswang tsa thuto mona o tsa tokongwele gore bana bana ga ba tla gae o na dipuo tse dintsi ba neng ba di bua gae empa tse tse leng seo ka sekolong ka moo le puo o tla gopola gore ke yona e re sebedisang gore re ithute re be re rutele ka yona ke yona re sebedisang go fumana thuto ka yona ke yone re fumana go ntsha thuto e re fumaneng ka yona tse dingwe tsa dintho di kenyeletsa disebediswa tse sa lekanang ka phaposing disebediswa gore matišhara a lokela go fumana tsheetso ke ba bangwe ba tlhang ka ntle bana ba di-districting tsheetso eo ga e sa lekalekana jalo ka ga e otlo tla gopola gore dibakang tsa magae dintse di sa fitlhele ya bonolo go thata gore ba tloe ba lo fitlha dikolong tseno tse dibakeng tsa magaeng jale ke tse dingwe tsa dintho tse e tsang gore thuto e se ka tsamayagantle ka mokgwa e lebeletsweng ka teng dibakeng tse jalo
0: a kontetsetse 086 000 3084 tumelele voice note 071 846 0740 go na le tumelo ya gore ntlha e nngwe e ka thusang prof ke katoloso kapa keketsego ya mananeo a tshietso tsa bana a kang di-ECD jwale potso ke gore naga e tla kgona jwang go atolosa mananeo ana re tlalelwa gore diperesente tse 61% tsa ditsha tsa godiso le tataiso ya bana tsona di-ECD di sebedisa dibuka tse ka tlase go tse 10 go ruta bana
1: ke yona eo taba e kileng ka ama ya disebediswa tsaka ka phaposing gore ga di sa lekane gore bana ba o pula gore ngwana ka nako ya ithutang a le monyane o ithuta ka go tshwara-tshwara dintho ka bapapadisa dintho jale ntho tseo tse bapapadisiwang ga di le seo ga kgone gore a sebedise kelelelo jalo ka ya seng a le mogolwanyane re o tla sebedisa abstract thinking batse ba batla ntho tse re reng ke concrete thinking o be le dintho tseo di tshwarang tseo di bapadisang jale ga di gaelela le tsona ntho tseo ke yone e nngwe ya ntho tse tlisang bothata bo bogolo gore ga o re wa kopanya mona dipalopalo ga o re wa tlosa mona ga o di tlosa ka kelelong fela o le boemong ba golo ba ngwana eo ya monyane wa dikifa ECD ga e kgone go etsetsa moelelo agolo ke ka ona re tsenang le mathata a re nang le ona
0: tse o thabithabisang tse mebala o le gopole gore o ditšhego la re pinki ya o e kopanya le tshetlha e ba jena a ko re renke maikutlo a rometsweng ka di-voice note prof
4: wa le mara mkwena ka khinjwe ka bona mantsiwa bana bana le ba tsafila ho bala ka bakala hore ma teacher ba ruta a esa le ma teacher a le gale a neng a rat a ikemisetse thuto a sebetsa ka thata bana ba hona le ba tsela mantsiwa ba bala ka google go and google this go and google that aw ba ya pele fela ba tsebe next ke kutlo mona ntlomba mpotsa re ntwe so e bolela ke ga le sekolong ebile le lebala ka pele go nna go tswa mo be ke tsile go feta grade nna ke tsile mara le tse ha ba tsebe next ke paki
5: ya me antsi wa ke nna mabele tane mona dine zwile mme wa ka le nna ke na le bothata bo ba ngwana ya sa tsebeng go bala hantle ya go batla go tseba gona bothata re tlamele re etse jwang le nna ke kopa thuso e kgolo haholo nne mantshiwa ke kopa thuso e kgolo ka ngwana wa ka monana di nezwile nna tanke mama ke a kopa ke kopa thuso tanke mama baba
6: kgotsa mme mantshiwa ke tena wena ene bana bana ba sa kgoneng go bala le o ngwala ke bone ka dikgotheletso ga di ya lekana bakeng sa dipalo bakeng sa bana bana haholoholo ke tlhokomela gore go tsepamisi haholo senyesemaneng go tloa bana bana ba sa tala ba sa le banyane ka go ba sa tsebeng go bala le ba bagolo ba seng ba tlwedile motho wa teng ga ngwalelo bona ntho ya ngwelang ga e kgone ngwetse ntho e sele fela fela o makala ga a sa tlwedile sekolo mona wa ngwelang batela mole ka tloka mo
7: mantsiwa ke a le dumedisa gape mantsiwa a kere ngwana ga tla ga a ya sekolong ke mo wa lo fumana a kopana le matitšhere ba mo ruta o ikaona ba matitšhere ba rute le batswadi gore ona ngwana ke motho ya dibukeng tsa ena o sebetsa jwang ke mosebetsi wa matitšhere o mantsiwa bana ba tsebe go ngola lo bala mantsiwa
0: prof o duile dipotso tsa ba mabedi le maikutlo a bona e mong o botsitse ka taba ya matitšhere ga jwale a fapaneng le a gale bana ba ithuta ka Google. Taba ya thupelelo e haelang ya matitšhere e ba bothata bo bokae ga matitšhere a tshwanela go ruta bana tsona thuto tsena tsa go kopanya puo mongolo le go kopanya dipalo bo se wa raba le ene ya Google. Na ke phoso gore bana ba sekolo ba sebedise Google.
1: Ha matitšhere a sa kwetliswa ka go lekaneng gore a rute bana ka mokgwao agologolo ga re tla fumana di-university mona matitšhere a tlamehang go ruta ditlhopha tseno tse tlase bo foundation face jalo tla fumana ba haehaelago jalo bosonkua e mongwe a ntseng dithuto tsa bana ba seng ba gola godile go tla thusetsa ka moo ara e le yone e batla e fana ka mathata ga ke golo e le taba ya matitšhere a ne a kgale le matitšhere a matšha gona jalo ke gore ra mosuwe o kotliseditswe face eo o kotlisitswe foundation face kapa o kotlisitswe senior face kapae fela ka nako nngwe ka baka la kgaelelo ya matitšhere a wa foundation face o tla fumana gore ba tse bankua le bona bane ba itetseng go ruta ba bagolwanyane ba tlisa go tlo ruta bana banyane e bolela gore o tshwanetse jale a ithute mekgwa ya go ithuta ya bana bana ba banyana e batla sa tshwane le ya bana ba seng ba golagodile jalo ke e ka ba bothata le yona eno e nngwe ke ena ya gore tshwantse re opole gore thuto ke taba ena ya temo ka kopanelo e kopanetse le batswadi le bona ba keke ba tsotolola boikarabelo ba bona
0: oopola gore ngwanao
1: opola gore ga ngwana ga fitlha sekolong se ntse o mo rutile dintho tse dintsi ga e mane thuto motswadi wa titšhere ya pele ya ngwana bophelong ba ngwana ke motswadi ke wena o mo rutang puo o mo rutang ntho tse disindii
0: e re ko kene ganong ke fetise mabenkele ka pelenyana fela ke tlo tloelela o phethele polelo ya gago gore be re kena go ena ya Google.
8: Ke Major League birthday ya Shoprite mme re bolokela Afrika Borwa 2 billion rena hanghang disolong tse jalo ka 750 gram ya cheese ya chere kapa ya gouda ya Crystal Valley ka 10999 o reke le di 1 kg tse pedi tsa Clover Vanilla Flavored Custard ka 48 ranta fela disolo di fumanea mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 19 tsa August 2026 ha Shoprite fela.
0: Prof ka tsola pele
1: ke utlwile ene ya o gathetsa golo batswadi ba gathetsa golo mme o sa kene hantle re laka raetsa difuputso tse dingwe
0: e re utlwile
1: o na le mogatso mona Africa Borwa o toke Save the Children South Africa ne ba na le project e nngwe e bontshang ga ore batswadi ba ka ruta yona ntho ena ya literacy ntse re bua ka yona mona ona batswadi ba ka bapala karolo e feng go ruta bona go ruta bana ena o ne o bua ya phapanyetsano ya dimmala grupa ntho tse itseng ntho eo batswadi ba ka bapala karolo e bohlokwa gampe mone go tisitseng mone empa ge ke tla e felisa moo ke a dumela batswadi ba bana ga ba gathetse ba gathetse google ga re bue o tloa mehleng o tloa ka botho re tlwaetse go itlhabolola re be le mekgwa e batlang e re bebefaletsa tshebetso ala gala o tle o latla ntho tse di tsweng calculator kwana re reetsa mentele re bina o seng ra utlwisisa gore calculator e tlo nkela kelelelo bokgoni bono ba o iketsetsa dipalopalo tseno e sebeditsa diintafatso tse di ba teng mona di thusa rona gore mekgwa ya tshebetso e batla intafatso jale google ke se seng sa disebediswa tse ka re fang dikarabo empa bothata ba teng ke gore ga re a tlameya gore re be se reng ka ntho nngwe buang ke google e le nnete fela re tshwanela go e botsa gore ke nnete taba mo e sa bue nnete re kgone go bolela a tshimola ga e mpolelele nnete ga ntho a ya ntshebeleng empa google ke sesebediswa se teng morago tsena se o sebetsang ka sona o etsa gore o ithuta go ntlafana go na le nngwe ya puo gape e la tlhagiswa mona
0: ena le motswadi a dumelelanang le dipatlisiso tsena gore ka nnete le ena ngwana ga e ga tsebe o bala o tlhoka thuso batswadi ba mofuta o jalo ba etsa jang prof
1: batswadi ba mofuta o jalo ke tla ona karabonyane le bona ba lokela bapala karolo itseng le sekolo le sone se lokela bapala karolo itseng
0: fela ge seke ga lebala gore go na le batswadi ba sa yang sekolong bona ba sietswa ka tsela mofuta ofe
1: motswadi ha sa ya sekolong a bolelere ka sebapa le karolo thutong ya ngwana a gae. Go na le dintho tseo a ka thusa ngwana bonyane go etsa fela gore nako e be teng ya gore ngwana a tsepamise maikutlo a gae dibukeng tsa gae ga a sa sekolong, a be le nako a be le mekgwa eo ya go tlwaela go ithuta a se sekolong. Ke e nngwe ya dintho tse motswadi a ka ketsang e o etsa gore a se ka nna a mo fa mesebetsi e meng eo a ka nnang a etsa kapa ba bangwe ba ka etsang, a mo fe nako ya gore a tsepamise maikutlo dibukeng tsa gae. Ya mo thusa ngwaneno esye ga o tlhokagale gore a tsebe o bala le ngona a ka chantšha mekgwa le ditlwaelo tse ka sebeletsa ngwana eo ithuteng gae. Ke ne ke tla o ena ya English le
0: pele re kena go yona prof a ko ntshwarele fela ke fetise mamedi eno a ka pelenyana fela ke ntate Rantaba o re letsetsa le Pretoria kgotso ntate
9: ntate o sile bothata bo bong bo o renang le bona dithotsang tsa di bolela ke dumelelana le ena ga legolo ntho tse a di sileng ko gore gantlentle le thuto ya nele direge ga re e batle re fitlhile ra kena go yona empa re sena maano a phethaetseng a yona go intshetsa pele.
0: Wa gaoa ntate Ranta ba kole ke o tsamatsama mo leng teng ee o nyametse ga ra utlwa go itseng
9: thuto yona ya metseng ya sane ke ne ntse re re gannete ga re e rate re kene go yona gantlentle re jele lefa dintho tsa batho ba bangwe ke sentsene gona re di batla.
0: Ntate Ranta ba re lebuile gagolo prof o ne o bua ka taba segoa le puo tsa gona tsa ka malapeng ke engwe ya ntlha tse bueng ke e mongwe wa bamamedi ba gona a letsitseng kwano a romeletseng voice note.
1: Nka tswela pele.
0: E o ka tswela pele prof.
1: O tla go bona ka mo go thuto e be go nka teng ona jela bana ba na ba etsa di grade tsena tsa foundation phase. Ba etsa ka puo ya lapeng. Jela e be ha ba etsa grade 4 ba phelela o senyetsimane. Bothata go re go tshela ho go ba le mathata jwa le bona ntse o thuta ka puo ya lapeng. Jela o so thuta ka senyetsimane. Jela ka ba sa itse mona tsena go re ntho tsena di tsamaya ha mmo o nne be le puo eo ya lapeng wa le bontsha gore ha o ithutile ka puo ya lapeng o batla o ba pejana ganyenyana go feta bana ba talang ba ithutiwa ka senyesemane le puo ya lapeng motlhomong no se ntse o soka o e fumanesisa le gantle jale gothe ga dipuo tsena di tsamaisana mmogo le la lefitlha grade 4 le tswela pele ka tsone di le ka o thusetsa gore le senyesemane tsena ba se utlwisise ha bona jana go feta ga bane ba etsa ka sona fela ba sa kenyeletsa le puo ya lapeng jale go na le mabiso a segoa se bitswang a mangata mo re bo code switching bo trans languageng koo ka mantsoma go bapabapala ka dipuo tse fapa-fapaneng nako o ntse o ruta o se ka tsepamisa puo wa tsepamisa thuto e puong e le nngwe fela ya gore wa ruta ka senyetsemane empa o thusetsa kutlwisitso o nne o sebedisa le dipuo tse dingwe le ga o sa di sebedise ka go phetaetseng jalo bana ba tla ba sa tlo araba ka tsona ga ba botswa dipotso mane empa go thusa kutlwisiso sebediso ya dipuo tseno le yona ya kgothaletso
0: e bohlokwa. Dipatlisiso tsa naga prof di bontsha gore ke diperesente tsa 30% 30% tsa barutwana ba grade 1 le 3 ba kgonang go bala jalo ka ga ba lokela. Ngwana wa grade 3 ga re lebeletse gore tshwanetse a bale ka mokgwa ona e tlile ba etsa jalo ke gobaneng
1: ke o baneng gore ga a fitlha grade 1 o tswa kae o ne go etsa la maneng a le teng ra opola o na le ntho tseno tse gore ga re re bana ga re sebetse mantswana gore bana ga ba kgone re sebedisa gore sebaka se o ba leng sone environment e ba leng go yone is it stimulating a is it stimulating o tla fitlha a fitlhe grade 1 a ba sa tsebe o bala ka mokgwa o re lebeletseng ka teng obane dintho tseo pele a fitlha mo sekolong mo ga a kopana le tsona ntho tsena ga o kopana le mantswe a mangwe a matšha sekolong mane ke ona a maketseng empa bana ba bangwe ba dulang environment-eng e nngwe ya ke a kere ke mo batho ba batlang ba kgona o tla ba sa kile a tlhagisetswa dintho tseno o tla di tseba jale yana ga o tlhagisetswa dintho tsena o maketse o tla gopola rona metlheng ya rona ane o bua ka leeto ka terene mme sa se re tsiba bitula kokomo na ha no mhlabula ba ditrini kwa ke ntse tsona le ne yona rena ke tswa ka ya bitla sekolo mmane ho ditrini ha ke itse bi wa da ka ke ga tswa ke bo
0: ba batho ba ile mbo so wethu kwana ba tla ngola ntho e ba utlwisisa go ba le tshe ditrini e feta pela bona mona gafetsa di ba kentse
1: ba le re tsa ke la pala ma tropo ka yona ka kana ko eng
0: ehe
1: tswane ke ntse jwa le hore mwana o tswa e bana o meeting fee and ba ro meeting ke yona e tsang ha fika sekolo mmane bona ntho tse ding tsa sa hlokomene hore e ka ba ntho tse ding le fatse mona o tswa ka rona o tswa ka
0: ha re phetele prof tlhahlobo tsa naha tsa barutwana di ka eketswa jwang hore e be karolo ya dithuto tsa bona tsa letsatsi le letsatsi ntle le ho imetsa dikolo tse haelwang ke disebediso
1: nyehelo ya naha ya bohareng e bohlokwa haholo hobane letsatsi dintho tse re di rakatsang tse re di ngotseng mona ditokomaneng tsentse re reng ke maano tirrenge ha di kenwa tshwetso ntlo ka re bona hore di fetola papusi ha papusi so ka fetuwa ntse re tsola pele re belwa na mathata ona ga na raba le di policies tse hantle lo re na le mano a matle le di hopolo emetle empa ha so fetule papusi ka le hore ho sebetse tsantsi re tla tsa tlo she bona papusi e ba ithutelang ka rana e fetuile ntsa no ne bo lela ya re bana di buka tse ka tla solution me baba ma shuma mararo ba bang ba ifumana ne nna ko ya tsara tsarana le tsebidiso tseo ba gone o ithutela le bona
0: so prof re le boetse nako ya hao le ka moso
1: le buile nna
0: re le buile holo ke setsebi sa thuto professor Dipane Hlalele o tswa university ya Solplaki ha le gabola jalo le bolela hore rona boifo wa makumane re ntse ho lekane bakeng sa letsatsi la kajeno hopola hore motlhophisi wa lona ke Rapeo Mokoena ya le hlaisitseng ke ntsane rantwa ke lebogile Kgoma Matodi a re laola lekgaso ka bogabane bona ba gaesale mantshebua ke lebitso la ka haretane o sa no seng bakeng sa hora botlhano le hora botshelela mo nalapeng ho lesedi FM tsietse mohaladi re balle ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Gizara ya hao, ene itlawe na limetse a tshisang. Ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setšhaba sotlhe ha se na motlakase gobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer e ile ya qhoma ka lebaka la go imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane go sitisa le setšhaba sa heno. Tlaleha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
1: Moratuwa, a ko tlise ngwana o kwano.
2: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
1: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelello nyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
3: Baahi ba Soweto.
4: Soweto.
3: Kgaolang ka leqhubu la 88.4. Kapa le download the SABC Plus app bakeng sa lesedi FM. Ke molemo.

0: hantle ka lona lo wena ntho tsa o ditleditse ba o tsamaela hantle ke monono a kire a ho madume kire mo ifo felletse dumela hle mmamedi hallo
1: Africa for us solo le shobela betse le tsela betse so re fa le so ra ya bo tselela the biggest of the drive ke tla ho breakfast show re tenge ka tseno sa jo tse ga tsiri aka ga di pensa ka o tlo tso tenga kwa no ka imvelo re ka imvelo ka kwa no ka center city se ka ngata Bloemfontein ke mo tenge o tla fumana jalo le nano lena la thakgo wa ka botlolo tso teng ka tla ipetsa di ga tsetha go jalo ka mehla le mehla o fhlalo re gane ya bo ropong a o tla ba monate re felletse Johnny Toteng chepart twasa le Karaboy ka tla nka o fhlalo re ga bo ropong di ga tsetha ro ka o fela ke le boya go lohle mo ifa ma kubala mona le mane mo sebetso mo tla jalo ka mehla le mehla e sa le ba enka o rengane ya bo hlalo fhlalo re ga botshelela ka lena la ditaba a o ba sebeditse ka jeno ba tla khutla se ba khutla hape o sane rona he ha re be mo ho di ga tsetha ro ka o pela ke le kwano Santa City se kangata ho seng tate ka imvelo
0: ya sentse senyuma nyuma tate sentse senyuma nyuma o mamedi re kene ka pina ya Shaza Spiro Beats le mal complicated rata fela me ratla jwalo ka so wetu gospel choir o sentjena hlo bohloko o re o qale ka thapelo ba re tshepa thapelo ba mme tshepela so ya le Serie FM le tshe pa tuteng o tla tla o neletsa tsena tsa dipapadi Hello.
1: Chepa to take la kitka cha chepa
2: moro moro moro moro moro le kae ka mo chairman le kae ka mo comrade Johnny Tolwena DJ Twasa
1: monate fela wa
0: chepa antodi le chepa tra le bo
1: re seretswa Jimmy le Twasa mona wa re tseba he
2: oh
1: e o bale ile yona
2: ah a kire ke te mo ke atla mo
1: Oh. Eh, ona ga ska tlo ji mapelo le naneo. Eh, re ka kwalo ka imvelo ona chapati. Ke a dumela o itse ba hololo wena imvelo se ba ka sesetla holo ka nne.
2: Eh, ke se ba ka sesetle, ke se ba ka sesetla ngwana mme ha o le mono o a phola ka hlong ka mo.
1: Eh,
2: o a phola ngwana mme o bona di phofolo tse hlaha o na le ntwe ngwe lengwe batla.
0: Ke utlile ka bogoko ba teng tsela ya botheoang ka yona. Ha ona traka tsentseng di feta mona, di ambulance tsentseng di feta. Mona wa gale ya Shepard, la o bula mahloshe ba o di mole dina lady wa di bona.
2: O phumutse.
0: Hey wa phumule.
1: Ke tla ke tlo bantsha. Hona le di portfolio mona, ke ke ba bontshe hore a se maroko fela, na lithotseng a tsoka di bona ka patsoka di etsa ka kwano ka imvelo.
2: Akwetse jwalo, akwetse jwalo go bantsha go ba bontsho ga re felletse re setletse ha lape mo.
1: Ba atle ka maroko a matle wena chepati ya hlakile ka monate a futhumetseng
2: o monate mo no ntate nthongwe le ngwe kopane maroko di jo gore gore monate ha o ya ka mane ka diphofolo ntse hlajwa le ka go tla go ba ise ba ka ba bona rena o etsa lang ka mo
0: ntse ke ga mpamponthe phofolo ke sa itlwaelang ba njwa le nna mo ke dula mane ke na le otswa fela impala e paqame jwang baka
1: e gena le tso
2: ah wena bua ah buite a la ntse na nyo na ka mo
1: gale ke gatela le batho ba mohlomong ha le tlile ka bo mesebetsi jwalo bo di conference hall ntotse jwalo wena chepati sebaka sena se tshwere dinthotse o ka ofela le fitlala sebakeng se le seng le tsetse nthwengwe lengwe hona mo
2: nthwengwe lengwe le batlang o yetsa e teng mono o ka bua ka technology o ka bua ka jwalo ka o hlalutse maroko di jo we thapolo lo boteng gore ha ke tsebe mohlomo ha ka ba hlabo bo le monselimong se tlang sena ha se qala mane kana go tsena ha tla bo e fetui
0: a e wena khaitsedi yaka a e butle re ganne re bone hore na re be ha kae wena o sotlatla kana kwa teng
2: ke yota
0: ba mme re tsebele tso ya le Serie FM butle re hle reportele mo
3: The ya Shoprite emma e mangayona a hudimo merikete ka ka ufamego ena ngata ya o boloka ka di solutse jo loka 10 kg ya super white super maize meal 10 kg ya testic rice le 10 kg ya snowflake cake wheat flour ka 299 rand taboraro batsona di fumane o fihlela ka laboraro la di 19th august 2026 ha Shoprite fela
4: na kontsa tahlelo bophelong Mohau, e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774.

0: Metso sa rona itumetse e mene fela metsotso re lebile tsholo re kane ya busupa ba naneng maboko Stino le Tino ke Stino le 20 ya Stino le 20 a tsebeletswe ka mantlhale seri FM ba naneng maboko o nthatile pelo modo re lwatlheletse yona tsebeletswe ka mantlhale seri FM se se ka metsotso e mene fela re kena tsholo tabentsane tsa ora ya busupa dipina tsena tsa kgale ba di khutisa ba le bangata ba naneng maboko ke sare e laetswa keng ke Black Motion. Ke sagela itswa ke Black Motion. Re banana le maboko ya. Wa open? Ke tsena dia khutla gaitse dia ka. Ke tsena dia khutla. Dikhutla di lengata
1: ba. Ho khutla nthotse ngata. Ne ke thutse ke shebile hore nyewe ya Tupac.
0: Yeah.
1: E ka re ya qala ka mora dilemo tse mashume a mararo. Ka nnete re emetse ho bona hore ke manga qoswang ka lifu la Tupac. Anna nyewe tlo dula ka mora dilemo tse kana kana khada
0: fela o bona isa
1: daddy
0: ha isa le tu sa khaitse ya ka pa
1: yona tu ka khaitse ya tu ka
0: ke yona ntwa hore molato ha o bo
1: molato ha o bo le khada motho fatse
0: he
1: Tupac o fatse Tupac o bula u
0: fela ka mo ga le motse mashume a mararo ba nna ge sa le Michael Jackson e khaitse ya ka ha ila le ba ho tsona le ntho ya hore Michael Jackson
1: yona wa hopola e ka re o no tshware ngaka ya hae
0: ke hopola hantle
1: o no tshware ngaka ya hae taba ile yona eno ya hore hantle ntle Michael Jackson o na bula u ke fela le yena o na sa phela bophelo bo leng hore ka nnete o sa tloka u bula itsetleile ka ngaka mme a tula o sheba e se ka lebaka la ho kula ha kalokalo empa ka lebaka la tse ding tsa dintho tsa la iketsa tsona e leng gore qetellong jwale ne se di tlhoka go ngaka e dulele haufinyana
0: go na le ne ke shebile documentary e nngwe go na le motho wa buang mono e mong wa lelapa la gaabo a re yena ga dumele gore o dumela gore o bolaule a re Michael Jackson o kile a bua go yena gore go na le batho ba batlang go mmolaya
1: a nga taole maemong ano ke ntshotse tlwaileng tsa gore go na le motho a batlang go bola ga ke tsebe ka pakwa
0: bo America kwana gaitse diaka ga ngata nke ke utlwe gothwe ga o sa dumelane le diqeto tse itseng gagolo le sebini se se tumeng gagolo motlhomong ka bo mmino wa gago gore o se tla wela ka nqena o sa dumelane le ntho tse itseng e ba
1: mathata
0: ba o qeta kapa o ya tšhankaneng
1: Icon. Ai fela ya Michael Jackson le yona ha e ka ba ya lala o bua nnete ha e ka ba ya lala mme ha ke tsebe hore na e tla phethela jwang fela ena ya Tupac ke tlo e sala morao jwalo ka e mongwe wa batho ba e leng gore a re hotse re hodisitswe ke east side west side ra tseba politiki tsa teng jwale ke a dumela gore batho ba bangata ba batla go bona gore na e tla felela jwang e nngwe gape ke tlhokometseng kore Angelique Kidjo o fue e ka re o kentswe mane ho Hollywood Walk of Fame mme ga o thola o sheba gore Angelique Kidjo ke mongwe wa dibini tsa kwano kontinenteng ya Afrika tse ratwang lefatsheng ka bophara jo hana taba gore na mmino o sheba kae o betsa wa gae
0: ba mo rata ka ona o wa gae a ratiwe ka ona o wa gae
1: ai kona ke na le o ipotsa ka nako nngwe ga ke le mong gore makhadi le batsamaisi ba gae ke letlhakore lefe la leano la bona le itshitleileng ka dibini tse jwane gobane le a makhadi a ka tswaka ne fela o bolokile ntho eno ya gore mmino wa gae o ka tsela
0: ke ntho Maduba a na e bua wa opola Maduba o la tshwa re nna ke batla o tlo itulela mona o bane ke dumela gore ya wa nsebeletsa mabedi re ya kopana gape ka tlale hora ya bosupa the biggest morning drive at a Kwa breakfast show imvelologe ke tebore ha sa ka botlolotso teng ka jeno ya re bone male pantsi ke bona ba batho ba matha
1: bo
0: pantsisi ke bona batho ba dithapo ba bampe a ntle di mahlogo hora ka bosupa sa hora bosupa ditaba di ba lwa kitsetsi mohaladi.

0: offered view gape le Queen Street le Cumberland Road ka Kensington mme re kopa bagani ba di sebedisetswana le di four-way stops ka go banke molao wa di-appointment go feta mo tsotlhe di tsamaya gantle re leboe JNPP le JRA ka tlalego ena
1: ra le bohle bona ngwane so tsatsile monate botlao le tsena re kopane le kobedi mogeseng ka mona kae kurulene re utlo re se phalla jwang se petepete tlhokomela tlhama mamela tsebele tswa le sedimi tsotsi dula hantle ya mashuma mabeda na le metsomi ra ro ka mora hora ya bo super ta go breakfast show ke le nana e ntsho ditse le thwasa le khada o santsa le teng kobedi mogeseng kobedi khaitsedi yaka a re boela re wa moele hle horeng e wetsalang ka mo kae kurulene
2: ke a le bua khaitsedi yaka Motsatsi wa le dikoloi di thulane mane sebakeng sa Sandawood mona ke tseleng ya lebelo le phahameng N3 o lebile le boya mmileng o kgelogelang Linksfield e leng le Thabo Malatšhe tlhokomela mokganning moo mabone a baolwang sepetepete a tsuleng taolong e ba letshwala o MIBA a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena
3: thwasa o dumela go na le batho ba nkang qeto gore ga sa batla ho jola ko ga nke qetwa ga ke sabata ho jola ka pa batho ba fitla qeto nyeno ka lebaka la bohloko ba fitileng ho bona ka pa o ka nka qetweno mohlomong ho sena ntho ho hlaitseng
1: ga itse dia ka ke dumela gore qetwe engwe le engwe tata iswa ke diketsahalo
3: ho bona le
1: tshwe engwe le engwe ke dumela gore tata iswa ke diketsahalo tse itseng tse o bontshang dintho tse tsang o nke boyemo o nke qeto ya gore jwale le yona qeto ya ho utlwana le motho e ntse tata isitswe ke se itseng wa bona jwale ke dumela gobaneng o sa re wena o lanka qeto ya go kgaoana
3: ke botsa tsena gobane ke ne ke mametse bausi ba bangwe ba bua motho a re nna ke nkile qeto ya gore ga ke sa batla go ba le motho e ke utlwanang le ena jwale ba bangwe ba mmotsa gore o la utlwa botlhoko motho o ne o utlwana le ena o la utlwisa botlhoko a re aa ga a ka nkutlwisa botlhoko bophelo bo ke bophelang gana jwale ga bodumele gore ke jwetse motho gore ke o kae ke tlo tswaneng ke tlo etsang ga se taba gore ke ile ka utlwa botlhoko ka utlwa ke sa e kgolwe gantle
1: ai ke yona kgaitsedi yaka ga golo basadi ba e leng gore ba itsere ba kgona go iketsetsa dimpho ka botlalo go bua nnete fela ga ba sa bona sebaka sa motho wa bobedi bophelong ba
3: bona ba le batho jalo ba usiwa kere mohlomong ga gona batho ba tlang ba ba jwetsa gore ba ba rata kapa ba mo utlwisitse botlhoko
1: ga itsedi yaka ka mokgwa setswalle se batho ba se theya morago tsena se atamelaneng ka teng ba jwetsana ka bo bona bagotsi mogaung tsena gore ga ratana bagotsi ba jwetsana ka bo bona gore ga re tsamaye re lo iketsa re eng Ibiza re lo
3: jaefaga
1: re tsamaye jale taba ga se taba ya diketso tsa Adama le Efa ke taba ya kgotsofatso ya maikutlo batho ba bomme ga ba kgotsofetse maikutlong ga ba tlhoke kgotsofalo ya
3: mmeleka utlwa ke sa utlwisise gantle
1: gantlentle bontate ke bona ba sa kgoneng go phela ntle le kgotsofalo ya mmele
3: ke re ba phela jwang
1: bontate ba tlhoka tee ya mantsibu ya loseng
3: ke re batho bana motlhomo ba ile ba utlwisa
1: bohoko ba nne ba phoke ba phoke
3: ene jwale kotsi ya utlwisa botlhoko o sonagana batho ka o fela ba tshwana o utlwisitswe botlhoko ke motho wa le
1: mongwe yena ga e sa le taba ya go utlwisa ke taba ya o sheba gore molemo a go ba le motho yonwa ke ofe ga o se o sa o bone
3: ga le batle go galemelwa bane
1: batho ka data lena le mathata
3: ga le batle go galemelwa
1: a se ba bontate
3: le batle go galemelwa
1: bontate ba itšhele re ya re fitlha mane mo e leng gore batho ga ba sa tlhoka bontate
3: hei otlile bantshosa a re nix
1: kgata ntho o buang ka yona ne ke mametse podcast ya yona e se ya kwano Afrika Borwa o na le monna e mongwe ke mosetse moraba re ke Steven Bartlett ke mo rata haholo o ne buisana le setsibi se bontshang gore lefatsheng ka bophara bontate ba na le bothata ba gore bo mme ga ba sana taba le bona ga ke bue ka taba Afrika Borwa ebile a bua ka go tlolwa taba ya South Korea a re South Korea e thata go feta banna ba halefile empa basadi ga ba bogolo ga ba sa tsotelela go ba le banna mme basadi ba bana a le mong o saya bankeng yane ya peo a fitlha a iphumanele a kgethe go batla ngwana jwa
3: Korea
1: e se Korea fela
3: ba swaka banna ba Korea
1: lefatseng ka bophapa.

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Let's all right, get over here. The biggest money drive. Get a whole breakfast show. Ole Seri FM. Yeah, it's either you love me or you leave me alone. Ke rata hampi. It's either you love me or you leave me alone. Mr. Puga Two Shoes, Ke Kabelo, Radio Mpelobono, Male, Bulani Tzela, Sabele Tsoka Bantlele Seri FM. Ramkhatlo Ngaboraro, what the biggest money drive. Gele Kakwano ka Invelo Lodge. Ke teng mo geleng teng mo tsebele tswa mantlhale Seri FM re ha sang ka botlolo o tswa teng re ka kwano manana o ka ofela o tla utlwa ka botloloa o tswa ka kwano ka imbelo ha re betse ka kwano tholana moletsane le yena o tla ba le ka kwano a sa ka botloloa o tswa ka mona re na le front office supervisor ya yona imbelo Lodge re bua jalo ka phoshi ya kangaza ke yena moito wa rona thwasa ka jeno o tlo re fa ditaba hantle re utlwa gore ha re bua ka imbelo hantle ntle re bua ka eng
1: Mwana sura o amohela ho thakgwa breakfast show re a leboa re ikutlwa re amohetse ka nnete ka pa ka pa jwa ka ba ke ka mohela
2: a le amohela ho ya mohela
0: hey lidi jodi monate tsa mona ma
2: okay
0: leboa yeah man yeah
2: ba tla leboa
0: ka ba jilene ka tla utlwa breakfast jwa
2: yo ke re ke tlo botsa o di jilene
0: a ke ha
1: ya o bona ra se reportile anga
0: ke la pe khaitela re a leboa hle go buisana le wena ka jene motho a sa tsebeng imvelo ne How we bapatsa we rekisa o ba to rinvelo ke
2: Okay ke a leboa ba tsara ke a leboa thwasa ke dumedisa le lona ba mamedi ba le Seri FM imvelo ha ke tlo e rekisa ke tlo rekisa imvelo e le imvelo Safari Lodge e leng ya qala ka 2017 ho rena mona rena le marobalo rena le di conferences and rena le di
0: I'm going to go to the activities.
2: Ke bua ka paintball
1: e ke leng kotsi ka yona haholo ba ntse ba ka se a tshare ke mobe e betsa se qhanna ke o khaqhentwe ka pela sona hona mo no batho ba atisang ho tla sebakeng sena sa lona hangata ke mofuta ofe wa batho mme le le bone se gahla se phahama haholo na konye fe ya selemo
2: oho se gahla sa ke tlo re ke se gahla se phahama haholo peak season ya bona normally ke ho tloa hare ya hlabuleng
1: yeah
2: e ka hlabula ho lo re ba busy haholo and then batho ba tlang haholo mona na imvelo ke batho ba itlare group bookings haholo re khona mona batho ba tleng ba tla ba le bangata
1: hangata ba bakae palo ya batho le khona go ba amohela kana go ele nngwe
2: ha ba tla for conferencing re khona go fihlela 800 packs sitting and then ha ba tla for ho marobalo o molomo a robala ka kamoreng ha ire gona onka 102 ha ba batlo robala ba le babedi ka kamoreng ke 204
1: ai wa tseba ntle ke bone ka dibete dibete traslane la kalane ke a itabolela ka lona ke gona gore ke robala tsena mo
0: mabedi
1: ke robala tloena ke shebisa ka mo ke ratang fela ka tlase ka mona wa bona gore bete dipedi ka mantswe a mang ke di king size bed
0: mamela o thethea ka mo batlang ka teng wena thos o bua ka di activities ga itse di aka bo di quad bike di aka Bona le engwe majabajaba ka kwa ditsa majwantsa maroko di aleka pele re ya monogaitsira ka re fitisetsena tsa babekele mabedi mashoma mabedi fela metso sego fela tsora ya probedi the biggest one drive kana le moeti entse ka kotla lena o tswa ka kwano ka imvelo
3: Loko la buqhetseke ba hao jo loka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwaloka 1 kg spa french, garlic, chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand. Kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards. Ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August. Ha tefa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
4: Na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Basa sarana di mese ba shopa ba pedi ba sa ba fela ba tsotso ka fela sora ya bo robedi the biggest one drive ta go ha breakfast show o le sedi FM. Ke ne ke re ke to botsa ka ntlo wena ga itse ya ka Porsche wena mamedi ke na moitu wa rona ke na a re jotsa ditaba. Ka mona mo galeng teng in very lodge in very safari lodge ke re ka mona ke bone hona le letamo man ke a bona ho tla ba busy ho tla ba ho besa ho tsala e ka mo pela ke e tifela o tshelela ka ntle
2: okay but ka mo letamo he ka mo bonang
0: yeah
2: ka summer o re etela
0: he
2: re tlo ba le zip line ka mo re tlo ba le water activities ka mo re tlo ba le suspension bridge ka mo ha holo holo e fuso o sa tedi de activities re tlo ba le restaurant mo re tlo tla re pheya nama ena ya diphoofolo tsena tsa bona le
0: tsona he bana
1: how bua ka di antelopes batho ba tlang kwano nna hona le batho ba tlang ba tlo tsuma
2: eh ba teng le

0: thunya se go kwa etelele
1: eh o tsaba tsaba tsa ke kopa fela o fitisa tsena bona kgaitsedi ya ka mamedi le tlo ketela ditaba tsa rona le moetu wa rona ka kwano aus poshia imvelo safari lodge ke boga leng teng ka jeno e o kae jo di talk yena mamedi ke nako ya laboraro wa jackpot ke bua jalo ka jackpot ya loto ke jackpot ya loto laboraro la loto re bona go di thotsa loto di emejwang re bona hantle di ntho di tsamaya jwang ya ke ena la taba ya loto re hlege ketelle hantle ke nako ya laboraro wa jackpot ya loto jwale laboraro ona ona le bonyetla wa go hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng jalo go 21 million ranta ka ofela ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hang hang mme motlhodi e ka ba wena jalo shebelela ketsalo ena ya go hulwa ga dinomoro ka tlotlologo la boraro ona ona a dintho di tlabele tsagala kamane ka goreng ya borobo mantsiboya go SABC 2 o ka ba e mongwe wa boradimilione ba latelang ba Aforika Borwa ee ya wena ke lotho ya naga dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tsengata dibapadi tshwanetse ba dilemo tse leshome le botsegobedi kapa go feta bapala ka boikarabelo national lottery yona gopola gore o tla e fumana jalo televisioneng goreng ya borobong goreng ya borobong wa SABC 2 mme e tsamaisiwa ka molao ka semolao ke bana ba sizekhaya ke ba national lottery metsotso e dumetse 25 ka moragora ya borobedi re ntse re bua ka kwano kgaitsedi yaka ga re shebe ntse re jwetsa bamamedi kere ga re dutse tsena re bona go kena batho ba ba ngata ka kwano lena le batho ba kenang ka kwano ke batho ba tlo etsang ke basebetsi ke batho ba tlo sebetsa ka kwano o e tsala eng lena le basebetsi ba ba kae ka mo
2: re na le basebetsi ba permanent ba 40 plus and then re na le di-student tse 18 from CUT le Motheo
1: ba etsa eng jwale ga ke ma student ya CUT ba batlang ka mo
2: ke ma student a hospitality le tourism so ba tlile go tlo thola experience and exposure industry ya hospitality
3: ha le banka je banka nako e kae mme o la bokile ka o botsa pejana wa bontsha gore le nka ba bo 20 ba nka nako e kae go lona mo mme ba tswa ba se bana le eng ene ba sena yona pele
2: okay ba CUT ha ba fitlha mo banka dikgwedi tse tsheletseng and then ba Motheo banka dikgwedi tse leshome le metse robedi
1: eya go na le holo yena e kang ntšha ke qala e bone ka e tla bulwa kapa e se butswe o etsalang ka mon ka mon ka bonana gao ya go na le sebaka se sengwe ka ga sekeng ya batho ba bo 2000 ore eng ke tseba mona go feta
2: go
1: na le kgologologolo e kareng a e so bulwe kapa
2: a e soka e ketwa e ntse le process e le yone ya go ketwa e tlo nka I think go fitlhelela go 3000 packs
1: yeah
2: and then rena le ngwe ntsha ka hona ka moka le tamong e bantse ba iqetella lone yona se re tla e bula ha re ya bo October
1: tlo
2: nka 400 packs yona
1: hona ka mo ye ya 3000 hona le matwa matle ka mono ke ngwe tsa lang ka mong
2: yena ye shebaneng ye ya 3000 e shebane le ngwe ena le mmalo ba tlo tshwana le yona ke spa ka mong re lo tobetobetsa batho ka mono
1: he bane
3: he ho mona
2: ena le salunu hona ho tlo ba le restaurant tamo then hona le ntwe ngwe hape e kgolo e shebileng kwa nana
1: mo mamedi wa e bona jolo ka re shebile e shebile kwa nana
2: yona re bitsa villa house ena le kamore tse hlano ena le lounge ena le sitting area e kgolo yona
3: ke e tse di etsa nyo
2: ke party ya accommodation le yona le khona o ibuka le yona
1: o khona o ikaka ofela
2: le jwa le jwalo ko ha le katla le family mo ke re le tene
3: le khona se le bong kuna bana le bong tata mola bana ka ofela ka ofela ka mo ai bo monate mo mameda re ka mona ka Invelo Safari Lodge jwalo ka ha ro hlaloseditse re buisana jwalo le Porsche ya Qangaza yana ke front office supervisor ontsa ga hlaloseditse ba re amohetse maobane bosiu ka nnete ha re fihla le bula di hora tsa mashome a mabedi ana le metsumene motho a fihla mesong ka thulu fumana ntso butsu ka palana le nako e le kwalana
2: re a kwala thwasa re bula ka hora ya borobedi re kwala ka hora ya borobong fela he ha

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Ditaso, go tshela mmila maria go ka bega bophelo ba gao kotsing ga gologolo mebileng e meholo go na le lebaka le o ka lona go thibetseng go tsamaya ka maoto mebileng ena ka mehla sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditsong go tshela mmila le ga go ka go nka nako e teletsana go fitlha mo o yang teng ga go tsela e gotshwanyane e fetang botlhokwa ba bophelo ba gago nka mehato e e nepagetseng e ba le mamello mme ka mehla o tshele mmila mo go bolokegileng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: bana ba holang ba tlhoka go eketsegileng di aha mmele tse eketsegileng bakeng sa bophelo bo botle gore ba gole ba tseba go ithuta ebile ka jeno batswadi ba tlhoka go eketsegileng le bona Nestle Nespray e o fa go eketsegileng e fana ka di-vitamin le di-mineral go ba thusa gore ba gole bakana e diang go fela gore tšhelete ya gago e tseba go sebeletsa le go feta e ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa nna ngwana wa hao se a se hlokang mone Nestle Nespray always giving more

rona re tloetsa bonete ba hore he re kgetha dipina tsa hao me re tle re di bapale moyeng kwano ha mfela ka mara senwelo setumelo re tla be re kena di marakeng tsa rona me re tla sheba mogwa o nepahetseng kapa o motle wa ho tsetela me re tlo buisana le ntate Makwe Masilela ka yona taba eno metso le rona ya tsohang le bona bateng re tla ba fa sebaka rutlo rona ke difetsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona ka jeno mamedi hopola hle ke itse re hasa ka wotlo wa re le ka kwano ka Imvelo Safari Lodge ho hotle ke sebaka se setle ka nnete mo le katlang la tlo gatholwa teng le ba lelapa la hao le le metswalle le le basebetsi mmoho ka nnete ke sebaka se setle sena le conference room e kgolo mo mamedi motlhe ke sebaka sa gore o ka ithapolla ho sona mona wa tsoa hoseng batho ba ratang ho ikwetlisa ba na le monyetla o jwalo wa gore o ka tsoa wa tsamaya ka gare ra sebaka sena o ntse o le ka gare ka mona se segolo mamedi motlhe ebile kae kae morao kwana go na le diphoofolo ga o le motho ya ratang go boga botle ba naga o ka fumana o natefetswe haholo e re konkele pina e tla ka Youth Ablaze atamelang botlhe re itukisetsa o kena senwelong sa tumelo.

0: Re le botle ntate Moruti Sereima Fojani ka molaetsa o matla re file ngwana o seng hona me hopola hle ha iba o fumane molaetsa wa hai o sontso le buhareng o badile pesaleme ya mashima mabedi le metse meraro o badile temana ya bohlano ri he mo mabedi motle re fete fela mona re tlo kopana le ntate Makwe Masilela
1: Sebokeng le lona le ananelwa Lesedi FM le le khubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
0: re kena di tebengatsa di maraka ntate Makwe Masilela ke stock broker mane ho JSE o santsa leteng me re tlo bua taba tsa bohlokwa mabapi le ho tsetela ntate Makwe dumela hle re hohela ho Lesedi FM
2: Dumela le ba mamedi kwa gae.
0: Re le boha ntate Makwe. Ntate Makwe ha re ke re utlo rena phapang ke feng pakeng tsa ho tsetela. Tjhelete e ngata kana go ile nngwe ke tla re lamsam. Le taba ya hore o no tsetele mohlomong tjhelete e itseng kgwedi le kgwedi.
2: Phapang ke gore ga o kenya tjhelete ya gago a re re ke 100,000 kana go e 1. Ha o ke ne ka price e rileng motlhamong a re re go reka di shares kana kwa teng motlhamong share e 1 ke 20 randa then ha di ya kwa godimo e le gore o kentse tšhelete gao e yotlhe o kry-a di-benefit ya go ya godimo ga price eo ya share e tloga motlhamong from 20 ya ko 25 kopa e tloga from 20 e ya ko 18 and then ga o kenye ka kgwedi ka kgwedi ke gore ga o reka ka kgwedi e price eo ya di-share tse motlhamong kopa market ke motlhamong o tsamaya motlhamong a re berese yona gape 20 as example gore market ka nako or price eo ya share e ko 20 ranta mara ga o tla kgwedi e latelang go raya gore kgwelo e tlogile from 20 motlhamong ile ko 25 so go raya gore o patela more compared to motho ona yena a tsadileng ka 100,000 e bitsa tloga mara gape wena ga price eo ya di-shares ga ka tloga ko 20 ga o tla gape ka kgwedi e latelang motlhamong e theogile ile kwa 18 go ra re o phala ona ka gore wena o di kry-ile tse dingwe ka price ya ko tlase o rekile tse dingwe ka 20 tse dingwe o di reka ka 18 so go na le di-benefits ka fa le ka fa and ba bangwe batho ga ba kenya tšhelete ka kgwedi le ka kgwedi ba 'ira ke taba ya gore ga bana yona that lump sum ya gore ba tloga fela a ka kenya 100,000 eo mare motho o kgolole gore a ka kgona go kenya maybe bo di 2,000, 3,000 or 5,000 ka kgwedi le ka kgwedi so ga gona phoso gore whether o kenya as lump sum kopa o kenya ka kgwedi ka kgwedi mara botata e re boletse ona wa 100 ga di le ko godimo go ra gore yena o tadile go kry-a di-benefits from akala wena ga o tla latela kgwedi e latetlang go ra gore o direka ka pricenyana e leng kwa godimonyana so go ra gore moruputso wa gago ka selekanelo wa gage
0: e tlakile ntate Makwe jale ke tsonyana eo ka fanang ka yona ntate Makwe go batho ba ntseng ba na le thasello ya o tsetela go sa kgathale jalo ka o tlhalositse e mong ke a tsetelang kgwedi le kgwedi e mong ke a nang le tšhele e ngata ya e tsetelang ka nako e le nngwe e be motlhomong keletso ga re qeta
2: keletso nna re bona mme ke gore bontsi ba batho ba rona ba kala go kena mo tabeng ya di-shares le gore ga o simolola ba tlamaile gore ba o tlhalosetse di sebetsa jwang mara apantile o kena mo tsona ke gona maybe o tlo kalang o tlhaloganya sentle gore di na le wa ko tlase ka mannete kopa di na le wa ko godimo so re na le o bolelela batho gore kala ka tšhelete e e leng gore o comfortable ka yona o bone gore taba e ya di-shares tsa gore di ya kodimo le ko tlase ke nto go kgonang go emela na and then mo nakong e ntse e ya o ka tla gape wa oketsa so go na le gore o kale ka tšhelete re re go na le 200,000 re re kala ka yona kaofela re ka ofa advisor no motlhamong kalaganyane o di bone di sebetsa jwang le wena o be ntho o e kgotsofalelang pele o ka kenya e nngwe gape tšhelete
0: ntate Makwe Masilela ere re o lebogetlhe re tla boela re kopana gape ka nako e tlang tsatsi le monate ntate Makwe
2: thank you metso
0: ke a leboga ha se mo he mo di motle ke metsotso e mashume a mabedi le motso le mong a pele horra ena ya le shume re re fete mabenkeleng ha re khutla metsole ya rona ya tsuhang ba tla ba sentse ba le teng ba dukisa le bona ba tla re fatsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona re re feka mona
3: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng e leng RTIA, jwale bo kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng RTO. Molao wa Arto jwale o se o qadile o sebetsa bo masipaleng tse mashume a tsiletseng le metso medi moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse mashume a mane le metso e meraro naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephethephethe ha bonolo le ka potlako. Nka bohato bona hona jwale. Hopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa Arto. Fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi a mashume a mararo le metso e medi ka mora o fumana faene kenya boipiletso ho hanyetsa tlolo ya molao wa sephethephethe. Etsa ditukisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo, kgetha mokganni e mong, etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTIA ha o lefa difaene tsa hao tsa sephethephethe. O se ke wa qhekellwa. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le Arto, letsetsa 0861-227-861.
6: Baahi ba Soweto.
7: Soweto. Kwa ulang ka leqhubu la 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
0: Le shume le metsorobedi metsosepele horra ya le shume metsolle ya rona ya tsuhang ba sentse ba qhoma ke ba bona ke bana ba rona me batla ho wena tsa sileleng leleleng ditaba tsena tsa bona di tlhophisetswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le CD FM Enriching Minds Enriching Lives ire he re hle re re ba nyollele ka udimo ka bona re ba fe sebaka sa hore ba o fe ditaba tseo ba o tshwaretseng tsona wena mo mamedi motle tsuhang ba sentse ba le teng ke bana

0: Enane le pina e monate ka nnete. Dumela ntle manyelo e nyana ka matle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, go sana le pale e nngwe e monate eo ke tlang go le phetela yona.
2: Jo mme Mathepi.
0: Ee kane.
2: Nna ka nnete ke seke tatetse o utlwa dimakatso tsa pale ya ka jeno.
1: Ebe dimakatso tsa pale ya ka jeno ke dife mme Mathepi?
0: Hei, bana ba ka.
1: Mmatshepi,
0: pale ya rona ya kajeno ke e buang ka motse o patilweng.
1: Motse o patilweng? E be o ne o patilwe ke mang? Gona jwang?
0: Tlhone.
1: Mmatshepi?
0: Butle. A ko be butle ka dipotso tsena tsa gago tse ngatangatatlhe. Ga re mameleng pale gore re tle re utlwa gore na go etsagala eng paleng ena. E mameleng ka tlhoko goba ke ena ya qala. Kemo o holetse motseng o mong o pateileng. O khutsitse mo khotso e renang pakeng tsa dithaba tsa Tsikwane. Ba a iba motho ona ba ile ba balea mo kana ko emetse eneng ile mabapi eneng e harasangwa ke ntwa. Baholo ba motho ona ba ile ba re ho ne ho ena le madimo gale a neng a phela dithabeng tse haufi le motho ona. Nnete ke hore madimo ana a ne a kile ya iba metswalle ya batho. Empa setswalle sena se ile sa fela ha batho ba se ba qhekanyetsa madimo hore a ba etsetse dibetsa tsa ntwa.
2: Sena se utlwala e le mohlolo ho nna mme Mathepi. Ne ke sa tsebe hore madimo a ka nna ya ba metswalle ya batho. Nna ke tseba e le dilalome fela tjena tsa batho ka hobane a ja batho le tsona diphoofolo.
0: A o kananelo ke mona he ana a phela le batho le ha o le jwalo bana ba ka re tsweleng pele ka pale. Ba a iba motsona ba ne ba tseba hore ba hlabani mo le mabotho a bona ba kike ba khona ho kena dithabentse o madimo a phelang ho tsona ya ba ba etella pele sechaba sa bona ba feta dithaba ho fihlela ba fumana phula e tibile dithaba tse neng di potapotile thaba ena di ne di le telele hadi di bonahala eka di tla tloa di thetsa dinaledi. Ba a ibana ba hakemo ba ile ba iqalla bophelo bo botsha mona meriting ya dithaba tsena. Qalong bohle ba ne ba kgotsofalletse kgotso ena eo ba neng ba e fumana. Empa ha nako e ntse e tsamaya mafika a malelele a neng a ba sirelleditse ho tloha lefatsheng le tlwaelehileng le ona a ne a le malelele. Ho boetse ho ena le meriti e metsho motseng ohle. Mahlasedi a letsatsi a ne a sa kgone ho fihlela tlase motseng ona. Motsana ona mmoho le mapolasi a ne a le matsho ebile a pudufetse. Dimela di ne di hloleha ho mmela hantle. Mme le batho ba ne ba utlwa boima ba meriti ena ha e hatella meya ya bona fatshe. Kemo o ile a elellwa ha moahi e mong ya neng a thabile jwale a hlonama ka nako le motsotso. Jwale kemo ke ha bua le baahi bohle a re.
1: Ke fumane tharollo ha ke sena mamelo ya ho bona batho ba hlonameng hakana.
0: Bosiu ka morabo bong kemo o ne a sa bohlodi. E le ha le ka ho nahana ka tsela eo a ka tlisang kganya le mofuthu wa letsatsi mona motseng.
2: Mme Mathepi.
0: Mm.
2: Ka nnete batho ba motso ona wa hakemo ba ne ba phela maemong a hlobaetsang. Nana fela o sa kgone ho bana letsatsi le ona o utlwa mofuthu wa teng. Ke ipotsa hore na dimela tsa bona tsona di ne di phela na.
0: Hai, ka nene le ngwanaka ana e ne e le maemo a mang a sa thabising ho hang. Le hopole bana ba ka gore le mmele ya rona e lokela ho fumana mahlasedi a letsatsi. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ka hobane boemo bona ba motse e ne e le tlhoba boroko ho kemo, bosiu bo bong kemo o ile a bua a le mong a re.
1: Ebe ho tla nka nako e kae ho thuwa dithaba tse? Ho tla nkuka nako e kae ho fallela hodima dithaba le ona ho qala masimo a rona mo?
0: Motsheare kemo o ne a qeta dihora a ntse a taka meralo ya phula ena, dithaba mmoho le letsatsi. Ho ne o ka etsahala hore o mong wa meralo ena ya hae ebe o nepahetseng. Bosiu bo bong tjena kemo o ile a tlelwa ke toro eo ho yona a neng a bona motsana ona wa bo o aparetswe ke mahlasedi a letsatsi o ile a tsoa hang mme a potlaka go taka moralo o a o boneng torong eo ya hae goseng a letsatsi le latelang o ile a leba go bagolo ba motse go ya bua le bone
1: bagolo ba ka ba rateang ke a leboa e le mo na le mphile monyatla o bua le lona ke lakatsa go le bontsha morwalo wa ka wa go tlisa matlhasedi a letsatsi mona motsaneng wa rona le masimong a rona
0: kemo mmogo le baagi ba motse ba ile ba bua jwalo go fitlhela qetelelong go nkuwa qeto ya gore kemo a lebe go madimo a dithaba go a kopa thuso mme wa gae o ile a re
3: ke kopa o itlhokomele tlhe moraka
1: ke tletsa jwalo
3: madimo a tlhe ga a tshepe batho ke kopa o kgotle o ntse o bolokegile kemo
1: ke tla leka ka maatla mme ke a gola gore madimo a tla re thusa a bona meralo e ne e ke e takileng mme matshepi go bonela kemo e le motlhankane ya botlhale ke mona jalo o sesa masu a tlhobaetse e le ga a batlang go thusa setšhaba sena sabo le nna ke a gola gore madimo a tla mo thusa
0: le nna tlhone ke na le tshepo ya gore madimo a tla thusa kemo le ga o le jalo ya re tsweleng pele ka pale ya rona kemo o ile a kenya meralo ena ya hae e takilweng ka gara mokotla wa hae o jarwang mme a tsamaya o ile a tlwelela thaba e moepa e neng e lebisa gona mane moo madimo a phelang teng ga a ntse a nyolosa jwalo moya o ne o ntse o phola empa kemo o ile a nna a tswela pele go tsamaya matsatsi a mabedi a ile a feta pele kemo a fitlha mona legaeng la madimo matsatsi a mabedi a ile a feta pele kemo a fitlha mona legaeng leo madimo a dulang go lona moo go kenwang le teng go ne go kwetswe ka lemati le legologadi kemo o ile a iteta sefuba mme a kokota monyako monyako o ile a buleya butlebutle ya ba go utlwala lentswe le letenyagadi la ledimo
4: nna ke ledimo le tshabeganadita ke manyena eo ya ntshitisang aka mo nna ona batho ale baka mathata le kaneng
1: ledimo le tshabegang la dithaba nna ke kemo ya tswang motsaneng wane o tlase mane o thaba ena re le baagi ba motsong re phunyile dintho tse ngata tse tshabeyang mme jwale re tlo kopa thuso ho lona beng ba dithaba empa jwale dithaba tsena di telele haholo ho dirisiang ka merithi fela mane motseng wa rona mme seo se etsa gore le phula e be lefifi ke tlile kwane go tla kopa thuso ya gore le rona re fumane mahlasedi a letsatsi
0: ledimo le leng le ile la tswa ka gara le haga mahlo a lona a ne a phatshima jwalo ka mashala ha le sheba kemo le hlile le belaela
5: batho ba ile ba re tlhekanyetsa ka nako e fetileng ba ile ba re kopa gore re ba thuse go etsa dibetsa empa ba ile ba di sebedisa jwalo ka dibetsa tsa ntwa ke obaneng ga ke lokela go tshepa gona jwale
0: jale ke ga kemo a kgumama mane moo go kenwang le teng a bula mokotla wa hae mme a ntsha meralo ya hae o ile a tlhalosa ka tlhoko seo a neng a batla go se etsa le ka moo madimo a maatla a ka mo thusang ka teng go etsa gore morwalo ona o phethagale ka katlego jale ledimo o le ile la oma ka tlhoo butle butle
5: tsena ke tsona dintho tseo re thabelang go etsa wena kemo rona re rata go etsa disebediswa tse agang lefatshe e seng tse re le sekang
0: e se neng ke ga kemo mmogo le madimo ba sebetsana le o etsa setshireletso se segolo se mmala o silifera jwale gotlhe mona dithabeng go ne go utlwala modumo wa dihamore tsa madimo ka mora matsatsi a mmalwa a tshebetso e boima setshireletso sena se mmala o silifera ke ga se se se qetile
1: ke a leboa kemo e le mona o fumane thuso eo o neng o e tlhoka go madimo sebete sago se tswetse baagi ba motse wa heno molemo
0: ee tlhone ka nako e nngwe go a tlhokega gore motho a be sebete go fitlhela ditoro tsa gae le ditabatabelo tsa gae le ga o le jalo ga re tsweleng pele ka pale ya rona madimo a mararo a ile a etelela kemo pele go leba moo go phaameng mane godima phulo ba nkile setshireletso sane se mmala o silifera ba ile ba beya setshireletso sena moo go phagameng gore se tle se fumane mahlasedi a letsatsi le gore se tle se a fetisetse ka mona ka phuleng go seng ga letsatsi le latelang hang ha letsatsi le tshaba se itshireletso se ile sa hlaha sa sebetsa hantle se ile sa tshwara mahlasedi a letsatsi mme sa fetisetsa phuleng meriti ile ya tloha mme jwale phula ile ya kganya ke mahlasedi ana a letsatsi nakong e se kae ke ha dimela di qala ho hola le hona go ba matla le moya wa batho wa qala go phahama jane setšhaba se ne se bina dipina tsa thabo le teboo e le ga seketeka sebete sa kemo mo le mpho ya madimo a dithaba eo a ba fileng yona kemo o ne a sa golwe sena seo a se bonang o ile a lla jwalo ka mohale ya bileng sebete go tlwelela dithaba mme a hapa dipelo tsa madimo a dithaba ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhong go ya ka pale ya rona ya kajeno ke o baneng ga motse o wa bokemo o ne o bitswa motse o pateileng
2: ke o bane o ne o le gaufi le phula e le fifi mme matshepe gape o ne o le dipakeng tsa dithaba tse telelagadi tsa tsikwane mme matshepe
0: lebitso la mohlankana ya sebete ya ileng a iteanya le madimo a dithaba ke mang
1: ke kemo mme matshepe
0: na kemo o ile a tleya go bua le madimo
2: ee mme matshepe
0: ke a leboa metswalle
6: go botlhokwa gore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale o bana di tla le thusa gore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle mme matshepe
7: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: ditabatsana tsa ra ya le shume di fella mona boela mamela ditabatseding ho reng ya le shume le motsomong tseo tlang ho diballwa ke Kenny coach Mudupi
1: wa ra twa twa wa le le sedi fm
2: Mamedi ke mesoso e kabang emine kamara hora ena ya leshume o mamese e tlhapolle re ha sa ka wotlwa re le ka kwano ka Imvelo Safari Lodge ho mona tika kwano ho podile wa bona ha o le motho ya nan le nthotseng athe ha o batla o ikgatholla o kotle ka mona ka Imvelo ho podile ho thotse witse tu ke wena le maikutlo a hao Eh, mo bona tikandeti, mabedi motle. Iri he re tle ro feta ba e uri lakatsang e tshotla le wena, metsotsong e le shumele metsime hlano ka mara hora ena ya le shume. Mabedi di ntoding at tsetsa hala makationing a rona. Ntoding ata tsetsa hala makationing a rona. Tse uri di bonang letsatsi le leng le le leng. Tshwale, ke batla ho botsa potso ya hore nthotsene tsetsa hala makationing a rona. Ha o no ka ba le monyetla wa ho ba le seo o se fetolang motseng wa heno o no ka fetolang ha o no ka ba le monyetla wa hore ho be le ntho e o ka e fetolang mona motseng wa heno o nahana o no ka fetola eng ho etsa haleng ho latela ka mo di ntho di etsa halang ka jenule re bona ntho tsa bohloko tse etsa halang metseng ya rona batho ba bang ba utlwisa ba bang bohloko batho ba utswetswa batho ba bolawa bana ba betwa basadi ba betwa hongata mmamete motle me rofa sebatla sa hore o ko re letsetse re utlo rena wena ke eng ha o ine ba ona le monyetla wa o fetola ntho tsetse hala motseng wa heno no ka fetolang no ka batla ho etsa haleng 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala 0860003084 o ka hla wa letsa hona jwale he me re tla ka mohala wa hao mamete motle ire renkepina etla jalo ka Jesse Clark Lemsaki how dare you

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM. Ke molelo.

0: soir, l'Essai FM.
1: Hasmohe, wena mumabide motle rekifete tabe. A ke tsebe ho isa la mo ma medimo tle e re ke taba ena fatsi iri mo ma medimo tle ke nako ya laboraro wa jackpot ya lotto laboraro ona na le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e le kanyeditsweng 21 million rand ena ke tshelete e ka phelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro kana ka hora ya borobong ABC 2 o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa e wena Lotto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse lebedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lotto ka molao ke Sizeka
0: Lesedi FM Welcome o leqhubukile 89.4 kapa downloader SABC Plus app ke molele

0: Asmohe wena mo mamete motle metsoso e le shume le metso e tsiletseng ka mara hora ena ya le shume 0860003084 ke se re bua ka taba ditaba tsetsa halang metseng ya rona me re a tseba metse ya fapana ditaba le tsona ditla fapana me wena ha o dutsimane o shebile o no ka fuwa monyetla wa hore ho be le seo se fetolang ka hara motse wa heno o no ka fetola eng 0860003084 Lesa di FM mo mamedi jumela. Hello.
1: Hello.
0: Jumela ntate.
1: Ah le ke ntani tuli baby.
0: Ke tengo ka ntate mali.
1: Eh ndiyaphila tuli baby. Ah yena wena tuli baby na ubuya ngami bendingenza kanje. Ukuthi ikwazi kubani uxolo masithi mhlambe sinama extension okanye sinezone mhlambe yami izone izone 12 bendiza inkampela yonke izone 12 ungene ngegate enye uphume ngegate enye kwazeka into yoba oze apha xa eze kuthula ibhedi kuzawuzanywa ukuthi ufuna ngithula ibhedi kuthiwa uyamazi lomntu oze apha na kuyo yona le lokishi yethu na ibingaphela yonke loo nto leyo mna bendingayenza njalo thuli baby
0: kuutlwa gantle ntate mali ke lebuile gagolo
1: enkosi thuli baby
0: benemilemiyone ke a leboa ntate mali o bua taba ya botlhokwa ena e tsagalang di-estate mona ka nnete gore ga o kene fela ga o kene fela o ba sa tsebe o tlo e tsang o tlile o mang na motho yo o tlileng go yena o a tseba ke dintho tse e tsagalang re a di bona ditoropo mona ka nnete mamedi motlhe o ne lakatsa ka re jalo le makeišeneng a rona mona go kampelwe motho a tsebe gore ke tlile mona ke tlo etsa tjena ke tlo bona mang a re moferefere ona kao fela ntho tsena kao fela tse e tsagalang di ka fela e re renke mo mamedimong le sedi FM dumela o kae ntate
1: re teng mo bua dikemekeme ka mafatlhaneng pele wa tseba metholwana nante ne nka fetola ne nka rata gore motho a tsebe labour ya gae kore a tsebe kore motho a pele a gae kore se ka ba na le motho fela a dutlang o sa motsebeng metholwana ga motho a na ka tseba motho a le pele a e tholwana e ai ne tlo ba ntho ntle wena tholwana then ke tsebe gore mang ke mang o tswa kae o ya kae e metholwana ke yona taba e ne nka e etsa ka e fetola metholwana na
0: ga itse di ya ka kuka gantle ke a leboa
1: ee ya metholwana ke a leboa
0: gobane ka nnete di a e tsagala onao se bona batho ba bašha fela ka nexo ya gago mona ga o batsebe na ke bomang ba amana jwang le moaisane ga o tsebe ke ntho ya botlhokwa kane ga re fete mabenkeleng mabedi motle re ya gotla
2: Major League Birthday ya ShopRite. Mere ke teka ka o subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka 4 liter ya Right Brand Sunflower Oil ka R129.99. O reke le di 10 kg tse pedi tsa Super White Super Maize Meal ka R149 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha ShopRite fela.

Ke a leboha, ere reng ke e mong hape le Sedi FM, dumela.

0: ngikhona ayikhona ay ay ay ay ay ay bayithe nicabane kana kuyini bayithenga kubona bayithanda ukuthi kusebenze ngeteza rome tsabane ukukho lohlomo ngoba kidine molemo awuthi modula man awuba nomoro la ide mutsimu sikho kusebenza ngeteza rome kukho ke kunesebe kuretela ka rome tsi
1: ay ay ke tsi deka ye utlo hala ngwanesi
0: thank you to you
1: thank you but lesa di fm dumela
2: o tsa ke di le kae
1: re teng le kae ntate
2: ke te wa mo hapi ka makwati
1: ntate mo hapi
2: na tsa tudi a ne le nna yo mo la wa ntumela tenga ka ba mo tshunya ba thwala ka go tsela ska wa le mo thwala le tshuli
1: mm
2: o ba le ba ka go ha le ga phela ha mo na tso na tshunya mo
1: Mm.
2: Ke nna tsho go ba. A o fitse mo tshona ha ne bo ra go go pa ne ha go tsela o fedi.
1: Mm. Mm.
2: Neng ka ba mo a tshia tsena. Ha di na mo le mo.
1: Mm. Mm.
2: Ka ka re wa thuri.
1: Di tletse hohle mona di matsoho ntate.
2: Di tletse hohle ntate ne so a tsine. Dikete ho tshele le ke di fatse tsena dikete ho tshe mmm
1: mmm
2: ka ga di ga se di tsantse le tangi tudi
1: tangi ndate ei ndate wa la ka nnete ramutla re reng ke mong hape le sadie fm dumela
3: allo tool
1: ka tsente
3: ka tool baby ya tool baby
1: ke phila
3: ga ja phi a kutla ke se ratile se so tsena sa o tsena tlebedi nna ntho a pele neng ka yeta ke tswa motseng wa thating bile motseng wa monyane ntho a pele neng ka yeta ne le hore ne ke tlo tshintsha go ho be le tlhike e bulang 24/7 o bana ha na spetele ha na ambulance a motho a le metsi a ja fa kula thante mela ambulance tswang kae go hosta ka go hele bone ne nne ha di fiki di fika ka mora 2 days 3 days yona ntho neng ka tshintsha ya pele eno Mbani o u tlo emela ambulance o tswa hele bone le bone ke kae ha u wena tsa ambulance tsa go ota ta wa di tsika
1: Mm. Ke ya ibuhluku. Motho ka ba hlokahala e sa le IMC ambulance.
3: Ba bangata tlhobe ba hlokaetse ba emetse di ambulance tlhobe.
1: Mm.
3: So ke yona ntwa pe neng ka etsa bonyane humpo go be le clinic e bulang 24/7 ba na hana setetlele. Clinic ya rona e kwala ka 4 o'clock.
1: Ntate wa ka le taba ya hao ya utlwala
3: o bua le mbongo o bula ka velkomo ka mona tanki tulimeni
1: tanki ntate mbongo a se mahem le sedi FM bo mamedi kgotso le sedi hello
4: ntate ka me tuli
1: a mona ntate
4: ke nna sedi so fa fa ka mona ke nge se sona ka di bieme ka mara nna ntwe neng ka la ka e hala mona ke nge ka etsiwe hawa ka mpaka itse ka bana ba rona park ba le tsa tsidi mo sa mo nya ke nvese fori mo di apollo tsa rona ba re nyetsa di camera ma spalo wa rona for se kina ba tsana ba blaya nanga mo nya ke ke fukotsele tsana tini ka la ga hal
1: mm
4: mm ba ba le tsa di tsela tsa rona ka mo nya ke nvese fori e simply
1: mm
4: ha mona ke ne tshudi ke nna so di so fa ka mo nya ke nvese fori
1: a khaitse ya ka ke le bila ho
4: ha mona ke ne
1: asema hem mami di jimel hello
0: jimel ke tell le gai
1: metel le kae ntate
0: ka ile ke ne ke elisha mo zastro
1: mm
0: nna nna ke tlile ke hala ding ya tao mag botata bo ke bo bona mo bo holo holo ke ne tsola o tlela ba tswa ke na fela a re sa tsaka ka tao sa o ya sa o le go tlhoso ya halimela ka ofela mono ba go bina go ba jole ga sa o la ba ga sa o la go di mofela a ke di tsene tsebe tsi ka sma ke le me go la ka le thole thata ho
1: ntate
0: ke le bua sa me ke le bua ho se me tangi
1: ke le bile ntate wa ka mami di jimel a
5: o tsholana le ga
1: ke a phela jang wena
5: a teng thole baby tsula nna ntwene ka fetu bua le murutile ka tene ntwe ene ke tla fetu la murutile me tholwana skis ene ke tlo

0: ne ke tlo etsa gore divene tsa maponesa di be teng di be ngata bakeng sa ditlolo tsa molato gobane ga re ya mane di-police station mane gotho divene di a shota and jale tlolo ya molao e bentse e eketseya and-e ka nako ngwe ga re thusala ke ka nako ngwe be re sa thusale be sa tle le vene o ebitsitse ga etle e sale o emela ana jale le batho ba ne ba tlolo ya molao ba nka monyetla ka gore maponesa a feleletswe ke divene ga ba ne o tla ka nako
1: ke bothata ntate bothata bo bogolo ka nnete
0: ka nnete methulwane bane di ga gane mmuso wa leka empa e ka reba ka e sheba ka diseleleng le yona eo
1: ke a leboga ntate mamedi ke metsotso e mashome a mararo ka morago ra ena ya lesome go tlhakile ka nnete gore go na le dipheto tse tshwanetseng gore di etsagale metseng ya rona batho ba tlhoka diphetogo metseng ya rona mme ke a bona le wena mo mamedi motlheng tse o re letsetsa empage ka lebaka la nako re a lebogatlhe ga o bile karolo ya taba ena ya botlhokwa gagolo dithethefatsi di tletse metseng ya rona mme ebile ba bangwe ba rona re a tseba le gorena di rekisiwa ke bomang ba di rekisetsa bana ba rona kae empa ga re thuse sepolesa gore se etse mosebetsi wa sone go botlhoko mane go botlhoko ka dintho tse e tsagalang metseng ya rona matlhong a rona re le setšhaba ga re ne re ka ipopa ra bangatana e le nngwe ra sebedisana mmogo le sepolesa sa aforika borwa go ba thusa le bona mosebetsing wa bona o ba o etsang o maatla wa gore ba tlise kgotso setšhabeng ba tlise kgutso mme taba e ka setlhogong ya mosebetsi wa bona ke go lwantsha ditlolo tsa molao ga re emeng ka maoto re lwaneleng metse ya rona gore e be metse e bolokeileng eo le rona re tla ba motlotlo ka yone re reng ke pina ya Zonke Say Now.

0: ke le kauta special ke tla dula le wena mo mamete mo tla emetse so e mashuma mabedi pele ho rra ya le shume le motsomong o ntse mo metse le nene ola e tlhabolle sebeletso ke hao ya lesedi me baking e fitileng re ile ra bua ka taba ya bohlokwa le wena mo mametla ke hopola o ile wa ntetsetsa go hlaisa maikutlo a hao taba e o re neng re shebile ke hore na ke neng mo batswadi ba lokelang ho tlohela bana ba bona ba ikemele me fumane hore motswadi o ntse ha o ile ngwana le ha ngwana a se ana le dilemo tse hodimo tseo a ka kgonang hore ja lethepela hao a lo qala bophelo ba hae kwana a le mong jalo fumane hore batswadi ba banka nnete he le na le mathata man le na le mathata keng matloheleng gobane ha le tlo ba phelela ho ya ho ile bana bana ke nnete le a ba rata le batla ho ba sireletsa empa qetelo o tlameile maoto le matso gore molokolle a lo qala bophelo ba hae le mohlomong a hemotse o tseba mang jale ha o ntse mo ha o ile ntlo mona ho ntseng a tshaba o di etsa gobane o ntse a tsamaya ka melao ya hao jale motlohelele ha nako e se e fitlhile ba ntshitse maikutlo ke a ba hopola hantle ka nnete ba rata bana ba bona tlhe ba rata bana ba bona haholo jale e mong a re ke tshaba le batsuthe pelaka ke a mmona o le montsa gore jala ka suthe empa ke a tshaba thulitlhe re bue le ntate Thabiso Mokoena. Ntate Thabiso Mokoena ke national manager ya healthy lifestyle mona ho life love life o santsa le haleng kwano. Ntate Mokoena dumela ntate. Ntate Thabiso re fete mona mo mamete motle re tla boela hape re gutlela tabeng ya ntate Thabiso.
1: Lesedi FM, welcome on Likubukila 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Kimulelwa.
0: Ntate Thabiso Mokoena, dumela ntate. Ere ha re ntse re leka ho mofumana wena mo mamedi motle re tle re o tsebise hore ho sane mane dipapising tsa kgaso ho tla tshwarwa tshebeletso ya bofifi ya ntate Tello Skekete Nhlapo me mosebetsi o tla qala ka hora ya pele motsheare ho fitlhela mane horeng ya bone ka nnete lona ba tsebileng ntate Tello le ya mengwa le lona hore le tlo ba le rona basebetsi mmoho le yena ba mehleng mane diphaposing tsa kgaso mona Bloemfontein me ke a tseba he hore ka nnete batho ba bangata ba ebile le yena ba motsebile dibakeng tse ngata ona tsa mahohle mona obi vene ne re hasetsang ka ho yona ya motseba ntate Tello ne le ya hae skeki obi vene ena jwale ho nona le ntho e nqabolang ka skeki re kutlwana moeti wa rona o sa le teng kapa jwang ntate Mokoena dumela ntate. Ke a leboga ntate Thabiso Mokoena re o amohela le rona kwano ho Lesedi FM. Ntate Mokoena ke ke bone kapa ke tla re ke utlwile batswadi ba bua bekeng e fetileng ka fumana hore ho thata ho batswadi ba bangata ho lokolla bana le ha ba se ba le dilemong tse hodimo tsa hore ba ka ikemela le hore ba ka nka diqeto tseo e leng tsa bona. Ebe sena se bakwa ke eng ntate?
2: Ke nnete wena ga itse diatla gore batswadi hangata re iphumana motho e ba ngwana go wena le ha dilemo di se di le ngata di se di fetile dilemo tsena tse mo naheng ya rona semolao re reng motho o se a hodile fela magero wa motswadi ngwana e dula e le ngwana ka go sa feleng. Nnete ke gore go na le nako eo bophelong jalo ka motswadi o lokelang gore o dumelle pelo ya gago le maemo gore o lokolle ngwana gobane godiso ya ngwana le ka mokgwa o godisang ngwana ka teng go tloa bonnyaneng e lokela gore e be sentse e kenyeletsa go matlafatsa ngwana gore a kgone go inkela dipeto a kgone go ikemela a gone gore a be le dintho tseo a iketsetsang tsona ga e ba wena jalo ka motswadi o le siko pela gae e re ke etse motlhala getsedi ga ngwana a gola o a lokela gore o mo dumelele gore go be le dintho tseo a ikgethelang tsona ga e ba a lo reka dintho tsa go bapala kapa o lo mo rekela dintho tsa go bapala e be qepe wa gae gore a ikgethele go na le go kgetha bo diaparo jalo jalo le o mo ruta gore o etsa mesebetsi e itseng eo e tla re ga se a godile a kgone go iketsetsa yona a le mo o le siko jale dintho tsena ga o di etsa e le tsela ya gore ga ngwana a fitlha dilemong tse itseng motlhala ga a fitlha dilemong tsa gore a ye dithutong tsa boemo bo godimo o a molokolola gore a tloela teng ka nako tse dingwe e be o ya dula gona moo sekolong kapa yunibesithing moo a ikelang teng o sentse a lokela gore o be le maikarabelo a a nkang moo o bontsha gore ke se ke godile dilemong nka kgona go nka maikarabelo fela a ngata re iphumana batswadi ka nnete pelo di gana ebile e ka re ka dinako tsotlhe o ka dula o ntse o laola bophelo ba ngwana e leng seo go ya ka moo ke naganang ka teng se sa lokang ebile se sa feng ngwana monyetla wa gore a gole a fitlhelele kgolo eo a lokelang go e fitlhelela le ena e be motswadi jalo ka wena ga o le motswadi
0: ae e tlhakile ntate ke utlwa gantle jale ke boemong bofeng ntate Mokoena mo motswadi a ka lekang gore a ke a fe ngwana space sa gae a fe ngwana monyetla wo wa gore ngwanenwa a etse diqeto ka boyena ke neng
2: kgaitsadi jalo ka tle tlhalositse ke dumela gore go na le kgolo kapa dilemo tsa ngwana go na le nako e ngwana a fitlhang nakong e ne e rereng ke teenage e leng boemo bane ba gore o tala gore e be o tla explora tse dingwe tsa dintho gona moo o santse o mo fa rumo ya gore a gole e tle e re ga a fitlha dilemong tse itseng a kgone go ikemela ale tse dingwe tsa dintho tse botlhoko tse re bone di etsala ko gore o fumane gore motho ka bo yena e se le mme kapa mosadi o se a nyetswe o lenyalong ga a lokela gore e be o nka dipeto le molekane wa gae ba dumelelane ka dintho tse ba di etsang e be thabiso o tla re ke santsane ke lo bua le mme kapa ke santsane ke lo bua le batswadi ba ka a the wena na ga o lenyalong ebile ga o motswadi lenyalong leo o leng go lone dipeto tse o lokelang go di nka ke tse lokelang gore le wena mo se o le teng di ntshetse pele bophelo ba gago ga e ba o ya go batswadi ba gago e se e le fela go ya re mpontsheng a ke lenshediseng e seng gore ba lo nkela ditseno ga o ka sheba go na le batšha matsatsing ana a kasheno ba llang gagolo ka dikamano tsa bona le batswadi ba bona ba bangwe o tla fumana ba re ga e sa le nna ke sebetsa ke ntse ke sebeletsa gae motswadi o ntse a batla gore ke romele tšhelete e kana ebile e seng gore ke romele tšhelete ya ka e laolwa gae ka tsela e jalo o fumana gore bophelo ba gago ga o tliwa go tsa ditšhelete bo se bo eme gobane masong a motswadi wa gago o ntse o le ngwana ga o na maikarabelo o kekeng wa kgona go laola ditšhelete ebile le ga o se o nyetse molekane wa gago pele a ka ba le ditumelano le wena o tsa ditšhelete e lokela e lo tala ga eno jale o fumane gore jale taba eo e duka le kgotso mona mo o se o le teng gobane dilemo tsa gago ka bobo 35 ya go 40 ga o sa le ngwana a lokelang e be o ntse a bolelelwa ebile a ntse a begelwa dipegelo tsa gore o etsa tjena ga o sa etse tjena o kekeng wa etsa tjena gape ka dinako tse dingwe wena kgaitsedi ya ka maemo a o re phelang ka re ona ka rona ya rona re a tseba gore e nngwe ya dintho tse re tobaneng le tsona ke bofuma mme jale o iphumana batho ba bangwe ba dulang le batswadi ba bona go fitlhelela dilemo di tse di le godimo gagolo mme batswadi ba dihehe gore ba ka dumelela ngwana gore a lo itilela ma itilelang a le moo a etse dipeto tsa gae ga fela dipeto tseo o ntse o tataisa gore e be tse nepagetseng e le tse lokileng ebile tse tla tswela ngwana mosola bophelong ba gae jale ga ngata re re fumane go na le dikgotlhagotlhano pakeng tsa batswadi ga o fitlhiwa tabeng tseo tse jalo wena getse diaka
0: hei ntate ke bothata ntho ena o nyetse ke a bu e mme a ntse a re etsa tjena o seka etsa tjena ei mathata bana ba batho ba tshwere mathata ntate Mokoena o qata o e bue le wena gore o fumane le dikamanong tsa lenyalo mane go se o se monate gobane jale batho bana ba lwantshana gobane eno o tshwanetse a fumane ditaelo ga e kwana pele pele le ka nka qeto tsa lona ka bona ka tlong e go thata mane
2: wa bana ka mona ka tlong ka mona mara ga o tlameya go dumelelane gore ga re rekeng dintho tsena tse a besang bete tsa mmala o itseng o le ntate o tlameya o ye gae ore a e re kolo utlwa gore mme wa ka o rata mmala o jwane ga se mofumadi o nang le ena mo gae ke
0: Hey yo ntate jale ke a gola ka nnete ka mogotlhalosang batswadi ba tshwanetse ba etse ba tsebe gore go na le phapang pakeng tsa go fana ka keletso go tataisa ngwana gago le go itshunyatshunya ditabeng tsa bophelo ba gae ba tshwanetse ba utlwise o na le phapang mono ntate Mokoena
2: ke nnete wena kgaitsedi yaka e kgolo gape go bohlokwa gagolo gore batswadi ba tsebe le go utlwisisa gore ke dilemong difeng mo go lokelang gore o sebedise efeng ya ditaba tsena tse o seng o di buletse ga ngwana a ntse a le monyane o ntse o mo tataisa o mo tataisa ebile o nka dipeto lebitsong la gae re ere re dipeto tse o di molemong wa ngwana eno ga ngwana a ntse a le dilemong tse itseng o se o mo tataisa gore ena a kgone gore a inkele dipeto tse tla mo tswela molemo bophelong ba gae mme ga se a le dilemong tse itseng gape o ya molokolola ka go otsololwa gore jalo o se o lokela go phela bophelo ba gago ka mokgwa o wena o labalabelang le o lakatsa gore o bophela ka teng jale ga ngata o ya fumana gore re na le ditabatabelo ditoro le ditumelo tsa gore maphelo a bana ba rona a lokela gore a be jwang o fumane gore ngwana le ena toro le tabatabelo ya bophelo ba gae ga e tshwane le motswadi a bang le yone ebe re a tsamane wena kile a ke tsebe ga e ba o tla gopola go na le nako eo gona mona marangrang ga se gale ke le montsa o feta mona go na le motlhankana ya neng a itsamaela ka caravan ya gae a se a sa dule gae ga o tho baneng o sa dule gae o dula o tletsetletse ka caravan mona gotlhe ya pele a e tlhalosang ke gore batswadi ba ne ba rata bana ba bangwe go feta nna ya bobedi ba ne ba sa dumele gore ke tla tswela pele bophelong ebile ke ne ke dula ke bolelelwa mantswe a itseng a seng monate mme ga dilemo di se diile di le mona batswadi ba batla le go laola gore ke apara diaparo tse jwang ke reka diaparo kae ke ja eng jalo jalo mme he ke nkile peto ya gore ke a tswalapeng moo because le go tswalapeng ga o batlo iketse gobane ke a sebetsa go batliwa gore jale ebe e tla ba nna ya etsang tsotlhe lapeng mona jalo ka e kare ga motswadi a neng a ngodisa ke ne ke mokolota kapa ke ntse ke baka sekolong a ke go godisa ngwana ke boikarabelo ba motswadi ebile ko etsa bonnete ba gore ngwana eo o mo tlisitseng lefatsheng o gola ka tsela eo a lokelang gore a gole ka yone tswale ya baka nnete o sa itulela ka gara caravane botlhe maabe yang tlhoo ya ga e ke lapeng mothakong
0: ya no jale ga re ke re shebe ntate Mokoena ga re ya re tlo phethela ditaba tsena tsa rona gore na ke na le gona ke le ngwana gore ke seemoedi pakeng tsa ka le batswadi baka ntle le gore ba bone kare ga ke ba tlhomphe
2: ee tshe nnete ke gore meedi yona e lokela gore e be teng ka dinako tsotlhe fela gape se botlhokwa se bileng se lokelang gore se etse gore go be bonolo gore meedi eo e tlhomphuwe ke matlhakore a mabedi ke gore re bue ka yona meedi eo gore motswadi a tsebe gore ga e ba ke se ke le dilemong tse itseng ke thabela gagolo thuto e o fileng yona fela ke kopa o ntumelele gore ke ke ke tswele pele ganyane go bona gore bophelo bo ntshwaretse eng gobane ka nako e nngwe tsela eo nna ke phetseng bophelo ka yona ke le Thabiso o ka etsala gore ke keng ya ba tsela eo ngwana ka tla phela bophelo ka yona ka o otlololo tswale meedi ena e batla e tlile e be teng gore lapeng laka nna dintho di tlo tsamaya ka mokgwa le tsela e jenang mme goo e kekeng ya ba ka mokgwa di neng di tsamaya ka teng lapeng la batswadi ba ka jale batswadi ba ka ba lokela go utlwisisa gore ga e ba bona ba ne ba lakatsa kapo ba ne ba thabela ga go ka ba teng nna moedi wa ka ko o reng mona di tsamaiswa ka mogwa ona gape tsena go di a fapana thuli o tla tseba gore mogwa o di ntse di ne di tswa ka ona ile montse le shumetse fitileng ha e sa le mogwa o di ntse di tswa ka ona ha jwale ne o tla fumana gore hanga tabatswadi ha ba duli ba le sebakeng sa tsebo seo batjha ba bang o sona batjha ba ntse ba ba pelenyana hanyane ho ya ka gore ntshetsopele e teng ka nako eo ke efe jale re lokela gore re tlhalosetsane gore nna ke lakatsagatsa ka diketsa tsamaya tenang o na le gore ke tlise tšhelete ya ka go wena ga ke peta go sebetsa kapa ga ke kgona kgwedi fela ga nke ke ka e tlisa go wena se re kampara tlisana gore a emanyeng ke tla o romelela e kanana go ya ka gore lenane la ka la ditlhoko ke le beile jwang gore ke tse ka iphumana ke tse ke imelwa ke bophelo jale ka lebaka la goreng re se re thusa ka nkano gore bophelo bo etsagale ale dipegelo tseo go botlhokwa gagolo gore di be teng go botlhokwa gagolo gore re bue ka tsona mme re bue ka tsona ka tsela e tlhomphegang batswadi le bona ba seke ba ithola ba se ba kentse kgatelelo baneng ei ko hodisitse jale ka sheno wanfetogela jalo jalo ga re utlwisitseng gore bana le bona ga ba fitlha dilemong tse itseng ba lokela go phela maphelo a bona le bona e be batswadi ba lokela go godisa bana ba bona ba nke boikarabelo le bona jalo ka ga rona re ile ra bonka
0: wa tseba ke a tsheya ntate Mokwele melomong ya batswadi ba bangata go ko jalo o ipona o se o le botlhale ntate Mokwena ke a leboga nnete re buile taba tsa botlhokwa le wena ga re kopane gape nakong e tlang ntate ke a leboga
2: ke leboga golo gaetsedi yaka tsatsi le monate re tla kopana nakong e tlang
0: thank you ntate a se mohem mabedi motle ga re nke jabu khanyile 10 times love re ya ditabeng tsa gorra ya leshome le motsemong

nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamiti ke mesoso e le shimele mesisipileng kamara hora ya le shimele mosomong haibo ke tikatsa tsila la tsoloka jeno riteng wane so relesese 086 000 3084 kaporumele mulaetsa wa hao ka WhatsApp ho 079 758 5066. Mamedi ke a tshepa santsa le teng kwano le sedi mo mamedi dumela. Hello? Hello? Mamedi dumela. Hello, ntata. Ke teng, okay?
1: Amona. A ke tawogelela tobe ke mo kritiki ke ntu. Tshepiso mogodi. Ke ra itumela tsa tla gagala tsala. O go tswa ke pane ya tihane. Ga ke thuli.
0: Pane ke le bile ngwane so bye. Le sa di FM dumela.
2: Dumela melekai.
0: Amona tse melekai.
2: Ke teng. Ke kopela Josi Gorate o ko Frederford. Ke ga hula ho le tshwara le lemotse nga tahle. Ho kopela ke nna Olga mo mondi ke le buile ha holo.
0: Me Olga ke le buile ngwane so bye.
3: Jul,
0: le se di hello ntate.
3: O pedi ga ke la.
0: Ha mona ntate.
3: Jul so ho la malshonolo skola nyane ka mani ka Rustenburg ke re gapu gapu ya malshonolo to se seng ke di matole. Ko pelo ke skola nyane ke lokolela. No no London tanko.
0: Thank you, khaitsira ka ke la hole. Le se di FM mo mamedi khotso.
4: Hello tshilile kai.
0: Amana tshimele kai.
4: Ke thank you libe. Di tsatsinga na go la makushane phemisa. O dula mona na Klipretshire, o kopela ke matibello le yanye. Thank you tshili.
0: Thank you matibello. Hello.
5: Nda me tshili.
0: Le tsendete.
5: Ke mo ka mane ke kopela ba o tla ba bula ka tshe go me wa ka tsa le monate ba o lantle le ba rolele me wa ka mane ke le ba me wa ka. Thank you.
0: Ntate ke le buile.
5: Thank you Mthuli.
0: Ha se mo hem. Mme di o.
6: A ha Juli.
0: Alo ntate.
6: Le ga me.
0: Ke teng o ka ntate?
6: Ke sa kopela me wa bala ba ga me wa ntho go taule le gato. Wa hola a ha Juli.
0: Ntate.
6: Ya le bua ga khaitsuli tsa tle mnate.
0: Ho le buile ntate wa ka tsa tle mnate. Le se di FM hello.
4: Ke te le kai tuli.
0: Mnate mami.
4: Ah, ha mnate ngone. Tuli tsa tle na hola nna. Ho hola nna ka jeno, ho la mradi ya maya. Mafalatsi ngwe ya mashini. Ke a hola tsatsing lena kere se ka ntate modimo a kampha ka moo lefatshe le keke nna mpha ka teng ke le bua ntate modimo le matsatsing a ka jeno se ka kampolo ka mpaballa empa ke seke ka hola mmele fela ke hole le ka kelellong gobane ke a tseba go family ya ka e shebile go nna gore ke tle ke kgone go ba gopolela ka metlha le matsatsi ke a leboa thuso.
0: Mekile.
4: Thank you to me.
0: Thank you me. Bye bye. Lisa dear FM hello.
7: Hantle ga mantuli.
0: Ha mona tsonganese.
7: Ke kopa u lisa sibongile tuna ditabe. Le mona bogenseleke. Ke ga gapo gapo ma solo le ntate modima ba itse hantle le batho bohle ba hola. Ba kopela ke ndenze le ga mona ga Bradford. Thank you mantuli. That's le mna.
0: Mamedi re shebe fela hore na ka mona ka di WhatsApp-ong ba rometseng di voice note tsa bona re ke re bapaletse pedi tse tharo e re fela he re ke re etse jena ha re ntse re lukisa di voice note tseo ba di rometseng.
8: Tembisa le khubula lona la gaso ke 88.4 hape jena ho SABC Plus A le sedi FM ke molelo.
9: Khotsa tuli tuna ke di sofa ka mnyakeng versus bone. Go hola ndate taka di mane o mane ka mole ka mnyakeng versus bone. Se bitsa mara eletsi mane. Go hola le ntate mthimkhulu gatebe ka mole ka mnyakeng versus bone.
10: ola le tshiti ba hwana ka mnyake versus bone ba uliswa ke sodiso le fafa ka mnyake ka di bieneng ka mana
0: re le bantate re reng ke ba bang
11: hey chus ga tsedi ya ka re ke kopela jalo maki di thebe ka mane ka ngwathe Edenville wa hola yena o kopelwa ke la ke kwalipe ke malatseni la pinko na ngwathe Edenville mono ke le buile ha holo wena chus bye
12: Dumela Ntuli hola ngwana ka nkarabetse o tswara dilemo tse hlano a hola ho le Ntuli mdimo o bavale ke lebo
13: Dumela mamane bongile ka RT mamane bongi ho hola mafahla aka e leng tlotlo le tlotlego ba mane thabantsho zone 3 ke ditlolo tsaka ke re ba hole ba boneng tse ding tse ngata mamane bongi ba be le letsatsi le monate modimo a ba pate mahlong a batho ba sa batlong bona thabo ya bona ba ithute sekolong ba pase ba tsebe ho sebetsa
14: Austhuli dumela Austhuli ka dumediswa ke Julia Masilo ka mo Paris ke kopela ntate moholo wa ka yena ke ntate moholo boy modise nomalo ko Vredefort wa holo yetsa dilemo tse ngata ngata ka sheko thank you ke a leboha
15: hello Thuli baby Thuli ne buelwene ke madilo monyatse ka mana ka matwabeng senekane kopo kopela tsua ka ene ke mithere tshwaela ke ga tsua ka ga phapo ya mahlonono ke
16: dumela mama ni bongi ke mokwena matise tsoka ke stele ke kopela matsala ka mmakamelo mokwena wa hula ho

na la tsolo ka jeno ere happy birthday le kitike ha nati nati ke metsotso e mashimama pedi le metso mehla mara hora ya le shume le motsumo hona le taba e re tlo itshohla le batswa di ka bana balona joale taba e o ke la katsa hore le hlele itukise batsadi ba bangata le hluleha hore tataise bana haholo tabeng ya diso ya di cell phone tsa bo joale batswadi ba bangata o tla fumana hore le hluleha hore o lekole phone ya ngwana hao hore na hantle ntle ngwana wa hao o sebedisa mohala wa hae bakeng sa ho etsa eng o na le eng tseo a di bolokileng mohaleng ona wa hae ke tlo buisana le wena motswadi o tla ntetsetsa re ke re bue taba ena ha re kena gotlaneng sa bana hore na ebe na o le motswadi o ko iphe nako ya hore o konke mohala ona wa ngwana hao cell phone ena ngwana hao konke o ile kule a bule mono o bo tsebe le hore na pin ya hae ke mang ha o ba tsebe bana ba ari mo ne le di status tsa bona ba kotsi hampe bana ba ha re bone di status tsa bona empa bona ba kgona ho bona ha re postile next ha re di bone ba dipati joale o ipotsa potsa hore na hobaneng ha pata status sa hae hobaneng ha sa batle ke shebe marandra mona ha ba uteng ho Instagram ha ba uteng ho Facebook hobaneng a nthibela ke eng lebaka ke eng na o ko mo botse mohlomong hore hobaneng ke sa bone di status sa hao hobaneng ke sa o bone marandra mo empa ke a tseba o teng na o ko iphe monyetla wa hore nako ya hore o ko phenye ko le mohala wa hao wa hae o bone hore na hona le eng ka mohaleng wa hae ka mona bagotsi ba hae ke bo mang na ebe o sa kene tabeng tsa mojolo ntho tse jalo tshwantse le di shebe bana ba kotsi ba etsa ntho tse makatsang ha ba fuwe monyetla wa hore ba di cell phone tsena tsa bona di be private o tla o jwetsa hore ke cell phone ya hae ha wa lokela hore o ntse o itshwaratshwara re tlo bua ka yona taba eno o tla ntetsetsa jalo ka motsadi re utlwe gorena wena o sebetsa jwang le ngwana wa hao ka cell phone ena e rekilweng ka tšhelete ya hao le sebetsa jwang o tla ntetsetsa mohala he momamede motla 086-000-3084 ke tla buisana le wena metsotsong ye mashome a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshome le metso e mmedi ere ke tlo kofe pina Lady Aphiwe le Mawelele Kamduze ka mora mono he ke tla boela hape go neletsa na e tlatla jwalo ka Press Phathakahle.

0: Mampara week e ya pheletso. Me o bohlwa ka re tshete ha o yo sebeletse. Matsiso ke o ka motsama o bohlale. Ho ile le hore o le fete ko ya pheletseng ya borotho. Ka FNB le fa 99 cents fela, ha pick and pay le boxer. Me FNB le fela din totading. Ha le tla sa khatello. Ena ke tsela ya o fula molemo batatinya ha.
1: Swipe FNB easy. Aspire le Prime Life card ya hao e qualifyang. Ho re ho lo re ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer. Beke le beke. Tshintshela ho FNB ka jeno. FNB thuso e fetola din totsohle. Ho na le dipehelo, melao na ya putso le itekanyetso ha se tlo sa leteng. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mwa ba se meletsa tshelete le dikadimo a semolao.
2: Mukele,
3: show me.
2: Ke go jwetse. O a tsaba re kena le sim e straight ne? Ka ke ba le di side sim.
3: O ring na?
2: Ha ntle tjena.
3: Wena o dating app ne?
2: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holetsa. Ha engwe le a masatsi a iqetile.
3: Bona ha like o se tepunza di network babes, it seems o le fifing.
2: Hai bo, o tshojwang.
3: Show me. MTN ke ona fela sim e o e hlokang.
2: O ya ke hloki di side sim.
3: Le letho. Ha ona drama ya di side sim ho hang.
2: Oh,
3: hey motho a re saitsini.
4: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
5: Lesedi FM. Welcome mo liqhubukile 89.4. Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelwa.

0: Ditaba tsena tsa hora ya pele re di feletsa ka ho lekola boemo ba lehodimo letshehare lena re qala ka province ya Gauteng. Lehodimo le hlakile ho futhumetse. Mpumalanga le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse, empa le hlakile ka bophirima. Northwest le hlakile ho futhumetse. Free State lehodimo le hlakile ho futhumetse. Northern Cape le hlakile ho futhumetse, empa ho a tjhesa dikarolong tse ding. Western Cape le hlakile ho phodile. Karolong ya Kabotjhabela ya Eastern Cape le hlakile ho phodile. Athe KwaZulu-Natal lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse. Ditaba tsena tsa hora ya pele tse kenyeleditse le boemo ba lehodimo di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya bobedi ke tseo tau.
1: A ko leboha moshane sompe hantle metsotsong leshome ebile ke ya ho yona jwale ka morao rena ya bobedi mme ha nako ya ka ye metsena ke tla be ke ya he ke theoha le tsona. Mo mamedi motle dumela hle. Ke kopa hore o be le nna he ke kgona jwale ntho tsa ka disedi lokile nna le wena re tla tsamaya wa bona ha so le tjena he jwale ke nako ya hore re tle re tsamaye ke tla a ko mphe bukeno mono mrena jobo wa di hula jwale moshimane wa ka o sa di lokisitse kwano le bo stena moho le bo sia ba sa ba ntse mosebetsi motla ke rata bashimane ha ba sebetsa tjena banna re hopole ntate tellong hlapho. Watso ha le tsa mosebitso no motla kana kana ne re opolle hore ka kapa irobetse ba nna tellong hlapho a o skeketa bophelo ke ntwa e bophelo ke ntwa bophelo ke ntwa bekentsane ne re sa tswa patang ra matsoso mokebe me hona jwale e re tlang ho mmoloka o finyana ke ntate skekete watso re ka kapa eno ha fihla wena malepantsi ntate skekete o natswa ka televisioning ene le motho ba michini ya television ya holo kabo ditabeng ka mane kabo matshohlong a television ona tswa ona teng ka mona a sebetsa le ntate Bolofo ona le monna ile nga fihla le yena ba le babedi ba ne ba re ke Bolofo mme ntate Bolofo ona thewa matatiele le yena ke le ka utlwa ka ngwana a bore o sa iphumuletse jwale ha o le tjena he ntate skeketo o tla kopana le bona bo Bolofo o tla kopana le bo lelokokwekwe sa tla kopana le bo lelokokwekwe o tla kopana le bo ntate le gotla moleleki o na le ka kapa mo nene re sebetsa le yona monna ntate le gotla moleleki ao he sa tla kopana le bona sa tla kopana le bo Thami wa Moletsana o na le moshana ne re sebetsa le yena gape metšhining ba re ke Thami Moletsana ke yena elwa a neng a rata go re tlhobola a re tlhobola ba ne ba mmitsa jalo a o skekete robala ka kgotso man robala ka kgotso skekete robala ka khotso ngwana mme bophelo a bophelo ke ntwa bophelo ke ntwa ha mshane no ana le haufi le nna mona ke ne ke tla re a kenye pina e reng holukile holukile empa ke tla e bapala nna ko ngetla phumula skekete le bana ba ya barata ngwana e mongwe bile ke doctor o shapile di PhD tsa hae marata thuto skekete a holo a mamela le sedi FM wo wo wo jolo ka ntse ke ha sa tsena o tla ba romele molaetsa re motaunye ke dutse le wena ere ke tlowe mono he mo mamedi ke kopa o lata pina mona he pina na ke ya Melissa Morgan ke pina ke tla o bapalla yona kwano e tla re hanka mo rapine na ke tlo nka mehala yaka ke tlo le nka le babedi le bararo ke batla re thuse monnane ya ile ngatla ho nna ba itseng wena a ka dule hae a phumule a lo inahana le ka jeno o ntitse ditsare ha o tau monna wa tswa ke tsebe ke tse jwang ke dutse mona jwale ka re khona ka ha isa tshwara hantle re ke re mothutse fela ke taba ya a cellphone mo sebetseng a TikTok mo sebetseng kana ko a tlamile ngore be o a sebetsa. Do me baby Melissa Morgan.

ako dule mona ko re bue o kae o kae microphone wa o kae mana ko bona ba tshwane bana ba ka eh ba ba kae ba kae ako ba bitse ba tshwane bana ba tlentse ba kopanya ntho tsa bona mona bo malpantso tsa re la ke khale ke sa buile yena bana o teng kwano he mo mamedi chepat la ke tla cham ke na le yena a kwano mona he ke tla ke ke mo tswara nyane ke bo bona rena okay ke o tsaba rumvelo kwano mo tla ke tshwarela ke fela ako ya ako bule ma corona steny o go buile kofing kwano ste ako di medise mo re bona ako di bue mo 1 2 2 2 jwa le rekutwe 7 8 9 10 oti malaxena dia hana a ditloele ngwana me ditloele ah mo mama di re ditloela ba tsana ba ka batla dikopane ahman mani ke o tsaba mo tshe mo tla re ya metsotsonga mashoma mabedi pele ho hora ya bobedi ah go tsholo tsa di lukisa mona hem nna kwa ka ho ya ka mo yemeng ka teng ke rata ho kopa hape jwale ke di renkeng batho di renke mono hona jwale ba tsaba sebedisa di bylaws a holo ho batho ba tsamang ba ntsha metsi fela ka dropong ka mona o atla molao ono o matla he ba re o kene ga no ntse o le teng dibakeng tse ngata se ba qadile ka di bylaws re a kopa direnke mono bontate re a kopa lukisa matlwanano abe matle e ba nle batho ba sebetsa matlwane mono ba hlwekisa matlwana e ba nle batho ba hlwekisa matlwana direnkeng ho bane ha batho ba lona e le hore molaola sephetephetho a feta kapa maponesa a feta ba fumana ntate ke yane o eme ka thoko mane o ntsha metsi hona jwale he ke tikiti basadi ba lile le bana ba lla ka bontate ha hore ntate o sa eme mona o ntsha metsi fela ntate o sa eme mona ketlele ke ena ke a le kopa direnkeng lukisang matlwana lona hlwekisang matlwana lona e ba nle batho ba hlwekisang matlwana e ba nle batho ba hlwekisang matlwana ke a leboa ke a tseba le tlo etsa jwalo renkeng tse ngata le tlo bala batho ba hlwekisang matlwana a lona tabe nngwe gape kgolo go lona borathepa ke a kopa le sekela le ka la lebala ga le na le basebetsi ba tswang ka ntle o aforika borwa ba fumaneleng dipampiri tse e nepaetseng mokganni eno a wa tekesi yena eno a lokisang koloi ya gago motlhomong o na le motho wa mekaniki ke ena a lokisang dikoloi tsa gago ga a fumane dipampiri tse e nepaetseng mo fumanele pampiri tse e nepae ngwana mme o tla patala ba tla etsa mohlala ka wena ba tla etsa mohlala ka wena mme a ke batlo gore ba etse mohlala ka wena ba tla o betsa 100,000 rand 100,000 ke a kgona re utlwane le wena ke a o rata monga thepa ke o rata mmathepa hlokomela bothata bo o se ke re wa ikutswa ore e mona ke a ikutswa ke etsa tsena ga bana o mo thiba o tla ba madimabe o tla ba madimabe tsatsi le leng wa kopana le roadblock ena e be e le gore kolo ya o thijwa ke motho o sa motsebeng le o motsebe fumane ba ba latile bana ba pitoria ba aparantse ntsho bana ba le teng bana o thweng ke ba transport ba mosebi fumane ba kwetse bathotse ba itse tu ba sa tshele o tshe ba tsama le bana ba taba tsa selegae banke mokganni wa gago banke koloi ba re o tlotlo e lata ma 100,000 mme monna la tsitsi ya o letsebe jwale ntate motaung o a o kopa a ke batle o utlwa a kore a ke batle o utlwa le ganyane fela le ka letlanya fela gore ba o tshwere wena mme wa ka e re ke kgutlhehe ga ke tloa mono ke qeta o bua le beng ba ka mona industering ya ditekesi ke batla o kopa e mongwe wa mangaung
e ka ba ntate Vusi kapa ya e ba majoro kapa ya e ba MM municipal manager ba ke batla o banka ba ke batla o palama di taxi tsa Peter Swart ba ke ba lo tsamaya mo di taxi na di tsamante ba bona hore na di taxi di tsamatselentse mpejwa ke batla o nka majoro ke monke ntate Gregory Ntatis ke mo palamise taxi ya Peter Swart ke nke mure ke mo palamise taxi ya Peter Swart ke ra ke re palame muna ke nke ntate Vusi ke re muna ke re palame ke re palame di taxi tsa Peter Swart ke re lo tsama ka di taxi na o bona hore na di taxi na tsa batho di tsama mo ho leng jwang o lo sheba rona di tsama tsileng tsejwa ka ke le pala le lo sheba fela re ba khanni bana ba khanna mo ho leng jwang nie a e batho tsela di tsena di senya kgwebo ya industry ya ka e ke ratanya di taxi hai ha ha ha ke ne ke tsama ka mo di taxi sa Peter Swart di tsama nteng ke khutlile kolo yena e ntwe tsa hore e batla di shock absorber ratse ntsha ke khutlile impolella e bua le nna mona kolo itsena tse buang re mna tsamaya o di se ape mane ba ile di pompa motho motle ke ya kopa se ke kupile ho bana bana ba o ke ba bitseng ka mabitso ba ke ba lotsama ba palame di taxi ya mbo Peter Swart mohlomong a se Peter Swart fela hona la re mta o nga se Peter Swart fela man ke di tsela tsena ka o fela ko ba bitse ba tlo palama tsetsa mang ka midos motau munyaka

0: bathong mme oa fiela lebala o dibisitse maikutlo a kale e be bothata keng jwa
1: a mogao le ga e ka ba o rutse le nna nakwana fela ke a tshwa ebile ke a dumela gore nna le tseba le ke o rutile mekgwa ga e ba mo o tswalwang teng kwa feleleru
0: banna a ko ntshwareletlhe mme wa ka ee dumela tlhe motswadi wa ka na ebe o ntse o phetse gantle mme ntebaleng
1: ga ke sa e fatolle
0: gomme
1: ke e tseke e be ba ga ke qeta mono ke e fumane tumediso o wena ngwana squad e empa ga onang o bewa ke mo
0: gomme theola bogale tlhe motswadi wa ka ke itse ke mpe ke tle fela ke tlo go tlholwa tlhe mme gao ke bone gona o ntse o phela jwang tlhe mme wa ka
1: wa sebakeng ga gona ntho e tsebang go isa motswadi diheleng tsholo ka ngwaneno a bitswang mogao o mpone he gata koseng
0: gao tlhemme
1: basebakengebile ke na le moetse a tla ntshuthele
0: ntle pele tlhemme o ntshela ka dithwele gao tlhemme se ka fielela matlakala ka go nna
1: tlhemme o tloge
0: gao mme mme nte ba leng wa ka gao mme wa tseba ke wena fela mme le ntate go nna gao
1: wa tseba ke mogao wena ke a bona go na le motho o itseng wena nna ke sethotho oa lebala gore mona ke surpriseville ebile surpriseville ga e na sephiri ke mang a sa tsebe gona jwane go tlaletse ke na ebile o lapile
0: gao mme ebe ka nnete bua ka eng jale
1: wankutlwa ga a tseba kao fela go cynthia o phela mane oasis grace wellness mo o tsholwane a beilweng teng akere ee matsatsi le dibeke jwale ga gona moo e o tla nneng o tsamayo yeo yena o nne o motlhekefetse o matle tšhelete o matle dijo jwale o itse o gotlela mokomong wane wa maloba
0: a o tlhe mme wa ka a ko se kanketsa jena tlhe mme nte baleng
1: mogao yeye
0: mme
1: na o kile wa mamela mantswe a sesotho a neng a re o seke wa nyela sedi dipone gore na o pudufetse jwang he o moputswa ke ne ke o jwetsa gore o se tlhole o lebeya lotwena lao le lebatha monaaka ga ke bapale ga ke o batle pela ka mogao
0: gaotlhe mme wa ka ke mpa fela gaore
1: tanke ka ntata wa mabitleng le morena enwa eo re sa tsebe le mo bisa dithokong tsa rona fela he ke na ka tlong yake ka manotlhape o nketse dintsa diaparo tsa
0: ditatalaa ke a leboaketla
1: ke kena ka tlong ka moo ke tlo fa dijo a o kata mo o tsweletsetswa
0: e banna mme a nka moela ke a iteboela tlhe mmente faleng ke a iteboela tlhe mme waka
1: wa tseba ke mao
0: eemme
1: kempa ke sena metsi le sesepa sa o tlatswa gore o seke bo wa tlhola o bana le madi a sekwati methapong ya gago
0: aotlhe mme nte baleng
1: ga ke batle ntho tsena tsa gago le oto di tlo ntshala mogao gape mogao o nkutlwisitse botlhoko go lekane jwale ga o keta go ja o tswe ga ka mona o se tlhole o gutla ke a o kopa mogao o se tlhole o lebeya o ya ntetebetsa
0: gaotlhe mme nte ba le mme waka ke kopa o nkutlwe tlhe mme ga ke a tlela o tlhonka letho la gaotlhe mme ebe ga ona letho le o ko fang lona ee ya tlhe mme ke a tseba ga o tlhoke letho laka empa ere ke sebeletse plate ena o tlompha yona le mosa wa gore ke tlhape tlhe mme mme ya ko bone jarate ena e tlhoka go tlhokisiwa morago mane batla go gothwa e ditshila jwang tlhe mme ga o ka ntumelela fela mme wa ka ka o thusa
1: lebala ke itse mogau jaga o tlhape o tsamaye moeti wa ka o watla o tseleng
0: aotlhe mme mme nte baleng

0: Baby, wa tseba ka jeno le nene ke sebeletsa mona lapeng. So, ka hobane ke qetile ka pele, ke a decide hore ke reke strawberries and cream. Re tsebe ho tloba monate nna le wena. Ha ke re jwalo ka baratani today.
1: Oreng? Ore o hopotse? O sebeletsa hae?
0: Ee.
1: Etleke o etsa.
0: Batho, mkola.
1: Ke eng jwa?
0: E ka re ke louwe wa tseba. Hobaneng ha ntho e nngwe e lengwe pakeng tsa ka le wena e tlameha hore e dule e le ntho.
1: Ke lwane mpolokeng kempa ke botsa fela gona o hopotse na le gore na ke kena kae mohopolong oo wa gaoo
0: mogatiwa waka ompotsang
1: motlhomongwe ga one ngregisitse gore ka jeno le nana re tlo jalojalo ka mokgw wena o batlang ka teng one tla ba
0: betegenyaprice ya jetsiwa motho ke ere ke o rerisa surprice jwa
1: wao
0: wa tseba olane dintho ga di a tlamea gore dibe jaa
1: ditlamedio jwa
0: di be boima ka tsela e olane ga batho ba ratana ba thagaselana fela ena e ke leng ka gare yone yona ga se yone a bothi
1: e leng yona ke efe
0: go tlakile o kene magatong o sa tsebena o batlang bane wa mpotsa
1: oho ke kgole e leng yona ke enana mo nna ke tlang ke tlo gomoama mangwe leng gago monana ke o goka menwana ya maoto ke o bolelela gao ke a leboa ka jeno le nana o ntshwere gantle ee le a botle butle pele ausi ke a tseba gantle nna ke dula ke le motho wa ka mogagogago ke motho wa o qetela monanong wa gago
0: kolane ke wena a bua mantswe yago
1: ke nna ntse bua lwe
0: gore nna ke beya wena qetelelong
1: yes
0: kolane wena motho wa pele eo ke mo naganang ka dinako tsotlhe wankutlwa gore na kere ke beile wena pele dintho tsena tsotlhe ga ke di nagane ga ke naganne ka wena gona jwale tjena ke entse matsapa a gore ke etse gore go tlo ba monate pakeng tsa ka le wena gore re atamelane jalo ka ga o bona gore go na le segeogadi sena se se kana pakeng tsa ka le wena kolwane and wa tseba gore ke o gopotse kolwane jalo ka motho wa ka
1: and-e
0: ke o gopotse gagolo
1: but
0: ga nke le tlhogong kolwane
1: ausi tsa mojetsa motheano gago yana a tla laolwa ko wena go mogopotse nna ke a tsamaya ausi ke a thakeng tsaka dinkemetsea bona ke batla gore ntho enaa o e tshwarelele o e tshwarelele dilo ka tlhong ka monana o tlo ithute yone gore next time ga o nka diqeto tse amang motho e mongwe o tlilokela o bua le motho eno gantle tsenana le direre mmogo for now ka wena nna ke sharp wena
0: hoyametswalelengosianake
1: a tsamayang polokeng ke sent ke a
0: tsamayakolwane boutlee kolwane seske wa ntshiatle ga ka wa tsamaya ke tse ke bualena jeeo o batanya le mati e o gatlhela le mati ka matlhong aka o shanyane no gantsi be gantle kolwane mesakolege boatle e chebo mpolokeng wa tseba ga ke a tseba o amamelela manyala moradi o molobela yaano

0: Koko ka tlung, dumelang hle.
1: Hela. Tena. Jo wa tla ba motle mosadi le ke itswe re thekeng.
0: Mosadi ke le sela mme. Ha o tswa ka tlung o tlameha o bona hale hore eya. Eno ke ngwana na itseba hore yena ke mang.
1: Eh, dumela hle puleng. Dula fatshe mona ke o fese no baputi.
0: Ke a leboha hle mme. Wena o ntse ya jwang hle? Sho! Ya tla ya hloka ntlo ya hao. O re ke re le jarete e hlophisitswe ka bophetse. Eke, e ka re ho no sa fiele ho no etswa bonono.
1: Eh? A nke hle ngwanana. Jwalo ka ha ke se ke tsholo. Wena ke lesela ke nna. Ke
0: lehae.
1: Ntlo ya ka e bidietsa nna ausi.
0: Ha! Kore ya bonahala.
1: Eya! Ke batla ha motho a e supa a re. A re hei hei hei hei ya sekwatsi o tsebile o nyala tshwara he o nyae kokotho.
0: Ke a leboha hle jolo na bose ba galele haka. Ke a leboha hle mme.
1: Tshe ha pule tshe o tlo monate o tla bona o mosadi a nyetsweng le wena ke ga e tla ka tsatsi le leng o tsoga o ele le o re pela e ne tlhoke mohatla ko romelleng
0: ga o mente bale
1: o tla tlohela o hira batho. O tla itshwarela ka nao matsoho.
0: He, wa tsa le jwale e ka re wa laola mme. Mane ha ka ho bona halo re khale ke le siyo nako e telele. A ke nyatse mosebetsi wa hao le basebetsi ba bang bohle ba fitile mo empa mme ke dumelana le wena hantle.
1: Ke utlwa hantle ausi. Ebile ke utlwisisa. Ke kopa o ska nkela maikutlo a ka hlohong hle.
0: Ha o mente bale.
1: Empa ke bua fela hobane ke le mosadi le nna.

0: Go. Kay. Knock, Kay.
1: Kena kutlo loko koteka kya ukolota chenana shumuna. Jesus. Kutaba duti ya hega wipatiti ena. Hey.
0: Ah, obla muna. Kima, weta alamba kinza kalu ena muna kulu ani muna.
1: Aku ikete.
0: Kabaka alu ana muna.
1: Ikete lu ena muha usumuna. Omedi aka shumuna. Ngestuma mela mpulu ke nga honota. Lakili shintinyaka kima mela wena. Shuma kusto pedaidi. Sto pedaidi ebu waka. Kya ukupu.
0: Mwaziba ki, ubu uwe mfeitu hasa watu kusha pela kwa mtu. Mara he, adi mfeitu man. King, wena le mpulu ke mbele lu ani nene.
1: Ye muna.
0: Kake ena mfeitu.
1: Hasi joale kito kakena, kena muhau, kukai uwezo wena muhau, uwezo lofeta mpuluki. Ene kitile muna kiri kitu polisa so yaka. Hewa lwenu kile moto stress, chikupa vaita, uvai otwe.
0: Watiba kiki mfitu,
1: kutu
0: uraga di puwe fela, wabana today, abona, umatati, nchimu.
1: Ok?
0: Kiri di krempe, di wetsa ube di mudi.
1: Wanro waga muhau.
0: Di muda, ayo waje, yibuwa nete man. Watiba kiki. Dula fatsa ka tsale PlayStation mfethu ka fa batla chocolate jo le ka di thekini le wena mona
1: ai re ba palemo re ba palemo
0: e ba go bo ena mfethu ka fa batla tsa lengwe
1: ai engwe lengwe ke yona tlo go ai sharp
0: wa tswa ke go la mfethu nga o botsa something
1: botsa ma botsa
0: o wa ntse pisa go nkhaula hloa go botsa
1: le o ha mbo tsa wa tshwana fela o thibele o thibe ya master mena mo
0: ba
1: bua go tlo gona hore
0: a go ntsha ele fetu ne ha mpolokeng a ka tine ya kwe
1: he
0: o na le plan ye ngwe fetu
1: o re mo
0: ke ha mpolokeng a ka utlwella o na le plan ya medie ntjana
1: ai khona ntho jola na be yetsa hala ye ke kulwane nna
0: o na na ho le kulwane wa batsiba wa sadi tie wena kulwane
1: ba hantle jena
0: ye monna ba sadi ba tibi de mfetu
1: a na ke skotse se ba tibelang ka o sona
0: se okay la bona bi tsapile
1: ke shokang
0: a ka tla bo
1: eh

0: Pule, ke ile ka thaba ha ke o bona mosadi thapelong ya tsholwana. Empa ke maketse hore o mmona e seng ha Mamokwena.
1: Ho no sena tsela eo e ka nfosang ka yona mme. Le mohale o ne a tsheheditse yaka. Empa ho makatsang ke tsela eo mme Mamokwena le Cynthia ba nsolang ka teng.
0: Ba o sola, molato?
1: Ke a bona ke nna mme Ntebaleng. Ho kgutlelana ha ka le mohale ho entse hore tsholwane a newe matsatsi a 14 petleleng sa Mahlanya.
0: Bo. Ha re bui jwalo, wena mohale ha a ne a o kwalletse nane, re ne re sa dumele hore batho ba nne ba re wa hlala. Ebile ba re mona moo principal a leng teng, ho boleng ho feta mane moo wena o neng o nyahladitswe teng.
1: O ntshwarele hle Mentebaleng, ke lampa ka nkuwa ke pelo. Fela le wena Mentebaleng ya ba o se nkotla ka tsona di le jwalo fela.
0: Wa tseba ke Mpule, makoko a tla o beya fatshe ngwanaka. Ya thaba
1: e seng jwalo semente bale
0: empa ke kopa gore o sekebe wa nenyefatsa le o tsheya ka bohloko ba e mong haholo jwang bohloko ba motho a neng a o tshwere hantle
1: ke maswabi semente bale ke a utlwa empa
0: butle go na le motho a kokotang ka moroo ka mane e se ke lo utlwana ke mane kena.

0: lemoge motho e motle ke pale monnateno ke lebo hle ntabitseng mo lwena malindi lindi lindi ere ha ole tsena ke tle ke mabenkeleng a pele ke a ditabentsa ora ya bobedi ke hata mabenke
1: ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshe di koloto tsa haetse qualifying ho loan ile nngwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa di koloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe di tefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
2: ka FNB credit switch kopanya di koloto tsa haetse qualifying ebe tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshe le sekoloto sa haho FNB ka jeno FNB thuso e tla di ntotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya qualify bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abuya sebeletsa sa tshelete le dikadimo a semolao
0: ona jole re saletswe fela ke metsotswe ka bang media ho le ba ho ringena ya bobedi mo medina no tse ba hore Africa borwa mona ditututu tsena tse telefone tse tsamang ho hleka haro Africa borwa palo ya tsona e kae 65,000 e bile o bonala e ka palo ena e tla nyoloa gobane go tsona le mabenkele a mangata a batlang jwale go telefa so go na le mabenkele a mangata golo jwale a reng a le rona re tla sebetsa jwalo jwalo ka mabenkele ana a di-grocery re isetse batho thepa ya bona re sebedisa dithuthutu gona go bonala gore lemong tse pedi tse tharo tse tlang re tla be re otla dithuthutuntse kete tse masome a robong kapa tse lekgolo e be re tla tshwana le bo India mo o kopanang le sethuthutu fela a o potela ka mona ke sethuthutu a o potela ka mona ke sethuthutu a o tsamaya le ka mane ka bo Vietnamo o kopana le dithuthutu ka bo Thailand ka mona ke dithuthutu e be banna re ya gona teng moo kapa mona Africa gona mona bo Africa bo Gambia mane ke dithuthutu fela dithuthutu gona jwale tse e leng teng tse e sebetsang go tsamaisa thepa makeišeneng ditoropong 65,000 gona o bolela gore thuthutu tsena di hirile batho ba 65,000 gobana di itsamaisa se diroboto mme batho bana ba amea dikotsing tsengata ditoropong tsa rona ke rata o ba kopa le bona lona ba dithuthutu hlomphang melao ya tsela hlomphang melao ya tsela le bangata 65,000 ke palo eo dimo haholo nako ke hora ya bobedi ena ke nako ya ro balelwe ditaba o lesedi FM mme a tlang o balela ditaba tsa ora bobedi o lesedi ke Kenny Modupi.

0: tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya boraro ke tseo tau
1: ka le bo mona keni mmojupi hey what's up mamela ditaba ha di balwa u tlo re ho tswerwe morutwana ka kulo ke bana ba rona hape ba batho ba batso gore u tlo bo hloko bona bona ke mo he uri kulo ne tswa ho search gore u tlo bo hloko u tlo ape re ho tswerwe ba rutwana ba ne ba tshisa tipa ya sekolo ke o rona hape tshaba sesetso ka tsore makeišene mona di a le moye mona gotlhe re tlameya go sebetsa ka thata bathong gore re bue le bana ba rona ka boitshwaro re bue le batho ba bagolo ka boitshwaro ke utlwela le bana ba bašimane botlhoko ampe makeišene mona mao banyana mona ke ne ke le keišeneng le leng abuti a moholo a moholo motho a moholo wena momamedi ke ha abua are a ke tsama le batho mona re mosebetsing re ya sebetsa re tsama le batho he batho bana ba sa bolla ba tsama e mona a ke batle batho ba sa bolla mona ke batla batho fela ba bollotse mona batho ba sa bolla mona ba tsama e re buile batho ba sa bolla mona e bile ona bua ka puo ya seXhosa Hey, that's abua momamedi abua gore ke ne ke utlile bohloko ebile ke swabile ka re ke ena gatello e o bana ba rona ba phelang ka hara yona ka jeno hona le bana ba sa batleng gore bana ba bang ba kene matlwaneng a dikolo go bane ba re ha ba bolla Baba hanela habaya ba lo ithusa ntlwaneng ba ba ntsa ba re a ha le a bolla le ke la tla ithusa ka ntlwaneng ka mona ha le no kena ka mona ka ntlwaneng ha le banna ntlwaneng ya sekolo mo ngwana hao a tlameng gore a lo ithusa hona le ba mothibelang gore a kene mono ba re ha o monna Watswa abutieno hantsa bua mono a ntse le rata batho ba baholo ba mokhalema ba bang ba bua le yena ke ne ke swabile ya ba ke fumana hore ke eng bana bana ba bang ba bashimane o tla utlwa ho thwe he ngwana ke ona o nyametse re ya matla he ngwana o sate ngwana ke ona o sa nyametse ke bono hore ke ntwe tsa hore bana bana ba bashimane hape ke utlwile ba betlasa gatello e kana le bana ba sa tlameng gore ba e thabeng ba qetelle ba tsamaile a itse o ya thabeng batswadi ba sa tsebe a bale ke batho ba baholo ba tsamang ba bua ntho jo motho a tsebe le batho ha ba tsebe bontate bana ha ba tsebe ke o ya bua fela ena o ya bua fela hai a tena apa eng he ke le batle mona ke buile banna ba sa ne bolonga ke ba batle ke bua le batho ba na mo mamedi ke potso ya ka ka e botsa hona jwale nna no lona lena mo re buang ditaba tsa bohlokwa jwale ke nako bona boitshwaro ba bana ba rona bojwa na ha e le hore motho o tswa thabeng na o tlamehile gore ga o kopana le batho ba jwetse gore a se banna tlamehile o ba jwetse gore ke se bui le bona eng le a bona le ntho tse qalang dintwa makeišene o tlo ba re nyeo ke yane ba se ba mo tlabile nyeo ke yane ba se ba mo thuntse re ya kopa metseng ya rona re ya kopa makeišeneng le gotlhe mona moo go tshwarwang bo mabollo teng ebile wena moloko wa tswa ke batla gore ntho ena jalo kaa ke bua tsena ke a tseba ke bua e le gore bana ba mametse ba ka makoloing ba tswa dikolong bo ntate le bo mme ba tswa ba lata tswa e ka re motho o ka fumana morena tshotetsi kore ntate tshotetsi bathong na go ya dumeletsa gore go ne go bue ntho ke ka go bana ba bašimane ba le ntla sa gatelelwe kana ka baka la dipuo tse buang le ke batho ba bagolo mnike afrotraction

ngwanaka wa tsama a e lwa ntlo nkulu wa tsama o tsona le batho bao modimo ba fileng talente mme ngwanenwa ga a bina o bina ordentlek ga a bapale o a bina o bina ordentlek ga a bapale tlhompha talente ya gae o rata talente ya gae wa e tlhompha talente ya gae o tlhompha gagolo wa utlwala ga ke ena mo ne a tshwara pina ore gae gae wa soa ke a leboa ngwanaka o theoa ka mona ka kwa solonatala kuri mahlo metsotso mahlo mararo ka mora go ra ya bobedi me re ya babatla he ba o sale ba tsama ha e o tloa le sotomane o tloa matatiele o tloa swatini e swatini ba tla ka mona ka bo khauteng ba tla ka mpumalanga a ba tlileng le sotho ke ba tlileng mesebetsing ka Africa borwa move pa normo thatsa khutlela ha e ba ba re ya babatla sale a tloa tlase kwa na Western Cape ata motsemolo maboneng khaute mo fela mmeno ba nna teng ba ba na ba pale khauta ai ba pale khauta ai qeta o etsa mosebetsi motho o laola batho ka madaisa na maholo a bana ana matinya makanaka o tla fumana motho a sututsa madaisa na kongo bila a sututsa madaisa na ka loto e ral tsaisa 6 mana tlolele o di mara ha ke o bona ka re motho a re ha o tso e fihlile khauta e fihlile khauta e bapane gwele re ya babatla nana o lena la re batliseng le teng mothe motle mo o ka re letsetsang teng wa bua re na ntate mtaung ke batlana le nnye wa rongolla hape mona a Facebook nge kgolohadi ya lesedi FM me Facebook ya le sedi ke 079-758-5066. Ona te mono ha ngo tse he. Hawo. Re tso bala moletsa wa hao. Tso bala moletsa o rutlo rena eno mmatlang. O kae? Mr. Luther Van Ross.

0: ntshwarele ngwana mme o ka bula ka mono ke tshwere ke ile ka tloa ka pepeta mo ne ke sa tlameha o pepeta teng ke leboa mshana lahlomlenze ke pina eo ke tlo o bapalela yona ya thandiswa mazwai mme ke ne ke bua ka metseng ya rona mo re phelang teng diterata tse ngata tse neng di tshetswe dikontiri a se ka mekoti mono terata tse ngata di senyeile ya bohloko haholo ntho engwe gape ke e boneng ga ke tsamaya makeišeneng mona ke potoloa makeišeneng ke pota mo batho ba ipeileng teng dibakeng tsena tsa baipei mekhukhung kwana ga ona ditsela ga ona ditsela batho ba dula mo o senang ditsela ba iketseditse tsona tsela tse ke a ipotsa gorena di-ambulance di kena jwang maponisa a kena jwang ga o e na le bothata bathuso tsena tsa tshoanyetso ba kena jwang kore ke a ipotsa ga o na ditsela mo mamedi go gang ga o na ditsela ga o tsamaya ka koloi wa kena mono wa potela abedi wa potela re koloi ao ae thaere o fedile ka lone ke spekere ke trata ke lebotlolo bohlweki teng a ke sa bua bohlweki a boyo go ga ke matlakala a o re wa pota ka mona ke matlakala a o re wa pota ka mona ke matlakala ke ne ke tsamaya le ka mane ka bo Freedom Square go na le batho ba neng ba lela Freedom Square ba lela ka disurish ka bo Freedom Square mme ke ile ka bua le ntate More ka re ntate More le ke lenke leeto tlhe banna tlwelang o dula di-officing moshaneso le tswe di-officing le pote di lo sheba le batho bao le ba hirileng gore ba tle ba sebetse kae fela le kao fela ke bua go tloa maloti a phofung go a tswa kwana ka mohlabo ya lengana tloa ka mohlabo ya lengana o tla fitlha tlase mona kgokong o tloa mono o ya kena gona teng northwest batho bao ba hirileng a ko o tswa lo sheba rona ba etsa eng mosebetsi o tsamaya jwang metseng e mengwe ga e sale o kenwa palo ena ya apolo ga e sale kena apolo ga e se kgantshe le ka jeno a ke sa tswa ke motseng o feng mo e sale o kengwa apolo ke 14 years e eme mo apolo ga e se kgantshe so le ke letswe le lo sheba rona go e tsala eng metseng ya lona go e tsala eng make tshwantse le etse eng o thusa batho bana wena ka moo ka thabantsho e leng wa lefa dikete tse pedi ausi Daphne o nkarabile ke a gola o tla thuswa mabenkele
1: go qetile beke go sena motlakase gobane baaisane ba ka ba imeditse transforma ka motlakase o seng molaong moradi wa ka ga a kgone go bala bosiu gobane baaisane ba kentse ditshebeletso tse seng molaong tsa etsa gore transforma e imelwe e be e qhome dijo tsa ka di a bola gobane segatsetsi ga se sebetse baaisane ba ka ba ntse ba reka motlakase go barekisi ba seng molaong mme ba o sebedisa botlhaswa re phela gara bona mme re ba dumelela go senya mafaratlhatlha a botlhokwa a motlakase re tshwanetse go emisa seo tlaleya botlhokotsebe go Eskom go 0800 112 722 kapa SAPS boloka transforma ya gago pholosa maphelo moratuwa a kotlise ngwano kwano
2: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
3: dumela tle diponkaponka tsa mangwane wa bona wa ngrata
2: yo kelelonyana ya hai dula le tšhatsi mme ga ena mathata tle mmangwane ke nnepi ya pele kwano Aforika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako e dula e omme neng kapa neng Huggies we got you baby
0: o a bona o a nthata e seng o a nrata o a nthata jalo ka titšhere ke a lokisa gobane ke na le ditefetefe tsa ditukiso ke dumeletswe gore nka lukisa ke tichere me puo na se sotho ke puo ya ka ke puo ya morena moshweshwe e seng one rata one tata ka sotho se monate se mathima lodi ha rena puo ya se sotho mafaratlatla maranra me ke buile le bana beso ke buile le bana beso ba tarien tsore ha o sa khone gore o bale dipapatso tsa sesotho hlompha sesotho fumana mothimo ngo mokope mme o seke wa tshaba go bua wena gore nna ke a hloleya ha ke tsebe sesotho ha ke mosotho ha ke no bala papatso ena bateng banana batabala ha monnati se sotunga rena mapfara tlatla ke tsetswana ke kgolo rena le marranrang ha rena bohloko botsebe botloko tsebe mena bohloko botsebe ai ai ke buile gore ke buile ke buile ka bua le bana beso mme ke gore ho fihlela ke tswa ho le CD FM ke tla dula ke lwanela se sotho sena ke tla dula ke lwana ke tla dula ke bua go bana ke na le tokelo jwalo ka teacher ke tshwere lengolo la teacher ha ke le pate ke le tshwere le mphang le tokelo ya gore nka etsa dithukiso one tat harere one rata one tatana harere one rata na

0: etsa jwang ho sane tla be re hopola ntate Nhlapho Stene tla be re hopola ntate Nhlapho mane le khoteng la gasola Afrika Borwa ba kopane ba sebetse mo le batho ba ile mba motseba le bana ba dipale ba tla ba teng jwalo kana bile a ba hatisa dipale ntse o tsa bona ba tla be ba kopane mono ba hopola le sole lena le wileng le skekete Nhlapho ah ne le ntate o rona ka ofela a le bonolo a le bonolo monna re tsama le yena le bona tala kwana monna re le le watle mmane monna re tsama le bo skekete o re tsama ile le yena ka kapa eno le bo waya bo khiba le melele tsokoko maditla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: Menyetla e mengwe bona e sa tla hole. E meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mole. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
0: Ke o taba motho motho ke tlo ba palla pina tse pedi jwa le ka reng ya boraro ba bana bana ba kena jwa le ka mona. Mwana na uteng top lama 7 ke mona Thabo Mokone le yena uteng ke bona le Mratshabalala ke bona le mshimanenwa a sibudi le bona ba se ba le teng kwano me ha ke tsa tsena he jwale ke tla o famo re tshono monate na tlo mona ba shwan ba ka bo stay mo lelele tsena stone le yena na go ngwa ke mshebile ke bona tlhafutsena ke re ba nna hey ke Lucas Khatebe o motelele jwalo ka kapa mna bo Lucas mona Khatebe o ke ba shwan ba mafike ka bo ba le ba telele ha ka eh ke tlo fa pina a kwano he mona mothemotle pina na ke ya Nhlonipho AB Crazy ho tloa mono ke be ko fa intletio engwe ke intletio ke intletio ya AB Crazy kamora mono he kamora intletio ke tabe ko nka ko lahlela ho Abtim Phari a re tlotse Sten ere ke di lahlele moshaneso DJ Singapore lo sane intseleletsatsi

0: Afternoon Drive Show.
1: Na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phutheho di lokela hore di signise di-form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola kereke e qala hore o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha e batle kereke.
2: O so hlaha o na le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakae? Ko wena ntsa ka re 8. Se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re re mo ne jo na o tshwana ntse se iketse
1: re go thabo tsi ba ba ke ha o se nna le mo tshwa o tsha ba ba ke tlo
2: ke you say
1: wa makalo se tsha re tsho bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo thabo ba itse ha o inkelishwe

0: ao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse million ka lucky millions ya Hollywood. Ge tadi no more le thathamolla dikitikiti tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo, betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mzansi, bohobe ba metsi. Ba bang ba bubitsa le dombolo. Empa, ha o kenya ram. Ha e sale le dombolo fela. E ba le dombolo.
5: Tsasa le dombolo ga rama e be. Le dombolo.
4: Ala.
5: U tswa monate wa rama ka le dombolo. Dombolo.
4: Rama yetsa di jotse mona di be ramalisha. Fumana rama tap ya hao kaje.
6: Durban e malala la utswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le le leng tswelopeleng ya dinaha, ntshetsopeleng ya di-industeri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle. Ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe, le katleho eo re abelanang.

0: pele tsa dipapadi ho re ya tshella ha re juka le ka tsereng di gau tsa dipapadi tsa Africa bo ratsa bo le shumela nalo metsurubong di tsamaya ka mokota ba o reng crowned by greatness o kitika dipapadi le katleo ya na ha shebella di gau tsena ka kotloloho tswa Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sonta sala mashuma mabedi nalo metsumiraro phato metsutsunya mashuma mararo ka mora hora ya bo super thapama hashtag izinja ze game ha re di tsale hema medi ka tsa di atletiki khalala ya di para athletics kwa no na nya Afrika borwa e leng puseletso mabote o re o ikutlwa a thabile khona wa isale hore be ke e mongwa bathongwa he di gaungotsa SA Sport tseto tswara sometimes na so re ho sona mabote o thontswe mogatlong wa Sportsman of the Year with disability mo ho bietseng hena le motswalle wa haibile ya le hantle ibile le mo atlete e wa shebelang wena haholo e leng mpumelelo mhlongo yeo a ileng a hapa medal ho di para Olympics papadi se seng se thontswe mogatlhelong ono ke Christian Sari ho thongwa ha mabote ke sesupo sa sebetso entle e wa etsang jwalo ka le sebapadi se sebetsang ka thata ka nnete moraong tjena dipapading tsa mabelo e ka setana le mane ho long jump selemong se fetileng fela sa 2025 ke se wa kekeng a se lebala jwalo ka ha a ile a hapa medal wa hae wa pele dipapading tsa matjhaba mane New Delhi naheng ya India lebelong la T6300 meter ho World Athletics World Championships tseneng di le mane naheng ya India. Ha re tswa mono re tshelela o tsa papadi ya bolo mapalahare wa sehlopha sa Mamelodi Sundowns Marcelo Allende o re ho qala sehla se setjha e se bona ba sireletsang sekola ho ba qobelletse hore ba phamise dikausu. Allende e o le letswalo la mane naheng ya Chile e sa le a ba le seabo hlopheng sa masandawana o sa se thusitse ho hapa leke makgetlo a mmalwa ho tloha e sa le a fitlhe ka selemo sa 2022 empa sehleng sena he ke sa hae sa pele se wa se qalang e le hore hlopha sa masandawana a se bompudi jwalo ka e le hore re a tseba hlopha se sireletsang sekolo a kgetlo lena ke sa Orlando Pirates ka morao hapa leke sehleng se fetileng o re o dumela ha ha jwale mahlo a ba shebile hore ebe ba tla ikarabela ka le renyeng jwalo ka e le mona Mabakhania ba qetile ntho ena e ntle ne ntse ba tla ba etsa le tsena kaofela le ho hapa league jwale batho ba batla ho bona rona ebe sehleng sena ba tla sebetsa jwang ho leka ho lokisa diphoso tsa bona sehleng sena sa 2026-2027 ho ka etsahala hore ebe ke sa hae sa ho qetela Allende a le hlopheng sa Mamelodi Sundowns mme o tshepisitse hore kannete o tlo bapala ka boitelo ho feta nakong e fetileng ha jwale ha o ka hlokomela tshepo e batlang e le ngata haholo bareng ba lebala e se batla e hlele ho yena jwalo ka e le hore Tebo Mokoena o lemetse ha jwale mme ka o leleng re a tseba hore Jaden Adams o ile a hlokahala Allende o ntse a na le tumelo ya gore Mamelodi Sundowns e na le sehlopha se matla sa dibapadi se ka nnang sa kgona go ba thusa gore ba boele ba hape leke hape bosimo bona hela ba bapala papadi e ba neng ba lokela gore ba e bapetse ka lapele kgoding ena ya phato ya Betway Premiership mme ba tlo thulana le sehlopha sa Marumo Gallants metsotsong ya 30 ka mora hora ya bosupa ha re dikwala re ntse re le go tsa papadi ya bolo modulasetulo wa PSL e leng Dr. Ivan Khoza o tholeditse Kaizer Chiefs le Orlando Pirates ka boitelo bo ba bileng le bona haholo ha league ena e ne e thakgolwa le ho qalwa semmuso dilemong tse 30 tse fetileng jwalo ka e le gore selemong sena e kena jwalo selemong sa bo 30 mme o re dihlopha tsena tse pedi tsa ka bona ka Soweto di ne di itelela gore di mpe di seke tsa fumana tšhelete ena e lefwang ke batsietsi ho kena mabaleng e le gore e mpe e fuwe dihlopha tsena tse nyane tse ntseng di hola tseo ka nako eo di neng di sena motho o ka re batsietsi ba ditšhelete mme e ne ba tla ehlele bothata gore di kgone go tswela pele ha dihlopha tsena tsona tsa Soweto ne di shebile fela tšhelete di fuwang haholo wa re tlatabeng ya ditokelo tsa kgaso ya dipapadi tsena mane televisioneng o re ka nako eo se neng se etsa gore papadi ya bolo e ne tswele pele Afrika Borwa ke gore dihlopha ne di dumela gore papadi ya bolo e bapala metsotso e 90 ebile ka mora metsotso e 90 e beela gape e lokela gore e nne e hodiswe ka mokgwa gore ho fumane batsietsi ba ditšhelete ba tlo e tsietsa o re ba ile banka qeto lemong tseo tse ngata tse fetileng tsa gore ba fokotse dihlopha ho tloha ho tse 18 ho ya ho tse 16 e le a ba shebile taba ya ho boloka tšhelete le ho qoba ditjeo mme o hatelletse taba gore he tsohle tse e leng gore di ile tsa fumana ho fikela hakana o tholetsa dihlopha tsohle tse bileng le kabelo ho hodise leake ka ho fetisisa tsona tsena tsa Soweto ka boitelo ba tsona le ho thusa gore leake ya rona kwana Afrika Borwa e be maemong ao e leng hona di bile hakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona e ne le tsa pele tsa dipapadi tse ding hape di ka nkane hora ya bone e tla be e le tsa bobedi le bolety bos ba hatela pele.
1: Hakule bo holo banks maholo wena tibla mo medikena jalo ka N12 westbound pili fitla jalo Gilolis interchange hona le koloi bile go tsiya makoloi ka mono mo wa medi bona la hamalala thateng a hlekile mme se phala ha bona tsana se petepete N1 southbound ka mana ka Atterbury road mola o ka le phelo le tuna kwetse gana ka kelo hlokwe bang o sebedisa mmila ono hona le lori e emeng kgegenene ka hare ho mmila ke re go tshwara tsona tsana tse pedi hore ngena mo wa medi mme bona o tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ka tibos_mokone at lima101x # traffic.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: siyalitsa ngiliphoso lifu
1: phela uyinsa ikiphoso
0: ah uyinsa sport
1: asiphoso
0: uyinsa sport kanithi uthabisa mili osebenza ngathi
1: ah asiphoso uthafu na ukudla
0: phela warabela mumale omuntu omunye uthi utsho ngkaka muna ngkaka ah likama nokana ngka unkalitsa sei hey
1: daddy
0: hey lawe
1: daddy
0: hey
1: alright

0: inele Sean Paul tsa majwalo le Keisha Cole ba re give it up to me o le sedi FM me tso ke le shimele metsumela ro kamara ho rena ya bone ke mogatlhelo mbedi ona wa ratella afternoon drive le TLB ha go le bo ha ho lo gaitsela motho ke bo jalo ka Kenny totlisa modupi o balatsi ntaba tso tsa hora bone ka qhetse ke bona ba ha sale are amohela bile re kenya mogatlhelong ona wa bobedi wa lenano momedi wa tsa bahella bra re jone he ke re kene jwalo se khotlela sa gona se bitswa fela ka hore ke
1: hashtag black excellence Wednesday. Fela ka jeno re tla ka black excellence ka tsela e fapaneng mo mamedi jwalo ka e sale utlwa manane wa fapaneng ho tlwa hoseng hore re ka kwano ka Imvelo Safari Lodge mo teng ke nka tlhaka babitsa metswalle ya rona me reng ha re na le ntho moketjana fela ba re tlong kwano le CD FM jwale motho a ditse ba ntaba tsena robaneng re le sebakeng sena se setle bathumbana ba batle bathumbana ba pelotsentle ba Imvelo Safari Lodge re le CD FM re bewa ke mo o teng ka kwano ke mo ka medi wa Inland Combo e leng motsoding FM le CD FM e leng mme mamontha motaung o tlo re jwetsa gore re etsang kwano mamedi rona re jile re robetse mo holeng otle re jile ha monate fela mme mamotaung dumela
2: Tabo lile budumelang
1: le kae mme
2: ke a phela lona
1: ah ka mo ha o re phetse
2: le robetse hantle
1: yo mo ma o tlo se mme re ntse re ka Imvelo Safari Lodge re tloetsang re le sedi FM ho etsa la mo
2: ke le bo hathabo le wena le bu ku dumedise mo mamedi ho hle mo mametseng tsebeletsena ya le sedi o le hona teng wa tseba bophelong o tlameile wena motho ka bo wena o itekole o go shebe hore na ana ke ntse ke tsamaya hantle ke setlo etsala empa re ke ka le mona o buile ka Imvelo tshebedisano mo le ho bopa setswalle ke tsona tse etsang hore re be mo ka jene ha ine ba re ne re sa bopa setswalle le bo ka medi ba Imvelo e ka be ba hare mona mme ha ke na mantswe a lekaneng ho leboha setswalle seo hobane nako dimpe ho hobe momamedi ha tsebe ntho seo ebile ha ke tlo di bua empa maemo ao re leng ho ona jwalo ka lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ha re na le setswalle se tjena momamedi o qetella sa tsebe le o tseba hore helang ka morao ka moo ho na le mathata a jelebo jale re ke rata ho leboha ntate Dasheka le batsamaisi mona Imvelo Safari Lodge ka sena seo ba dulang ba re etsetsa sona selemo se se neng kapa neng mamati a bona a dula a butswe jale ke kgutlele tabeng ena eo ke leng mona ka yona ke ne ke le bua ka hore bophelong ha o sa iphe nako ya ho itekola hore ebe mona moo kileng ke ntse ke etsa dintho hantle na ke ntse ke kgotsofatsa momamedi na ebe ke ntse ke kgema le dinako na mathata a ka ke tlo a rarolla jwang ke seo re tlo se etsa gona jwale ebile re se re qadile re bile re shebile hore re itshorise ha o itekola ke re wa bona hore mona ke ntse ke tsamaya hantle mona e ka re ke ntse jale re bitsitse le ditsebi tse tlo re bontsha hore ke nnete le re lena le bamamedi ba bakana empa ha le ne le ka etsa tjena le tjena le tjena le tjena le ne le tla feta le moo mme phepetso e nngwe e kgolo e re tobileng jwalo ka lesedi gona jwale le ditshebeletso tse ding le lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ke bothata ba hore maemo a moruo a fetuile momamedi ha o mo sheba ka jeno ha a sa tshwana le maobane o se a ena le kgetho e phatlaletseng ya hore ka nako yaka nna ke a tseba ha ire hora ya boraro ke tlo mamela Thabo le lebu kapa e mong a re nna ka nako yaka ke a tseba ke lo boha setshwantsho se itseng kapa ka nako yaka ke lo mamela mmino o itseng jwale ntho tseo kaofela ke diphetogo momamedi o sana lekgetho ena ya hore ae ka tjhelete ya ka ke tla lefella hona nkeke ka etsa hona ke maemo a re tobileng ho ya pele
3: o so batla wa rabile potsone ke batlang e botsa e latelang mme o ya rabile jalo ka mokamedi wa lesedi ke batla go botsa gape jalo ka e mongwe wa batsamaisi SABC ka kakaretso nthona ya strategic summit ha se programming summit ha se ya lesedi fela re re bone ditshebeletso ka ofela tsa SABC selemo le selemo go etsiwa mosebetsi o ka ngona mo teng ditshebeletso tse fapaneng di tshwara programming summit gobaneng programming summit e le botlhokwa e ne re kopaneng ka yona ka jene se re sa buele yena ya lesedi fela re buelela SABC ka kakaretso
2: thabo ka go fela ga rona re na le boikarabelo a ke re letlabe le ntse le re tlameile re rute setšhaba re ba thabise re ntho tse tharo tseo tsa metlha ena empa dintho tseo o tlameile o tsebe gore di batla tšhelete di tlhoka gore motho a o utlwisise o le thabo ntho e o e buang o seka bua ka godima gae o bue le ena jale boitekolo bona bo thusa gore re tlo bona gore lekgotla la gaso la Aforika Borwa le re file monyetla wa gore re be le dihora tse tharo go bua le momamedi e be ke dintho difeng tse tla re fitlhisa maemong ana a fetuileng a thekenoloji gore le rona re iphumane moo wa bona gona jale batho ga ba sa mamela radio fela empa motho o na le gona gore nna ka gora ya boraro ke a theowela ga ke na monyetla wa gore ke mamele thabo le lebo ka gona ga ke tšhaisa ka gora ya borobong bosiu ke batla gore ga ke fitlha lapeng ke be le sebaka moo ke tla kgona gore ke mamele gape thabo le lebo jalo ka gaeka ke ne ke mametse motsheare ke diphetuo tse teng tseo re tlameileng re ikamanye le tsona nakong ya jwale jalo ka ga ke bua ka gore momamedi o sana le kgetho mme maemo a gona jwale a thekenoloji a re kgontsha gore re be gotlhe ka nako tsotlhe radio gona jwale bona mo re dutseng teng nakong ya pele re ne re felela ka ofising ka studio gona jwale le a tseba gore le ka tsamaya la lo ga sa strateng sa zone 7 la bua le momamedi le ditlhoko tsa gae le ka gara koloi ena eo re leng ka gara yona radio ga e sa le fela go ba ka gara studio empa e ntse e ka nna ya tlala-tlala ra gasa re fana ka diketsagalo tse etsagalang tse a maphelo a batho ke ka goo mosebetsi o mongwe gape o re lokelang go etsa ke gore re ntlafatse maphelo a batho mme o ntlafatsa bophelo ba motho jwang o sa tsebe ditlhoko tsa motho eo o tlameile o kgone go ba le kamano le motho eno o mmotse mathata a gago ke a fe mme sa sa e etsa jwang o fumana tšhelete ya gago jwang a o tlhalosetse ngwana o setse le bana beno o ba tlhokomela jwang tsatsi le leng o le dilemo tse lesome le metso meraro o tlameile o be gaufi le bona mme sena seo re tlo se etsa gona jale ke se
0: wa tseba ka ke o mametse gona jwale mme go mameleng ga ka gape ke iphumana ke sebile ke sa tsebe na ke botse kapa ke etse jwang kapa ke o shebelele fela go ya ka mokgwa o beyang ditaba tsa gago ka teng fela le momamedi ke utlwa gore mo a teng o utlwisisa seo ga re dutse kwano station e sana se re leng go sona sa basotho momamedi se tsamaiso jwalo ke basadi mme re kgweding ya basadi mme itse ga o bala diphitlhelelo tsa station ka jeno ke laba ka tsamaiwa ke o mmona ke utlwa gore ga o bonolo o qeta o bua ka gore momamedi gona jalo sana le dikgetho tse phatlaletseng empa ka gare o dikgetho tsena tse phatlaletseng re fumana station-e se ntse seng ka karolo mme se ntse se ipabola ka magabane o ka reng go ebile ga re sa re basotho fela goba re station-e se diverse gona jalo re mamelwa ke moaforika o ka reng go maaforika e leng gore a kgetha go mamela station sena le go tshetsa station sena ga se tlaga se re helang re na le gona mme re etsa gona e be ba ntse ba tla ba matha ba re re ntsha tšhelete e ba lesedi le re le ya moreaya o ka reng go bona
2: lebo ntate Mandela o kile a bua mantswe a mmatla gagolo gore ga o bua le motho ka puo ya gae wa tseba o mo fihlela botibong ba pelo ntwa pele e kgolo ke hore re hasa ka puo ya Sesotho e o motho a iutlwang ha o bua le nna o bua Sesotho ke utlwa ka hohle hohle ke fihlela ditoro tsa hao o kgona go bua le nna o ntlhalosetse tsohle ha so re mona mo rileng ha re kopane le mathata empa o keke kana go tsohle ya re ha o hlaha batho ba bone mathata hao ibile ntho e bohloko ka o fitisisa batho ke bona ba uimetsang ba etsa eka ha ona ntjo tsentle mama mona re ne re gakola studio se setsa batho ba o lebeletseng gore ba tlameile batle ba tlo bontsha magabane ao a gore bomme ke bana ka moradile motse mashume a mane ba tswetse pele ba ntse ba ntshetsa puo ya Sesotho pele ha bo etsa hale empa ha o hla nthonyana fela e sa reng letho e o ibileng rona jwalo ka botsamaisi re kgonang gore re sebetsane le yona go thotse o itse tu empa nakong ya jwale go phatlalla dintho tseo empa hoo ga o re dimoya gobane wa tseba ntho e ntle ga ona motlhang e kekeng ya e tla kwalwa ke ntho empe ntho e ntle e tla dula e le ntho e ntle re na le studio se setšha se e tlong ka dilemo tse dingwe gape tseo e tla beng re ntse re bua ka studio seo mme ke batla gore go momamedi re le bomme re ntse re kopana le diphepetso tseo tse ngata-ngata tse ka nako tse dingwe o bo ikutlwe ka o keke wa tla mosebetsing empa ga se se o itlametseng sone ga o le mookamedi o tlameile o tsebe gore le maemong ao o eme ba bone sefatlhego se edileng se batlang go ntshetsa sepheo le morero wa radio pele mme ga wena o le mookamedi o ka latlha ke tla re thaole letloetsa jwang ke ka hona kana go tsohle ha re bua re le ntho e le nngwe ke na le mme manini ke na le mme Jabulile re bua re le ntho e le nngwe gobane re tseba melao re tseba meralo ya lekgotla la gaso la Aforika Borwa re keke ra bua jalo ka batho ba sa tsebeng letho manistrateng re tlameile re bontshe gore rona tsela re a e tseba ka go etsa jalo le lona le shebile gore he bomme ga re ba bone ba tlharalela ba etsang ka nako tsotlhe ebile e ke re dikonyana fela empa ga se ore botlhoko bona re a butlwa
4: lwana tswang ho mema monta mo benentse re le jwalo ho ratel afternoon drive le TLB me re ho Black Excellence Wednesday me ke batla hanyane ke ontse ka kantorong hona jwale ha ke re tswe hanyane ka kantorong ke yona he Ausinta o dutse o tshitse Ausinta o rata ho etsa enking so reng ke rata ho sietsa ha ke se kantorong bane hona jwale hona le me a mametseng a re mosadi no hona jwa ntleng o le ha o bua

0: qeta go batla ke ka motsotso fela ke dubile le dombolo ke se ke bile ke entse discounts ka motsotso fela ha o re ke magwenya ke page jale ke motho a ratang ho pheha ka tsela e kgethileng mme hape ntho engwe ke motho a ratang ho ipha nako ya ho dula ke inahane e bohlokwa ntho eo hobane re sebetsa haholo nna ke mona ha o re ke ile Mahikeng ntho tseo kaofela kelello o tlamehile e shifte e tswe ka ofising ya lesedi e shebane le ofisi ya motsweding ha se papadi ntho tseo nako ya hore ke iphe le bana ba ka ba tseba hore ha ke itse ena ke nako ya ka ke tla dula ke mamela mmino ke sona ntho ha ke batle bua tsedi
1: mema mtaung re motlotlo haholo mme re nthwena ya programming summit re le dibuhudi e re ruta ntho tse ngata e re bula mahlo ka ntho tse ngata mme nako ngwe ga motho o ntse o dutse o mametse o tlo seng o ba le nthwena ya gore tse dingwe tsa di-information chela ga e le tsa ka tlong e ne ka re mo mamedi ana ka di tseba gobane re phela lefatsheng la di-assumption mme ntho tse ngata ga re di tsebe ga re tsebe di-facts tsa tsone ke gona ka jeno re utlwang ga o bapalwa ka di-numbers gore di-numbers di tsama jwang ke gona ka jeno re utlwang megegetho ya di-email tse le dingolang ke gona re utlwang dintho fela ke ne ke re a leboa re shebile o ne o bua o seng ga o ne o bula programming summit o bua ka dikatlego tsa tshebeletso ena nakong e khutshwane mo le neng le sebetsa mme motho jalo ka sebohodi tshebeletsong ena le sa DFM rona re bone dintho tse ngata tse neng di le negative ka station empa ka jeno ga re dula re sheba botsamaisi ba SABC ka kakaretso bo bua ka dikatlego tsa SABC tsa lesedi FM motho wa tshoa gore banna kante re entse ntho tse ka maeto a le wa rekisitseng mema mtaung le bo mmejabu le bo memanini a mafatshe ka ntle ka beke tse pedi fela ga re sheba studio sa rona ka jeno mme ntho tseo rona jalo ka basebetsi re nana re go bobebe ha ho bobebe ke ka gona go leng botlhokwa gore summit tsa mofuta o tse programming summit e ka re re ka ba le summit tse ga ke tsebe ka tsela e jwang di ye go momamedi gobane di ngata dintho tse momamedi wa rona a ka ithutang tsona tse a sa di tsebeng tse a naganang gore e ka ditse ga tshe a di jwalo ka rona
0: o bua nnete Thabo wa tseba ntho e nngwe e ke bonang e tlo lematsa radio mmogo le batho ba sebetsang radiong ke social media. Social media e o fa monyetla wa gore motho a o apese mose o lekane mme bohloko ke gore re batho ba fapaneng go na le motho a imatlafatsang ka pelenyana e mong wa moya ga o qala gore go yena a wena Thabo jena o sa wile moya jale re fapana jalo re le batho empa ntho e kgolo jalo ka rona re le bookamedi tshebedisano mmogo le go tshwarana ke ntho eo re e lakatsang gore e thusa gore go se ka nna ga kena wa tseba go na le dintho tse ka thoko tse ka le sitisang o bomaka le gore ao bathong ka nnete batho ba gobaneng ba sa shebe dintle tsena tse teng gobane re a tsamaya Thabo rona le tlo sala mme le tlameile le be le motheo oo e be lona ba fetisang motheo oo le o fetisetsa baneng ditlogolong tsaka ba te ba tsebe go rata radio jwalo ka le lona le ile la rata radio jale dingata dintho tse ntle empa re sitiswa ke batho ba buang fela ba bua fela wa tseba ba bua fela social media e ba file monyetla oo banka diqeto tse ba di nkang ka maphelo a batho ba sa bone gore na ba senya ntho jale ha rona re tsitsitse re le bookamedi ga ona mannya re thetsang o tla bapalela moo o felele moo re itholetse re itse tu re etsa mosebetsi o re o fueng a ke re nna ke nna ke saineng kontraka ke le mong go ne ke sa tla le motho ke a tseba gore ke itlamme gore jalo ka re tlile go tlo itekola gona jale re tlo utlwa gore na mananeo ana a lona a tlo thusa jwang gore lekgotla la gaso

0: le khone ho etsa chelete le be le khone hore le re kheme le dinako ke re tlo utlwa ho lona me mo e bang re bona hore bofoko di buteng ge le fe hore ha ho etse tjena ho etsa tjena me ho ha ho bulele hore le tlamehile le re athe le lahle kwa tseba le e be le lahlelwa ke tsepo le tlamehile le re lo itukisa ho ba ba e me bontate ka mane ba batla ho utla hore emong ha ile mona chelete e haella re tlo thusa jwang ka mananeo ana hore chelete e bete o tlamehile jwale e be wena ya reng nna hona le ena me ke shebile company ena le ena hore ditle ditlo tsetela ka hara lenaneo le e ska ba fela ntho ya hore le etsa dintho e be chelete ha ikene ha e sa le boikarabelo ba lekgotlala gaso la Afrika Borwa fela lona jwalo ka ha re se re sebedisa ntshwane ya hore ke o lefa bokae thabo hore o be di hora tse tharo wena ke eng se o sitlisang di horeng tse o se tharo jale e ke ntho e batlang boitekolo bo boholohadi mme re ntse re shebile ho sebedisa yona puo ena ya Sesotho le ho bitsa batho ba batjha hore batho ba batjha ba tsebe motheo wa lesedi hore lesedi ho sebetswa tjena le tjena ba seke ba fefolwa ke moya fela motho a tle a re ho tlamehile ho be tjena ha tsebe melao ntho pele e ka hara lekgotla la gaso la Afrika Borwa eo lesedi le lokelang ho e latela
1: bana ba ba batla
0: Thabo re likile ka hohle re likile ka hohle hore wa tseba le maemong ao di wa tseba nthonyana le ha ile nyane le wa tseba le ntwe nngwe ya hore ha motho a sebeditse hantle o bore ke a leboa o entse hantle ntse o ke ntse kgolo ho ba ni chelete re batla ka ho fela hona jwale maemona a batla chelete impa ha ile siyo o leka magobontiti ohle a hore ke na le motswalle mane yeo e ka reng ha kere wa tseba bana baka ba hloka dieta a ko nthekele paratse kana ba hlahelle ba le batle ke se o re sentse hona bona le batle jwang ba tlo re bona hantle swantsong se tlo hlahella hore re entse eng le maemong ana a bududu
2: ntha motaung re le buile ha holo ka nete ka nako ya hao lo arulana le Muhammad ditaba tsone go tshwaretsona di botlhokwa ha holo mme ka nete re tshwara jwalo ha o tsofa le ngwana na mosehlala ka nete ntso le fela jwalo le Muhammad o tlo re ntsine la le fetwe ho hang re tshwara jwalo mme o tshwara ka bana
1: kona ka go pause ka tsama re tla tsama be ke tla
0: o le batla o dula imvel hanyane ke ntwe ntla ke re letle letsebe ho tlalatlala le bone maplasing batho ba maplasing hore na ba phela jwang nka thaba jwang le nkile vene e le kene plasing ya Mr. Van der Merwe le batla ho utlwa hore na mathata a batho bao ke a feng ena ya botle Moleboheng o sebetsa ka thata wa tseba dintho tse ding tse o senang matla hodima tsona ho di fetola ha o ipha moya wa ho amohela ke engwe ntheng thusitseng hore ke be tjena ke be seo ke leng sona ha o no ya ka motho tlamehile be ke sothele ke a leboha motsotsona
1: ke a leboha ntha jwale mme akere o tla e lokisa ya gore ga re sa tsamaya bosimo
3: ke lo bua le safari re lo hasa
2: ma plase. Mamadi somile fela jalo pisana rona le mota pele wa Inland Combo e bua jalo ka me wa Monta Motaung. Me re tlo fetela nakong ya dipapadi le Bongzito Chabalala mshengo.

0: tsa dipapadi ho riatella le Bongani Tshabalala.
1: Ke le buya holo bana beso le moeta pele mme mamontha mamedi wa lesedi tsena ke tsa bobedi ha re ditlale jwalo ka tsa papadi ya tennis re lebe mane na hantse kopaneng tsa America tlhodisano ya Cincinnati Open re shebele hlakore la basadi ho ribedi papadi di bapetse jwang le hore ke difense se ndifitetse me mogatlelong o latelanga mbudu wa mehlenga hona tlhodisano yeno e leng Coco Golf wa mane America o hlotse le ho ntsha sebapadi se tswa mane se o leng bile letswalla la hona mono America ba tswana henye le nngwe ke N Lee ya mohlotseng jwalo ka skoro sa 6-1 le 7-5 lo ngodisa maemo a hae papading tsa di-quarter final. Seteng ya pele Golf ha ka thulana le bothata bo bokalokalo jwalo ka gonne o e hapa ka metsotso e 30 fela empa ya bobedi ile ya batla e mothatafalla jwalo ka ha ile mona a ile a qobelleya gore a ba e hape jwalo ho tie break. Papading ye nngwe ha re sheba hona tlhodisanong eno se re fumana gore sebapadi se maemong a bohlano ho ya ka dipalopalo tsa tlhodisano eo e leng Mira Andreeva o fetetse ho di-quarter final le yena hem ka mora gore yena a hlole jwalo Janice Chen ka skoro sa 6-1 le 7-6. Andreeva eo le mosireletsi wa sekola tlhodisanong ya French Open o ile a laola papadi ho tloha e thakgoa. Sebapadi se seng se phunyeditseng bakeng sa mokgahlelo wa di-quarter final ke Madison Keys ya hlotseng le ho ntsha Katrina Siniakova. Ha Elina Svitolina yena ile a qobelleya hore a tle a itokolle tlhodisanong eo jwalo ka sebapadi se neng se le maemong a borobedi ho ya ka dipalopalo tsa yona ka lebaka la temalo. Ha re tsotseno re fumana tse reng dikgau tsa dipapadi tsa Afrika Borwa tsa bo 14 di tsamaya ka mmokotaba o reng crowned by greatness ho keteka dipapadi le katleho ya naha. Shebella dikgau tsena ka kotloloho Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka Sontaha sena sa la 23 kgweding ya Phato metsotsong e 30 ka mora hora ya bosupa thapama. Hashtag isinja the game. Ho tsa papadi ya kolofo Afrika Borwa kwano sebapadi se ntseng se hola e leng Christian Maas o thabile haholo jwalo ka e le mona a thontswe he metlotlo sena he ebile tlotlo e kgolo ho yena mme ntate wa hae Dr Christopher Maas o tholeditse sena ka le reng ke ntho e kgolo haholo hore mora wa hae o thontswe ka mora tshebetso ya hae e ntle papading ya kolofo fihlela kana sebapadi sena se dilemo tse 23 se e leng hore ha jwale se se se dula mane naheng tse kopaneng tsa America ka lebaka la tshebetso hona papading ya kolofo o thontswe jwalo mokgatlhelong wa Sportsman of the Year mo a thontswe mmoho le sesesi se ntseng se hola e leng Peter Kotzia e ka setsana jwalo le sebapadi sa papadi ya ditebele e leng Kevin Lerena. Me dikgaong tsena tse tlameng di le ka mona ka Sontaha ka Sun City ka mabaka a kekeng a qojwa sebapadi sena se keke sa kgona ho ya empa ntate wa hae e tla be le yena ya mo emetseng mono hena e le ha a tlo tshepa le ona o dumela gore mora wa hae o tla hapa kgau ena e kgolohadi eo a dumelang gore e mo tshwanetse ho latela tshebetso ya hae e ntle haholo jwalo ka e le gore selemong se fetileng o ile a thusa sehlopha sa Afrika Borwa ho hapa tlhodisano e kgolo ya papadi ya kolofo ya Eisenhower e leng gore ke tlhodisano e ntseng e batlile tshwana fela le ya mohopo wa lefatshe go dibapadi tse ntseng di hola ela ke tla bona gore nabe o tla tle a fuwe gau kapa e tla hatswa ke moatlete mongwe empa he o thongwa ga gae fela ke ntho e kgolo haholo ebile go bontsha gore o ntsa le ka bolhlakore le letle mme o ntsa hata ka leoto le letle ga re sheba tshebetsong ya gae papading ya kolofo. Ga ka dikwala ka tsa papadi ya bolo Forose Abubakar Nasir o tlile setlhopheng sa Mamelodi Sundowns mme o kgutletse naheng ya habo ya Ethiopia mo a le o bapalela tlhopha sa Mitchell SC mo a tekeneng dikontraka ya dilemo tse pedi kaofela. Sebapadi sena sa dilemo tse 26 se fihlile tlhopheng sa Masandawana mo se sakang sa bapala hakalo ka lebaka la gore o ne a tshwenywa haholo ke ditemalo mme o bapetse fela makgetlo a ka bang a 17 o kgutlela lapeng mo e leng gore ka setlha sa 2020-2021 o ile a sebetsa hantle haholo ha tla kgahla tlhopha sa Mamelodi Sundowns mo e leng gore o ile a kgona go tlhoba dintlha tse 29 dipapading tse 24 tseo a di bapetseng. Re tla bona ga e gore nabe kgetlho le na o tla kgona go ala bo a qetelletseng teng ka pa dintlo dintlo di tlatsa majwang ka mora hore Hlopeng sa Mamelodi Sundowns a tshwenya haholo ke taba ya ditemalo di bile hakalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi tsa bobedi di metsotsong e nka hlakare tsa o qetela e tsena ne le tsa bobedi tsa o qetela di metsotsong e mashuma mararo ka mora hora ya bohlano ha jwale le bo di tibos ba hatela pele ka lena nna re a thella bana beso
2: Otsoa ka matsi, ho fihla le inne

Ari tla jalo ka tsapa pa ri ya bolo mo mari wa le sedi mapala ha re wa behlenga wa hlopasana ha ya France Patrick Vieira o hlawe jalo ka mo kwetlise mo cha wa hlopasana ha ya Senegal me monene he ki mo kwetlise ya dilemo tse mashumo a mahlano e weleng hore ka tswalo hantlantle o hla gona mono na heng ya Senegal mane Dakar me o ke ne di etsa mo kwetlise ya le kueng ka mora o se sebetse hantle wa hlopasana ha yenu tlhumisanong ya mo hopo alfatse ba paletse mane North America pijana selemo sena Elena Papa Tiao ke le khatlo lape le Vieira go tlisa se hlopa sana ha ka mora go tlisa di hlopanyana tse mmalwa mane England France le nahenya Italy mo wa qetetseng go kwetlisa teng go ela mafelong a selemo sa 2025 di gautsa di papadi tsa Afrika Borwa tsa bo le shumelela le motsoro bong di tsamaya ka mmokotaba o ring crowned by greatness o ketika di papadi le katleo ya naha shebella di gautsena ka go tluloho ho SABC 1 jolo ka ditlabe di tshwaretswe ka mona ka Sun City Super Bowl sontaine sena se reyang ho sona sala mashome a mabedi a na le metsomeraro kgweding ya phato metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa thapama hashtag izinja the game ho tsa diatletiki galala ya diparalympic kwano Afrika Borwa e leng puseletso mabote o re o ikutlwa thabile bona ba esale gore ebe o thontswe he dikgaongwe tsa SA Sports mabote o thontswe jalo mokgatlhelong wa Sportsman of the Year with Disability mo a beetseng a thontswe mmogo le moatlete e wa shebelang wena haholo ebile le mpudi wa diparalympic e leng Mpumelelo Mhlongo sebapadi se seng se thontsweng gona mokgatlhelong ono ke Christian Sari ho thongwa ha mabote ke sesupo sa tshebetso ya hae e thata moraong tjena ga o sheba mabelong a fapaneng jalo ka e le gore selemong se fetileng o ile a sebetsa ka bokgabane bona ba e sale le o hapa meta

0: wa hae wa pele papading tsa matshaba lebelong la T6300 meter ho World Championship tseneng di le mane New Delhi naheng ya India. Ha re di kwala jwalo mamedi ka tsa papadi ya tennis, re fumana hore mane o Cincinnati Open mpudi wa mehleng a Coco Gauff wa mane America o hlotse le ho ntsha sebapadi se seng se tswang hona mona America e leng N Lee ka skoro sa 6-1 le 7-5 ho ngodisa maemo a hae mokgahlelong wa dikota final. Seteng ya pele Gauff ha ka thulana le bothata jwalo ka ha kgonne ho iphethela ka mora metsotso e 30 fela, empa dintho tsa batla di mothatafalla seteng ya bobedi e wa ileng a e hapa jwalo ho tie break. Papading e nngwe sebapadi se maemong a bohlano ho ya ka dipalopalo tlhodisanong eno e leng Mira Andreeva o fetetse ho dikota finale ka morao hlola Janice Chen ka sekoro sa 6-1 7-6. Andreeva eo le mosireletsi wa sekola mane tlhodisanong ya French Open o ile a laola papadi ho tloha e qala. Sebapadi se seng se phunyeleditseng bakeng sa mokgahlo wa dikota finale ke Madison Keys ya hlotseng lo ntsha Katrina Siniakova, ha Elina Svitolina ya maemong a borobedi ho ya ka dipalopalo tsa tlhodisano eo yena e kgutsi ka lebaka la temalo. Dibile akalo mamaditse o keneng konsaretse tsona tsa papadi ka jeno kwano re a thella e le loro nano la dipapadi le felletseng le tlatla wena ka sebidi molefe a tsa majwalo le mohlaisi Thabiso Motlong pakeng tsa hore a bosupa le hora ya borobedi bosung bona ho sano se Malaxen o tla hlahella nano la thakgowa ka dintlhakgolo tsa dipapadi. Bana beso ke tseo
1: Pretoria Tswane le sefeto ke lesedi FM le khubulla 88.4 kapa ho SABC Plus app ke molefe.

0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay 5 le shomelo metse me difela metsotso re re libile ho reng ya botshelela ke TLB le Sedi FM ka kotlolo ho kwano imvelo laws ke mo re le ntempo isa re mo nate ka nete patentsa le bule metse wa rona bathong mamela mpine download mpine re ka mpine le bua re so bule mo mamidi sale mo mamidi re mratang sa le utlwa ho se sa le re kena mona ka ra ra are so bule mmami mme re ho potsa gore le tsetse 086003084 re khutla mabenkeleng re ke re fela hello hi re mabenkeleng ra khutla tsa we
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Swipe ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bo bedi ka 99 randa. Dew Drop Fat Spread Brick 500 grams e taro ka 36 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala.
3: Lena no ke la ria tella afternoon drive show.
4: Sense re kena jwalo ho.
5: Bubbling Anja. Ke batla re bubbling Anja ke batla re Black Excellence. Ne? Ntse o shore monena o ya Black Excellence. No, o shore motho re tshobele na go ntse tlangwa ya Black Excellence.
4: Hora.
5: Ya Black Excellence.
4: Me re sense re na le mo jo rona ka tsheno kwana ho Black. O bona tsa wa bona. Bubbling Anja. Ne mo jo rona ka tsheno ke

0: ke molelo.
1: Oh yeah, le seri FM ke molelo. 0863084 mamidi rupu tshe wena wa re hopola. A re ke reng ke mo mamidi thopla ma 7 rule. Mamidi mo eng khotso.
2: Hello Thabo le lebo.
1: Hello, hello. Hi, le kae?
2: Ho sa po jwang hleng?
1: Re mana a tshe khaitse da ka.
2: Jo bona hleng, ke ma betse puisano ya lona mo e mna taka ka le ausi mo bona fela ntse ke re modimo, modimo. Modimo wa re sheba, a re tsamaya, re rapela. Modimo. O fela. I'm not just a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
3: bit of
2: a Amen.
1: Ke bit of a little bit of a little bit of a
4: little bit
1: Hello, hi. Hello, hi.
4: Hello, Lebza.
3: Hello, Mugati Osha.
4: And take it all over and see too. Bona. Sorry, I'm on. Bona. Bona fix the ke area le rata ba tswela ke tsoga mna tse le memo ka music wa yo monate ke tsoga ke tsuba tsoga ne bona ke palisa mogele ka fiki magalane ke ya le rata
3: nge tsho pali ha tsho ke sifuba kolane joang ga le bo
4: thank you baby bye tsapo
3: ratu bye
1: le bile ho le fela pali a re ntwe mong hape mamira sa bala sa saidi mo endumela ke ratel
5: eh le ka ti botas Lele buma wena ka mo. Tete. Eh tiwa tats o bua le ntate le badi ka mona ka Rustenburg.
1: Tate le badi.
5: Tsumi a e kholo ya e ya la go pala le ntlimane.
1: Dilang.
5: Eh. Ke la tsimbe le ka mona go pala go pula. Ke ke na le na foto mo e mo ke na le na foto. Eh, ke
3: ntate.
5: La hora de que hago bana de que traga este peque por aquí le le clic no bana le bole le tivo se cabe que bana tivo se le DJ lavas
1: Rupula ntle mo hlano ba ta hulo
5: go ba ta hulo go bana se cabe se ne gile go sona ke kwa mo tshiso mo kana kana ka se ne ke mo
1: fela ga tshabetse o bona ntate ka le ntle ka mo re a le bong
5: ke le wa ka nete ke se ke mame tsona yo le ka nete le mmeno no a bina ha monnate ha ka lo a bina ha monnate e ke gata mmeno a ehle
1: re le bontate
5: a le wa ya le wa tiwa tase ba ba ke TLB TLB
1: TLB YT be ha ka pele pele ke ka mora
5: ngwana motho ba nna
1: e la weda
5: e la weda ke ntate le badi wa kwana tlasa thaba modumong tlewe ga mokana motakapane
1: re le bontate thank
6: you ke poki kwa
1: a bana poki kwa so bana dijo tsa sonta
6: I'm going to go to the next one.
1: Go to the next one. I'm going to go to the next one.
3: Hey, Max.
1: A re kwetse a re tsamaye lebo ke bona pina mona hona le maemo re tlotswa ka yona e monnate jwa le re tswa ka hona le maemo re kwala nthwena re khutlela ka mane ka summiting ngwana ka go ithuta re tla tsamaya mona bo la bohlano mona Imvelo Safari Lodge go tshwerebwa jo tsa mamedi go tshwerebwa o qeta o ja nthutse o sa ditlwaela mo jo
3: etse o re ke fetsa ka Fela mo medi ke tsapa go nate fetso ka nete ke ra tsela afternoon drive tshele ha le hore ha ra tsama ka tsela o itloetseng ka yona empa he wa tsiba go ha re le ka ntle ha re etse dinthoka tsela re dietsang ha re le ka ro studio tsela tsapa nete ba go se fetse ke tso go tshwere ntsona hape ho sane ele fake friday wa rata o lelo bye.

mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya botselela me he tsona ga diphethele ka tsiamanang le bo emo ba le godimo bo ka lebelwang ga hosane o potolo ha le na ga qala jola ka province ya Gauteng le Northwest lo dumela tla hlaka me ho futhumale a le province ya Mpumalanga lo dumela tla kwaela ka o kgetha dibaka ka botshabela ntle mona le tla hlaka me ho futhumale Free State teng lo dumela tla hlaka me ho futhumale a thia le Northern Cape tla hlaka me ho futhumale fela o phole ho yella ka lebopo Profinsing ya Western Cape ho tla la lapoka ho senga dikagolong tse ka le boya botshabela ntle mona lo dumela tla hlaka fela ho kwaela ka ho kgetha dibaka ho yella ka bogwa ka go le ka botshabela province Western Cape lo dumela tla kwaela ho senga ntle mona tla kwaela ka ho kgetha dibaka me ho phole re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng ho tla lapoka dikagolong tse ka botshabela le tse bohareng ntle mona lo dumela tla hlaka me ho kwaela ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a de dumaka le bopong mamedi difela mona tsena tsa hora ya botshelela a re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa hora ya bosupa ke khotlela wena ke di bone ha mmoho le moifo

0: Lincoln na lwana ra tseba hore ho ntona le pisano ho ma ho di gen ho di general tseding se sa utlwisising general engwe ha e ka sebetsa hantle ntho eo ke tseba o tswantse ke le Gauteng mo ke sebedisana le Sponisa wena ngwaneso ke le modulasetulo wa board ya Sponisa mo Gauteng ke tseba hantle hore ho na le ba bang wena ngwaneso ba e leng hore ha o etsa mosebetsi wa gago ba tla o hloya jwale hore ntate Andre Lincoln yena a sa dutse fatshe tshebetso ya Sponisa o naikeneke
1: ka le ka lebaka fela la nako mhlomphei re lebetse nako ya go ka buisana le rona tsatsing le ka jeno fitlhelela nako nyetlang
0: go lebohela go longwane se le ba mamedi ba lenaneo la gago
1: mhlomphei mo mamedi eno re buisana le yena ke setsibi sa molao yena ke ntate Mahlomola Mashaile mme puisano ena e re beya hantle mo re lokelang go fetela mokete monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

0: magolo a robong mashume a supileng a metse mehlano e hlahlangwa ke Angola e o le yona e neng e buswa ke Portugal ho fihlela ka selemo sa 1900 mashume a supileng a metse mehlano e beji booty e neng e buswa ke fora ho fihlela ka selemo sa 1900 mashume a supileng a metse supileng Zimbabwe e busitswe ke Britain ho fihlela selemo sa 1900 mashume a robedi Namibia ka mora puso ya bokolone ya Germany e boetse ya iphumana e le tlasa puso ya Afrika Borwa ya maburu ho fihlela ka selemo sa 1990 ha e le Eritrea ha morao e kgephoha ho Ethiopia ka selemo sa 1993. Afrika Borwa e fumana boipuso ba demokrasi ka selemo sa 1994 ka mora ho buswa ka maano a kgethollo ya mmala ke mmuso wa maburu. Ka lebaka la hore boholo ba ditoropo bo ne bo ahilwe ke dinaha tsa Europe, ka mora boipuso boholo ba mabitso bo ile ba fetoha. Ona a kenyeletsa Stanleyville ha jwale e se e bitswa Kisangani e haufi le mabopo a noka ya Congo DRC. Leopoldville ha jwale e se e bitswa Kinshasa e le motsemoholo wa DRC Congo. Toropo ena e ne e thehwe ka selemo sa 1880 le motso e le motjha wa kgwebisano ke mohahlaudi wa Belgium e leng Henry Morton Stanley ya rehileng toropo ena lebitso la Leopoldville e le ha tlotla morena wa Belgium e leng Leopold wa bobedi ya neng a tsamaisa sebaka sena sa DRC jwalo ka sebaka fela seo a itheketseng sona e seng naha e tlasa puso ya bokolone. Rhodesia e ne e reheletswe ka motsamaisi wa yona wa mo Britain Cecil John Rhodes ha morao ka selemo sa 1910 e kgaotswe dikoto tse pedi ho ba Northern Rhodesia le Southern Rhodesia. Ka mora ho fumana boipuso ka selemo sa 1980, Southern Rhodesia e fetotse lebitso ho ba Zimbabwe le ho fetola lebitso la motsemoholo wa yona la Salisbury ho ba Harare. Northern Rhodesia e fumana boipuso ka selemo sa 1964 le ho fetola lebitso la bokolone mme e sebedisa lebitso la Zambia. Re phethela nalane. Motho ke enwa ha o thwe bo Madimabe botla o latella le ho jarisa tsebe ha ka lo sena re ka re ke bo Madimabe ka ba sibitswang. Ngwaneno wa bo rona bitso la hae ke Nedeljiko Gabrinovic ke letswalwa la Sarajevo, Bosnia Herzegovina. E ne e le motho eo ditaba tsa hae hohle moo a yang di sa tsamayeng hantle. Teko ya hae ya pele ke ho bolaya Franz Ferdinand wa lelapa la borena ka ho phatlola koloi ya hae ka qhumane. Ka lebaka la ho lebala hore koloi ena e tla fetaneng sebakeng seo a neng a emetse ho sona. O phatlola koloi sele, koloi a sa tsebeng le monga yona, a sa tsebeng le letho ka yona, o phatlola koloi ena ya motho. Ha morao ka baka la ho hlokomela hore o entse semetshe, o entse ntho e tsotwang. O nwa dipidisi, o nwa pidisi e tlang ho mo bolaya hanghang. Empa he ka ha Nedeljiko Gabrinovic ke motho eo wa mofuta wa hae, e ne se e fetilwe ke nako pidisi ena. E se ile ya kgale, se sena matla ya ba hae mo bolae. Qetellong o tlelwa ke mohopolo wa ho itihela ka nokeng e kgolo e tsebahalang sebakeng sena a tle a kgangwe ke metsi. Ao banna ke enwa a itiela ka nokeng, ha a wela ka nokeng, noka e omme, noka e omme, e ka re a se noka yane a e tsebang, e omme e na le metsi fela a mo fihlang ka hodima maqaqailana. Tsietsi e latella tshotleho. Matjhaba a fella mona, mokgahlelo wa qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
1: Ke metsotso e habang ho ba 20 le motsomong re ya re lebile hore nyane ya bosupa e re nako ya rona ha eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya holu bets. Ge tsa di nomoro le thathamong la diketekete tsa ditro. Tse akgang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo abwa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Soi ba fumane ho ikeditsong ho birthday ya Boxa. Reka Cool Baked Beans 400 grams enne ka 60 randa. Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxa com data mahala ha Boxa.
1: Ke metsotso e le shumele metsoropong re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pelo re lenane o ke la ditaba la matshohlo le CDFM. Haratela pele ka ditaba tsa rona re fumana re nyewe ya bobodu e amanang le projeke ya go tlosa marulelo a asbestos e jang di milione tse magolo a mabedi. Mashumo a mabedi le motso mihlano e tla boela lekgotleng le phameng la dinyewe la Free State ka labone hoseng. Nyewe ena e ile ya kgotlisetswa morao ka kgwedi ya Mmesa selemong sena go fitlhelela ka kgwedi ya Phato. Ho fa moqosuwa wa pele Ntimotse Mogesi monyetla wa go fumana boemedi ba molao. Kamoelo tsotetsi o tshwere dintlha tse feletseng.
5: Nyewe ena ya di milione milione e buseditswe morao makgetlo a mangata. Ka ha hlo ya mehleng ya lefapha la bodulo ba batho Ntimotse Mogesi a ntse a kopana le mathata a ho fumantshwa leqwetha. Mogesi o ile a hloya ho fumana thuso ho ba legal aid. Lekgotla le lona le ne le tlameha ho romela ditokomane tse tshehetsang kopo ya Mogesi ho boto ya legal aid ho sekaseka kopo ya hae. Leqwetha la hae e leng Tristan Kenta le bolelletse lekgotla hore moqosuwa o tla tswela pele ka ho kenya kopo ho legal aid ho fihlela ba fumana qeto e tla ba sebeletsa.
6: Give a sign that they were intending to publish the application and that I'm not sure if it will be still the position at this point if they intend to rely on a judgment from the Eastern Cape. My Lord, whether it's correct their position they're taking, we don't agree with that. On what they're intending to proffer as the opposition to the application. But my Lord, we obviously in a very difficult position now, given that the procedure is very clearly laid out.
5: Mukusu wa bo le shomela motso me gago e leng tona kgolo ya mehleng ya Free State e bile e le moetapelo wa moga wa African Congress for Transformation Ace Magashule o kopile lekgotla o busetsa nyewe ena morao fihlella selmong se tlang ho ya ka Magashule sena se tla ba thusa ho boloka tjhelete le ho tsepamisa maikutlo le kgethong tse tlang tsa mmuso wa selehae.
7: I don't even see it happening when it comes. Because Mr. Mukhesi might also speak. If he loses, he may actually appeal. It may take more time. So the longer we can do it next year, anytime, I think I don't see it happening this year. I know that the justice delayed is justice denied. And we also want to prove ourselves and our innocence. But we. Seemingly we are not getting that space. So it's better to postpone it with a year or so.
5: Nakong eo a arabellang tlhahiso ena, Moahlodi Lobsha o boletse le ha nyewe ena e ntse e busetswa morao. Ho le bohlokwa ho netefatsa hore baqosuwa bohle ba ba le maqwetha ka ha nyewe ena e rarahane.
8: The Act makes provision for the trial judge to submit a report to the legal aid board when the matter is referred to the legal aid board in terms of that section. Now, I have prepared a report, it's already typed, and it will go out this day to the legal aid board together with the application.
5: Sephetho sa kopo ya mogesi ya ofumantswa leqwetha e ka bula tsela bakeng sa nyewe ena ho qala ke ka mohelo tshetetsi Bloemfontein.
1: Tlala ho yo re be hantle metsotsong e ha bang ba le shumele metso mihlano ka morao ho hora ya botslela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona tsentseng di phisa pele le letsatsing la kajeno me re fumana hore ba bilelwa ba tsheletseng ba tshwerwe mme ga gapua dithetefatshe tsa boleng ba diranta tse ka bang dikete tse 50 le metsosupileng letsholong la sepolesa la Shanela Botshabelo porofenseng ya Free State. Moele wa sepolesa sa Free sa porofense Thabo Qovani o re letsholo lena le shebane le batho ba abelelwang ka go hweba ka dithetefatshe e ka sitena le go ba le dithunya tse semolaong sebakeng seo. Go utlwa gagolo ka sena re sentse re buisana le moele wa sepolesa Free State Colonel Thabo Qovani. Colonel Qovani, kgotso ga re o amogele o matshwatlho tshebeletsong ya Lesedi FM.
9: Dumela ga kedi ya ka ke lebera monyetla ona e le fa ngwana gore re bue le setšhaba sa rona.
1: O ka re tlhalosetsa gagolo ka letsholo lena la Shanela le neng le reretswe go fitlhelela eng?
9: Kgetsi ya ka letsholo la Operation Shanela ke kitso kapo kgweletso ya police ministry gore re kopaneng kaofela le ditho tsa mmuso kapo makala a mmuso re kenyeletsa le setšhaba gore re lwane le botlhokotsebe. Jale bekeng ya go feta go na le di-activities tse neng di dutsefatse ba di-plana gore di tla etsagala. Bahlanga ba rona ba mautlwela ba tla qala pele ge ba re batlele lesedi leo re sebedisang ka lona gore motlhomong ntho e tshwanele gorena re qala ka nako ma go sebetsa le gore na batho bana be re ba batlang ba rekisang dithetefatse re ba fumana kae, batho ba na le dithuni re ba fumana kae. Beke e fetileng mafelong a labeke a ketang go feta bahlankana ba rona ba crime combating unit mane Mangaung Metro ba ile ba ya Botshabelo e le gorena le dipaka tse pedi tse tharo tlhoileng gore di fana ka bothata ba go rekisa dithetefatse. Ha ba qala ba ile ba ya A section Botshabelo mo ba ileng ba fumana banna ba babedi a dilemo di 29 le dilemo tse 35 ba rekisa dithetefatse ba fumane ba tshwere dithetefatse go bona tseo ba di rekisang ebile go na le tšhelete e le bopaki ba gore ba rekisa dithetefatse tsena. E nngwe gape ntlha ko gore bahlankana bana babedi ba tshwereng di ne le melata kapa matswantle a senang ditokomane tsa go ba ka gara naga tse nepagetseng. Yana le tshwere le ntse letsotse pele gona Botshabelo H3 section go ile wa fumana monna dilemo di 54 ya neng a na le moqekekwagadi wa Matekwane. Re a gopola ka nako tsotlhe tsa batho tla bantse ba re gobane ntse re tshwarela batho Matekwane. Matekwane o ka ba le ona go wena go wa sebedisa e le wena empa e seng go wa rekisa. Jale leo teng re fumane mokgwa o apaketsweng ka one le tšhelete e supang gore o a rekisa ga a bolokela go a sebedisa ka boena. Gona tsatsing leo ba ile ba tswela pele ba ya re ya gola complex yana ga ba fitlha teng le teng ba fumana bahlankana ba babedi a dilomo di 29 le 33 le bona ba fumane ba na le dithetefatse tse seng molaong. Ya ba ba tshwarwa nakong ga reetsa letsholo le makala a mangata re be re ntse re batla le batho be re bitsang di-wanted suspects babelaelwa ba ntseng re ba batla for di-case tse dingwe e mongwe wa batlhankana bao re mo fumane o na ke bana ba tlhatlhang matlhong o tshwaretswe gape le gore ntsa batlelo tlhatlha matlho gona tsatsing leo ba ile ba tshwara e mongwe a dilemo di masome mararamotse mong ke ena ge yona ntse a batlelwa tlhekefetso ya ka tlhong o na a na le taelo ya lekgotla la dieno
1: e channel ke kopa o re tshwarela nyane fela re fetela mabenkeleng re tlabola re tswela pele.
10: Dumelang divesti, ke nna Devon's Chicken ho tswa ho Real Deal Loaded ya Devon's Pizza. Ke tsebahala ka hashtag doing too much. Me haibo o tshwana le nna, o ka haba 4,000 ranta cash. WhatsApp hashtag doing too much ho 087-240-5777. Me o mamele ho Lesedi FM ka Labohlano le leleleng. Jwale he, kena ho internet kapa Devon's Pizza app, me o leke Real Deal Loaded ya 35 from 90 fela. Ho na le melawana. Devon's Pizza, try something amazing.
11: Onali mohala o lefelwang o tswang sitting sa tlhabollo ya batshwaru ho amohela mohala ona tobetsa 1
12: exe mame ha ke nana kwenga mona bophelo bo buile tsatsi le leng le leng ke ntwa ndo ya lwanela ho phe ne te ke a dumela hore a hentse mphote ding ha ke motlotlo ka tsona empa ena ke ne ke tietso le ra mpolelle he ha e ba mola o songkile qaeto ka bokamoso ba hao wena o ne o tla etsa eng
11: mohala wa hao o khauhile
13: shebela umthetho ho Netflix fela.
14: Mukele, show me. Re go jwetse. O a tsaba re kana le simi straight ne? Ka ke ba le di side sim.
15: O reng na?
14: Hantle tjena.
15: Wena dating app ne?
14: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holetsa. Ha engwe le amatsatsi a iqethile.
15: Yeah. Bona hala ka o se tepunza di network. Babes, it seems o le fifing.
14: Hai bo, o tsho jwang?
15: Show me. MTN ke yona fela sim e o e hlokang.
14: O ya ke hloki di side sim.
15: Ile letho. Hana drama ya di side sim ho hang.
14: Oh,
15: hey motho a re exciting.
16: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
1: Ke mizotso e robong re ya re lebile hore nya bosupa. Channel Govan ha re phethela puisano ya rona. Le tsolo lena la shanela le selifihletse di phetho di fe Free City ho tloha ha leqala.
9: Ke dira ka le ke se tsitse ha holo empa he a boholo bana go rona ho le sheba ka beke e mo le mo rona ke fumana re ntse di arrest ke ka ga tsuri batho ba bakae. Jolo ka beke fitile province yo tle re khomme tshwara ho tlasikiti. Go dikolo tsa melao tse fapaneng. Jwale, beke e nngwe le nngwe re ba le gore na re bokanya seo re se ntseng. Goba ke letsholo le tla tswela pele go fitlhelela re thijwa gote motlhomongwe go tla ba le leng le letšhang tsa tswela pele. Empa beke le beke re ba le gore na go ikala gore na re sebedisa kae. Jalo ka kitso beke e fetileng. Ke se kidi ka ofela sa batshwari le dilileng le bona ra batshwari.
1: Sepolesa se sebetsa jwang le setšhaba go lwantsha thekiso ya dithetefatsi?
9: Ge diraka ntho e ke gopolang gore e golo ekare e setšhaba se ka retsetsang sone gore ga ba bona diketsalo tsena ba ditlalegele gore ka letlhonono bogolo ba nako ke dintse ke fumana ditlalego ka gore dinomoro tsaka di dula di le teng go tlhomona mo ba kgonang go kena teng marangrang. Empa e le police station ya haufinyana wa kgona gore o etsa tlale gore o tseba eng kapa o bone eng. Re na le ntho re e bitsang my SAPS app ke moo teng o ka re tlhabang malotsana kapa wa re fa lesedi le ga o sa re tlhalosetsa gore na o ma re tla le latela o tla tseba gore na ebe se sebeditse jwang mono o re romme teng.
1: Channel Govani re lebetse nako ya gago ka go buisana le rona tsatsing la kajeno.
9: Ga e direka o le bana.
1: Mama medin re buisana le ena ke mmoelo wa sepolesa sa Free State ena ke Channel Thabo Qovane mme sena se re behantle metsotsong e supileng re ya re lebile gore nyane ya bosupa. Re tla pele ka ditaba tsa rona mme re fumana gore inflation e theohetse maemong a tlase ka ho fetisisa kgweding tse hlano ka lebaka la ho theoha ha ditheko tsa dijo le mafura. Dipalopalo tse sa tswa phatlalatswa ke Stats SA di bontsha hore ditheko tsa dijo le dino tse senang tahi di thewetse maemong a tlase ka ofitisisa go tloga ka selemo sa 2010 Setsibise ka sehlong sa dipalopalo tsa dipatlisiso ho Stats SA, Juan Pierre, o re ho theoha ha ditheko tsa mafura le hona ho bile le kabelo ho theoweng hona ha inflation. Ho utlwa ho loka sena re buisana le setsibise ke metseng sa mahlala moruo mano le politiki Jacobo Motaung. Tate Motaung, kgotso ha re o amohele o matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
17: A o se ke di bona ka ho dumedise hle, ke dumedise mo iform mo le ba mamedi ba sealemoya sa Lesedi FM.
1: Inflation e towetse maemong a tlase ka go fetisisa dikgweding tse tlhano. Se se bolela eng ka boe bonolo?
17: Ga e diriaka jalo ka o setse e supile, mme ebile le bane ba setsetse ba setse ba ntse dipalopalo gore nnete fela lenane la theko la bareki le theuile ka diperesente tse ka fitlhang tsane go tse 4.3 go tloga peresenteng tsane tse 5.0. Mme sena se bolela gore se tlo e tsala mona ke gore theko ya dijo ke yone le yona re tlo e bona e nyesa ya fatshe, mme ntlha bobedi ke ditseo tse lefuwang tsena tse re tsewang ka gore ke tsa phano tsa ditshebeletso e leng metsi le motlakase, re tlo bona dinyetsa le tsona di ya fatshe. Mme ntlha ya boraro e tlo e tsala gore re tlo bona ditheko tsa petrole mmogo le diesel le ya fatshe. Fela ga re supe ga dira ka gore le go tsa tse tharo tsena dintlha tsena di tlo e tsagala. Fela tekanyetso yane e neng e beuwe ke banka ya Reserve ya diperesente tse tharo go theoa gona ga lenane lena la theko la barekeng tse sa fika diperesenteng tseo tse tharo le go ja e theoetse diperesenteng tsane tse 4.3. Mme ga ke supe ya torna mabaka ba ka setlhogo e leng gore ka nnetenete a susumeleditse go theoa gona ke ka lebaka la go nyetlha ga ditsipano yane e ntseng e le pakeng tsa ntwa yane ya USA le Iran, ke yone e bakileng gore nnete fela lenane le la theko la bareki le nyetlhe gobane go rekiswa ga oli yane e tsiwang ka gore ke oli e tala ya Brent le yona ile ya nyetlha. Mme ra ipona e le gore e nyetlha mane ka utlwa didolareng tse ka ba 95 barele ka kgwedi yane ya Phupjane, mme ya ka nyetlha ya fitlha didolareng tse ka ba 73 barele maqalong a kgwedi ena ya Phupu. Mme sena se bolela gore thekiso ya petrole le yona ile ya nyetlha, mme go nyetlha ga thekiso ya petrole le diesel e bolela gore dilori tsena tse tsamaisang dijo naeng ya Aforika Borwa ga di sa sebedisa mafura a mangata. Sena se bolela gore theko ya dijo ya nyetlha le yona e ya fatshe, mme e batla e ba boemo bo batlang bo ba bobebe bakeng sa bareki.
1: Na ho theoha hona ha inflation ho ka susumetsa qeto ya banka ya polokelo mabapi le sekgahla sa tswala?
17: E na le kgonagalo ene gaetsedi yaka gore e ka etsa gore banka ya polokelo e leke go nyefisa sekgatlha sa tswala. Gaetsedi yaka jalo ka setse ke supile gore go tshwantse go bonagala gore nnete fela nnane la theko la bareki le tlase, mme le bolela e re goreng le bolela gore ka mantswe a mangwe go tlo boela go ba le bareki ba bangata ba qalang go bapala karolo moruong wa naga ya Aforika Borwa, mme re tlo bona theko ya dijo e phagama gagolo. Batho ba reka dijo ka palopalo tse hodimo, ba se ba sa ikorote kapa se ba sa itekanyetse gagolo ka lebitso la gore nnane le la theko la bareki le nyefile. Fela ga supe ga itse ka gore boemo bona bo etsaetseng ga se ba moswelelela, mme dipatiso sentse di bontsha gore e batla e le nakwana, mme fela re tla e beya ditlhorona e tla ba boemo bo nyesileng go fitlhelela nakong e feng le gotsa bo nyesile bo keke ba lekangwa le ba lemosane se fitlhile mo e le go lenang lena la tlhoko la bareki le le latlha la nyesa gagolo. Fela lemong tsena le gotsa le nyesile ga le ya nyesa ka mokgwa re ne re lebeletse ga re lekanya lemosane se e fedileng.
1: Na ho theoha ha inflation ho tla thusa batho ba nang le dikadimo tsa matlo mmoho le dikoloto tse ding?
17: Mo nnete ya sala ga idira ka opile kgomo le naka. Sena se bolela gore batho ba na ba e leng gore ka nnetenete ba nentse ba patala ditseo tse hodimo tsa diperesente bakeng sa matlo le dikoloi tse ba nang le tsona e tla batla e nyetlha gobane e wela gana mona lenane lena la o nyetsa ga theko la bareki ka mantswe a mangwe ditshebeletso ka kakaretso di tla nyetsa di ye fatshe. Le bane ba nentse ba patala hodimonyana ba tla bona go nyetsanyetsa go ya fatshe. Fela ngongoreo ke ya gore na ka nnete e tla ba bakeng sa nako e kae jale ka dipakiso tsentse tse di gore a e taba taba ya moswelelela, mme re tla boela re beya leitlho bogodinyane ya Pudungwane re nago kapa ya September re nago keke ra bona le boela le phagama kapa le tla boela le nyesa le ya tlase nagaisa. Fela ga jale bareki ka kakaretso le ba nang le diphatlho tseo ba di lefelelang makoloi le matlho ba tlo boela ba santse ba tla ba le boeng ba gore ba ke ba phomole, mme le bana ba kojwa tsa dimagetleng ba tla bona le bona ba thola monyetla wa gore ba ka kgona go reka ka bogotlholowo, mme ba batla ba reka ka tomanyana ka gobane lenane la theko la bareki le nyesile.
1: Ka bo go tshwane fela maemo a lefatshe a ka majwang ditheko tsa dijo le mafura kwa no Aforika Borwa?
17: jala ka kgetse ke sipile se thatong ga itse di aka ne baraka ya matsabatsa ba ke yona haholo e ya manthateng jala ka ke bontsha go tsipano yane entsengelwana e kupa pa kentsana ha ya USA le ga le ke yona ene a ama ba ne re a se gore mo ke di ona wa petrol wa oil ena e tala ya Brent o nyulwa hanana hentsena tsa bo Iran mme ne batla e tsa gore ka ne tekiko di be utima haholo mme ha ke tsena tsa mo ke di ona wa Brent oil wa oil e tala bo phahama bo bolela gore petrol ka tsela e fetlwang ka yona e tla fetlwa ka di theko tse haholo mme ha petrol diesel di theko tsa teng di phahama di bolela gore le theko ya dijo ya phahama jwalo ka tsetse ke bontse gore dijo tsena di tsamaiswa ka dilori tse e leng gore le tsona di tlhoka diesel e di theo di hodimo mme le dipolasimang ditrekere ga di lema di sebedisa di-diesel tse theo e hodimo ke mona mo re bonang gore nnete fela ditheo di ketelela di phahama ka lebaka la mebaraka ena ya matšhabatšhaba.
1: Ntate Motaung, re lebetse nako ya go ka o buisana le rona tsatsing la kajeno.
17: Le ka moso ke boka dikgomo.
1: Mamedine re buisana le ena ke setsebi se ikemetseng sa matlhale moruo maano le dipolotiki Jacobo Motaung, mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Go tswa go moifo otlhe wa matshotlho se gametse moilwa mokete monyobo ka mohelo mbele re balelwa ditaba ke mosiwa tshweu la ka lebitso ke ekedibone matshela ga sentse re re kgotso. Hodima tlhora ke ya bosupa go lesedi FM le go tlala ga Sol Africa Borwa re balelwa ditaba tsa gore ena ke mosiwa tshweu.

0: Hey, monna. O sa bona nakong yane ranta e santse na le matla monna.
1: Hey, nka le bona jwang?
0: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
1: Hai, RIP.
0: Fela e sana le matla o kgone o ithekela kopi ya Recoff.
1: Eh, ha o etse motla ya kere.
0: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
2: Ho etsa ho ngata haholo ha o soka ho latswe ha monate tjena. Ke Debonairs Pizza Realty Loaded. E tla ka nama e kedisong habedi. Tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka 35

0: Hey monna, o sa bona nakong yane ranta e santse na le matla monna.
1: He, nka le bona jwang?
0: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
1: Hai, RIP.
0: Fela e sala le matla o gone o ithekela kopi ya Rico.
1: He, ha o etse motla ya kere.
0: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Rico fee e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kgatiso ena o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betjha hore o tla thabela ho ba mona.
4: Victoria Tswan. Listen free to listen to FM Likubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole.
5: Nahana fela o bitswa o ba se tlofensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon Setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tshedisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.

Safari ke temo ha jole tsena la no la gona la tsa dipapadi ha se tswang teng sense re bile re kopa o re inela matso metsing mo America le baka la botata ba gaso bo re bile le bona ho tloa mane ho reng ya bo super e fitile ka metso metlano ka ofela empa ba elwa nne ka nete hle bo ka mo bo morena malpanse bo se steni ka ofela ba re ho hang mo yeng teng ke mo le anteng mirele bo hle ka ofela ba sebetse mo ho bohle ba ke neng ka morao ho yena ntla re shebile hlakore la michini o re be ya dumela jole tsena Mamedi busumbo na hle ho rena la tsa dipapadi Mamedi ntle le senya nako re tlotla re kena profensing ya Freestata Free State conferred me busumbo na Mamedi ke na le baeti ba bohlokwa ba tlotla ba buisana le gona e bile ba re etetse kwano le bona hle sense ke kopa tshwarelo ka lebaka le o ba neng jwa le weso ao e bile mathata a setekhniki ho ya lugutla fela dintho tsa le tsena mo Mamedi di kopane hore re ka tsola pele le bona ka puisano ya rona busumbona re sentse re di thagola he pele re ya kae ka pakae ka tsedintsa dintlhagolo tse hleletseng ka mahetla dipapadi ngo pala mme di papadi ya Mamelodi Sundowns le Marumo Gallants ile a tshechiswa selemo sana sa odimo sa dipapadi ha se thagoa ka lebaka la lifulane le leng la stopping sa Mamelodi Sundowns la se papadi mo le yena sa mehleng Jaden Adams ya ba he ba fuana ko ya ba ke ba iphumane mothating wa jole Mamelodi tsiba go papadi eo ya bapala bosumo na masanda bwana a boetse a kena tshebetsong e matla ho lwanela o bona gona e be le monsana sa odimo sa dipapadi ba tla sebetsa jwang ho kengeletsa le Marumo Gallants ntho di qadile botsha mo Mamelodi di hlopha di fuwe dipehelo re fihlellang tsena selemo monsana sa dipapadi mme re tla bona teng hore na ihle o sebetsa ya ka tsela e fenga AS Monaco itsebisitse hle ka karwano ya yona le monna enwa what's my will about it? I've been kind of quite a little maybe how bua le ka kgetholo ya mmala o bua ka racism ka opolo ga heke mong wa di bapadi tsengata se ileng tsa tobana le racism mona le mane Paul Pogba mme se ba jole tsena wa gona le sopa sa AS Monaco ba tsebisitse hore e bile tumellano e weleng hore ba ile ba tlamea hore ba kene dipuisano hore ba ifihlelle mamedi fela se ha ya ba tumellano fela sena ke se bolelang hore kontraka ya hae ile a tlameha hore e hlakolwe ka ho hlohla ge a tla gutla re sheba mejang ya makolo e Formula 1 Grand Prix Carlos Sainz o tekenne kontraka le Williams le ha ile hore ha wa ne te fatsa hore ke kontraka ya nako e ka empa tsona tse ke neng go fatsa Mamedi se hlaletseng ka mahetla dipapadi mosumbona e bile sentse ke sa senye nako hle ke re kene le fa

0: Batho, mme, wa fiela le bala o dibitse maikutlo a kale, ebe bothata keng ba?
1: A mohau, le ha ka ba o rutse le nna nakwana, fela ke a tshwebile ke a dumela hore nna ntebale ke o rutile mekgwa, ha eba mo o tswalwang teng kwa hlwele mokutu.
0: Banna, a ko ntshwarele hle mme wa ka, dumela hle motswadi wa ka. Na ebe o ntse o phetse hantle mme ntebaleng.
1: Ha ke sa e fatolle
0: mme
1: ke etseke ebe ba ha ke qeta mono ke e fumane tumediso ho wena ngwana Squad. Empa ona o bewa ke mo
0: hao mme theola bohale hle motswadi wa ka. Ke itse ke mpe ke tle fela ke tlo o hlolwa hle mme. Hao ke bone rona o ntse o phela jwang hle mme wa ka.
1: Wa tseba ke ha hona ntho e tsebang ho isa motswadi diheleng jwalo ka ngwanenwa a bitswang mohao o mpone he hata kose
0: hao hle mme
1: batsebake ebile ke na le moetsi a tlang nsuthele
0: ntle pele hle mme o nthela ka dithwele hao hle mme se ka fiella matlakala ka ho nna hle mme
1: ke se otlohe
0: hao mme mme ntebaleng wa ka hao mme wa tseba ke yona fela mme le ntate ho nna hao
1: wa tseba ke mohau wena ke a bona ho na le motho a itseng wena nna ke sethotho wa lebala hore mona ke surprise ville ebile surprise ville ha e na sephiri ke mang a sa tsebeng hona jwalo ho tlaletse ke na ebile o lapile
0: hao mme ebe ka nnete o bua ka eng jwale
1: wa nkutlwa ke a tseba kaofela o Cynthia o phela mane Oasis Grace Wellness mo o tsholwane a beilweng teng akere eya matsatsi le dibeke jwale ga gona moo e o tla nneng o tsamaye o ye o yena o nne o mo hlekefetse o matle tšhelete o matle dijo jwale o itse o gotlela mokomong wane wa maloba
0: a o tlhe mme wa ka a ko se kanketsa tjena tlhe mme ntebaleng
1: mohau yeye
0: mme
1: na o kile wa mamela mantswe a sesotho a neng a re o seke wa nyala sedi dipone ore na o pudufetse jwang he o moputswa ke ne ke o jwetse gore o se tlhole o lebeya lotwena lao le lebatha mona gaka ga ke bapale ga ke o batle pela ka mogago
0: gao tlhe mme wa ka ke mpa fela
1: gaore tanke ka ntata wa mabitleng le morena enwa e o re sa tsebe le mobisa dithokong tsa rona fela he ke na ka tlong yake ka manotlhape o nketsetsetsa diaparo tsa ditotaoke
0: a leboa
1: ke tla gotla ke kena ka tlong ka moo ke tlo fadijwa o peta moo o tsweletse tswang
0: e banna mme yanka moela ke a iteboela tlhe mme ntefaleng ke a iteboela tlhe mme waka
1: wa tseba ke mao
0: eyamme
1: kempa ke sena metsi le sesepa sa o tlatswa gore o seke bo wa tlhola o bana le madi a sekwati methapong ya
0: gago a tlhe mme ntebaleng
1: ga ke batle ntho tsena tsa gago le oto di tlo ntshala mogago gape mogago o nkutlwisitse botlhoko go lekane jwale ga o keta go ja o tswe ga ka mona o se tlhole o gutla ke a o kopa mogago o se tlhole o lebeya o ya ntetebetsa
0: ga tlhe mme ntebale mme waka ke kopa o nkutlwe tlhe mme ga ke a tlela o tlhonka letho la gago tlhe mme ebe ga ona letho le o ko fang lona ee ya tlhe mme ke a tseba ga o tlhoke letho laka empa e re ke sebeletse plate ena o tlompha yona le mosa wa gore ke tlhape tlhe mme mme ya ko bone jarate ena e tlhoka go tlhokisiwa mogago mane e batla go gothwa e ditshila jwang tlhe mme ga o ka ntumelela fela mme wa ka ka o thusa
1: lebala ke itse mogau jaga o tlhape o tsamaye moeti wa ka o watla o tseleng
0: ao tlhe mme mme ntebaleng

0: Baby, wa tseba ka jeno le ne ke sebeletsa mona lapeng. So, ka hobane ke qetile ka pele, ke a decide hore ke reke strawberries and cream. Re tsebe ho tloba monate nna le wena. Ha ke re jwalo ka ba ratang today.
1: Oreng ore o hopotse o sebeletsa hae?
0: Batho nkolwa
1: keng jwa?
0: E ka re ke lowa wa tseba. Hobaneng ha ntho e nngwe le nngwe pakeng tsa ka le wena e tlameha hore e lue le ntho?
1: Ke lwane mpolokeng kempa ke botsa fela gona o hopotse na le gore na ke kena kae mohopolong oo wa gao
0: o mogati wa waka ompotsang
1: motlho mongwe ga one ore risitse gore ka jeno le nana re tlo jalajalwa ka mokgwa wena o batlang ka teng one tla ba
0: betegenyaprice ya jetsiwa motho ke ere ke o rerisa surprice jwang
1: wow
0: wa tseba olane dintho ga di a tlamea gore dibeja
1: ditlamedio jwang
0: di be boima ka tsela e olane ga batho ba ratana ba thagaselana fela ena e ke leng ka gare yona yona a se yona bothi
1: e leng yona ke efe
0: go tlakile o kene magatong o sa tsebena o batlang bane wa mpotsa
1: oho ke gole e leng yona ke enana mo nna ke tlang ke tlo gongwama mangwe leng gago monana ke o goka menwana ya maoto ke o bolelela go ke a leboa ka jeno le nana o ntshwere gantle ele ya bothi butla pele ausi ke a tseba gantle nna ke dula ke le motho wa ka mogagogago ke motho wa go qetela monanong wa
0: gago wena bua mantse yao
1: ke nna ntse bua lwe
0: gore nna ke beya wena qetelelong
1: yes
0: kolwane wena motho wa pele eo ke mo naganang ka dinako tsotlhe wa nkutlwa gorena ke re ke beile wena pele dintho tsena tsotlhe ga ke di nagane ga ke naganne ka wena gona jwale tjena ke entse matsapa a gore ke etse gore go tloba monate pakeng tsa ka le wena gore re atamelane jwalo ka ga o bona gore go na le segeogadi sena se se kana pakeng tsa ka le wena kolwane and wa tsea gore ke o gopotse kolwane jwalo ka motho wa ka ande ko gopotse gagolo ga onkele tlhogong kolwane
1: ausitsa mo jetsa motheano gago yana a tla laolwa ko wena go mo gopotse
0: nna
1: ke a tsamaya ausi ke a thakeng tsaka dinkemetse bona ke batla gore ntho enaa o e tshwarelele o e tshwarelele dilo ka tlhong ka monana o tlo ithute yona gore next time ga onka diqeto tsa amang motho e mongwe o tlilokela go bua le motho enwa gantle tsenana le direre mmogo for now ka wena nna ke sharp wena
0: hoyametswalelengsia nna
1: ke a tsamayang polokeng ke sent ke a
0: tsamayakolwane boutletlee
2: olaneeske
0: wa ntsheyatle ga ka wa tsamay ke tse ke bua le ena jeeo o batanya le mati e o gatlhela le mati ka matlhong aka o shanyane no gantse be gantle
2: olaneoaneeaoleeeboatle e
0: chebompolokeng wa tseba ga ke a tseba wa mamelela manyala moradi o mo lobela yano hai

0: Dumelang hle.
1: Helang. Tena. Jo wa tla ba motle mosadi be ke tshwere thekeng.
0: Mosadi ke le sela mme. Ha o tswa ka tlong o tlameha o bona hale hore eya. Enwa ke ngwana na itsebang hore yena ke mang.
1: Eh, Dumela hle puleng. Dula fatshe mona ke o fe sena baphuthi.
0: Ke a leboha hle mme. Wena o ntse ya jwang hle? Sure. Ya tla ya hloka ntlo ya hao. Kore ke re le jarete e hlophisitswe ka bophetse. Eke e ka re o ne o sa fiele ho ne tswa bonono.
1: Ke hle ngwanana. Jwalo ka ha ke se ke tsholo. Wena ke lesela ke re nna ke lehae. Ntlo ya ka e bidietsa nna ausi.
0: Kore ya bonahala.
1: Eya. Ke batla ha motho a e supa a re. A re hei hei hei hei. Ya. Sekwati o tsebileng ya. Tshwara he o nyae kokotso.
0: Ke a leboha hle jolo na bo ba galele haka. Ke a leboha hle mme.
1: Tshe ha pule. Tshe o tlo monate o tla bona. O mosadi a nyetse le wena ke. E tla ka tsatsi le leng o tsoha. O ene le o pila. E ne hloke mahatla ko romelleng.
0: Ha o mente ba
1: le. Le o tla tlwela o hira batho. O tla itshwarela ka nao matsoho.
0: Wa tsa le jwale e ka re wa laola mme. Mane ga ka go a bonagale gore gale ke le seyo nako e telele. Ga ke nyatse mosebetsi wa gao le basebetsi ba bang botlhe ba fetile moo empa mme ke dumelana le wena gantle.
1: Ke utlwa gantle ausi. Ebile ke a utlwisisa. Ke kopa o seka nkenela maikutlo a ka tlhogontle.
0: Ga o mentebale.
1: Ke mpa ke bua fela gobane ke le mosadi le nna.

0: Pule, ke ile ka thaba ha ke o bona mosadi thapelong ya tsholwane. Empa ke maketse hore o mona e seng ha Mamokwena.
1: Ho no sena tsela eo e ka nfosang ka yona mme. Le mohale o ne a tsheeditse yaka. Empa ho makatsang ke tsela eo mme Mamokwena le Cynthia ba nsolang ka teng.
0: Ba o sola molato?
1: Ke a bona ke nna Mentebaleng. Ho kgutlelana ha ka le mohale ho entse hore tsholwane a newe matsatsi a 14 petleleng sa Mahlanya.
0: Bo. Ha re bui jwalo, ke wena mohale ha a ne a o kwalletse mane. Re ne re sa dumele hore batho ba nne ba re wa hlala.
1: Ebile,
0: ba re mona moo principal a leng teng, ho boleng ho feta mane moo wena o neng o nyahladitswe teng.
1: O ntshwarele hle Mentebaleng, ke lampa ka nkuwa ke pelo. Fela le wena Mentebaleng ya ba o se nkotla ka tsona di le jwalo fela.
0: Wa tseba ke Mpuleng, makoko a tla o beya fatshe ngwanaka. Ya thaba.
1: E seng jwalo hle Mentebaleng.
0: Empa ke kopa hore o se ke be wa nyenyefatsa le ho tsheha ka bohloko ba e mong. Haholo jwang bohloko ba motho a neng a o tshwere hantle.
1: Ke maswabi hle Mentebaleng, ke a utlwa empa.
0: Butle. Ho na le motho a kokotang ka moroo ka mane. E se ke be utlwana ke mane. Kena!

0: ditaso masatsi a maria a magutshwanyane mme seo se bolela gore gangata le tsamaya lefifing ga e ba baganni ba sa kgone go le bona maphelo a lona a ba kotsing aparang diaparo tse mebala e ganyang kapa tse bonagatsang kganya eketsa ka methalo e bonagatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo mme le sebedise toche ga le tsamaya bosiu ga go kgonega tsamayang le setlhopha go bonagala ga sekgetho fela ke tshireletso ya gago bonagala mme o boloke bophelo ba gago marigeng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
1: Galeng hebal petrolam jelly e tsakile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang gafetsa tshepa magaleng e ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng hebal petrolam jelly bane e ka bolokela tshelete ka ha itheko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petrolam jelly
2: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi dumela hle ke ho madume me bang mametse o le hona teng ke metsotso e le shumele metse robedi ka mora ho horena ya robedi ke ha sa gele ho lele lapeng ke ka mona ka Invelo Lodge me re tla igagatha ena taba ho fitlela ho renya le shumele na le metse mbedi metsotso e mashuma mabedi utlwa no vale ka mora ho horena ya robedi ke tlo boela ke fitela ka mane ka mabenkeleng gutla mono he dikale e di lokela o qala kotesi o fitlela ho renya le shumele mtsumedi no tontse nne ka ofela e re ke hle ke bone na ke le dipati pavang ho fitela metsotsonyane e mashume a mabedi ka mora ho rena ya brobedi bakeng sa mabenkele ona teng ha ke khutla mono he o tla utlwa hana ntswa ke kimang ha nke be ke rata o kena ka fole ha ke yena ka hari ho dintho o hopole le kgwebo e teng metsotsonyane e mashume a mabedi metsotso e mihlano pele ho hora ya brobong ke na le bane ba Dr. Tantsi Moetlo wa Basotho ebe metsotsong ya leshome le metsong tlhano pele o ga borobong ke boela ke kopana le bana ba dikgabane ka mora hora ya borobong wa tseba ke kopana le ba magona tsotlhe se ga sadisi ke be ka mora mono he ge o tla go riana o fitela o renya leshome le metsong medi ke beke e o ka yona o tla njwetsa go na we mametse o le o kae go riana bekeng ena e re ke fitele ka mane ka mabenkeleng kgaitsedi ya ka mpho bakeng sa mabenkele metsotsong ene mashome a mabedi ka mora go rena ya borobedi ke a bona ehlile le ntshupa mono la motsagapane e re ke gutse
3: o ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata go tloga ka 5 rand fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa Betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Bumamputi ba bela nang tshutsengata. Ho setlela. Wike misetu, Jangelo. Baba mona, haba soke ubale baleng, oro babe uma mpuji. Mputo wabona, Carling Black Label. Biri ya simuso ya FIFA World Cup, yeze disobo mpuji. Afrika burwa, eba sharp. Hase ya badili mote katla sote 18.

khaba khaba ni litloele molepe wa le hlabula o itjelle molepo pota masiu ka hohle go mumuse la moreneng ha ila motsaneng tswaki ho ya go neya aba santsa kena motlokwa mogala motho a matjotjo motho a mafoko tsana o behela ka engwa hola a letse a bela dichachane nna ke motho a maka ibe se fole motho a mogopo di apula motho a se hala se gawile motonotsi ha sa gawantsentse le ho ba motho a makwa mangkhale futa ke setlo ho lo phokeng kwana

0: o tla jiwa ke madimo mokoni wa Josepha o tlhokomela re nna le dimo le kekebelang jale gale ga ke tsamaya ke a qekotsa wa gabo difule ka moelo motho mamedi metsotsong yena e leshome le metsemetlhano sentse ke kopana le ntate Semanama. Ntate Semanama, dumela ke a omaela tshebeletsong ya lesedi le nanona re mo
1: 0720 Hawa lukela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monga wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Kanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala tswikege le herbal tea di bataolong e thusa le batho ba nang le mathata a ho kwalana ka lebaka la asthma o na le mathata a segamesa masapo ke bua ka arthritis o hloka kanya boemong bono e thusa le batho ba nang le di ulcer le di palsy di le ka hare ka patjetsi ka ntle le bo mme ha ba ile matsatsing lona ba bona ba gathatswang ke di period pain o thole motho a sa ikamuile tshobotsi o hloka yona kganya yena e thusa le banta le fole ka ntle le ka hare mathata a diphio le senya se sa sebetseng bana le men power mona he bonta tebulang ditsebe le nkutlwa hantle ke bua ka seleotse sa dithipa tse ntithi tse mona tse sa tsebeng ho tseya sika le jisa team ufitela boemong bono le na le men power bana le kganya special baby intsatsilana in tsalele ta ngwane le ngwana a tletseng ditlapedi le a sa holeng hantle ke o khathatswa ke manyuwa e be le in telebisi ngwane ha khusa yetsa ngwana pelo tshoujwang ngwana a fepe be propotlwane e di tshobotsitsa masea e seng ha elwe ke phepo bana le segwasho le sesepa santhabeleng di tlosa senyama le o fana ka mahlohonono duka metsi yana ngwana na duka metsi yana moshanyana bana le sesepa sa mabusietsa sona selele ka meliko di teng Bloemfontein batho batsho botshabelo kena mono motheo pharmacy Tabanchu Bahlabani pharmacy Velkomo Lucky Boy Mendisi mono le containing etsweu Bethlehem kena mono Bucks Cosmetics di di shopontsa BB Cash and Carry ka ofela ka mona ka ferry yena geng e re galo Tuxedo pharmacy Peter Maris Burger makoti muthi shop ba letsetse bana ba ganya ho 073-525-3583 bakeng sa kganya herbal remedies men power kganya special baby sehwasho le sesepa sa nthabeleng ha mmoho le sesepa sa mabusetsa 073-525-3583 kganya herbal remedies mamedi hai mpea ho emika emitsotso e supileng pele ho hora ya borobong pele ke tla fika ho gaitsedi ya ka mosiwa tsho go bala ditaba tsa ho ga borobong ke la techa ba sa matedile sieta se aduma siduma ho le invelo.

0: ke hopotse metswalle ya ka mosedi ka bohale ba nokaneng mamedi ke nako ya gore ke lo kopana le bana ba magona tsohle sega sa disiki magopola batho ke kopane le Dr. Makwa mono ke utlwena ba re fupareletse difeng laborarong le nana re utlwe tsohle tsa gabo magona tsohle ka molomo wa Dr. Makwa tshebeletsong ena ya lesedi FM lesedi FM ke molelo ga ba ke gona ntse o ipotsa kapa o kena he ntshwa ke nna monga lebitso re dihula re le golenyana kwana bo imvelo kwana bakeng sa mosebetsi ke metsotso e le 15 ka morago ra ya bogobong mogaleng kwana o sentse ke na le Dr. Makwa ropo
1: magona tsohle lesega sa disiki mmampodi wa meriana mokela o o saitlhomme ke le golwantsha go tlhokola mafu a tulang a sa sejeng ore moriana o nyolola sesela sao sa mmele o tlhatswa madi o thusa ka mathata a otalo o tlolola mesifa moriana ke magona tsohle sega sa disiki o thusa o na le bothata ba otlalana o fokotsa lelepele le ngata le lesokolola o fodisa mathota ditshelesa mafu a dikobo o tlhotlha seselenyoko e ka ba seso se se tona sela se kotsi agolo mmeleng wa gago o thusa batho ba nang le bothata ba mofetse tšhausa ka mefuta yotlhe o thusa ka go beya tswekere le haebolate tlasa taolo o thusa ka bothata ba senya diphilo mosese o ikaolang moriana o tlhokola magopa a tswang ka bothong a ka ntlha le a ka gage moriana magona tsotlhe o tlhokola lebanta le o tletseng yotlhe le ka ntlha le le ka age le a fola ga o na magona tsotlhe o tlhokola le bothata bona ba methapo ba depression yona gatelelo maikutlo moriana ba o ntsha malwetse otlhe a teng mmeleng wa gago go tloa molwaneng wa lotho wa tswatlhe magona tsotlhe o thusa batho ba nang le bothata ba maoto a kang bosoko bo o ka sefubeng tsotlhe o thusa le bomme ya dinakong gantle o fedisa senune o thusa batho ba nang le bothata ba stroke o tlhokola seje sa makeba a seng a sa phekoleng magona tsotlhe a thusa bonkgono le bontatemolo ka mekokotso e bosoko digalale mangonyeletso gore ba dile maphetse antle mmeleng le telelelong o boeletse ba thusa gagolo ka bothata ba o soka ba le bosimo wa batlhobaela fela ke boeletse gape ake motshego moriana o bitswang magona tsotlhe a ecare ke moriana wa matlho ke moriana o o thusang gagolo ga o na le bothata wa matlho o se o sa bone gantle o kgathatswa ke lebaka matlho a rona kona e sese se fetse o se o sa bone gantle a o thusa go bone gantle wa o reka o rekisetse ka matlhong fela ga o robala bosimo ke boetse ke tshwere magona tsotlhe sebofemedi ona ke moriana wa letlalo letlalo le nana go thu letletse lesuba wa letletse diswa ga le sa gateya o na le maqeba botshele o motlhagolo bakeng sa mollo maqeba ana a mollo le maqeba ana a bakwang ke bothata ba cancer moriana one wa thusa gagolo magona tsotlhe sebofemedi le kaneng tsa bo dipharese fela e bapale ya maobane fela ke tshwere ntho e setlabotšha ke tshwere moriana o motlhagolo ke tshwere moriana mahlonono mo mamedi ke tshwere ntlona gere ke nako ya gore mathata wa fele ditsie tse di fele o se wa phela ga bosoko ntho merego a e tsamaye gantle tsotlhe tsenke tsene di wapele ditshoba di tla tlosa fela ke moriana o ditswangtlone moriana wa tšhelete moriana diketlhao le mahlonong moriana one o etsa tsotlhentšhele o wena o gakeke batho botlhe o be le tšhelete o seke wa sokola botlholong businesse tsamaye gantle nkebe o ya tlhapa ya itlotsa le o batla o betsa o be betsha le o batla gogisa tšhelete gegisa tšhelete batlaonka ba e patala ka moriana ditswang tobe ge boetse ke tshwele letsai ya mosolo letsai la ntlobe letsai le etsang tho ngwe le ngwe letsai le o ka tlhokang ka lona jaketeng letsai le o thusa go be le tšhelete letsai le tsene ba mmeya ditshila letsai la ntlobe le a tlhapa letsai la ntlobe le tlosa senyama letsai la ntlobe le tlisa mahlonono letsai la ntlobe le bula masoba a letlalo la gago letsai la ntlobe le phomotsa batho ba tlhokang boroko letsai la ntlobe le fodisa segane sa masato letsai la ntlobe le theola seterase letsai la ntlobe le a go kgatholla letsai la ntlobe le fodisa bogobosi ba maoto letsai la ntlobe le o thusa o somelele ka pele ga o seta o tlhapa letsai la ntlobe le o thusa o nkga monate ka dinako tsotlhe letsai la ntlobe le lokisa le kamoka gago gore e nne nkga monate ke letsai la mosolo letsai la tšhelete letsai la ntlobe nka dinomoro tsa bone o beletsetse dinomoro tsa bone ke 064-982-0967 064-982-0967 064-948-0967
0: Mamedi ire ha ke tloa ho Dr. Makwa bo lo ke la temoeketse escalator nomorong ya ha ya pele se kopanya diboko.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mabedi metsotso e robong pele ho hora ya leshome ho reng ya leshome kgaitsedi ya ka Mosi wa Tshweu o tla gabala ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi be re ho hla mogahlelo wa boraro wa lenaneo lena la re mo haeba ke hona bulelang roikati. Mme wa ngwanana le moshanyana ke tlhalose ke a matle maeba bana ba motho tshwana ao batho ba dutseng pelong ya ka ka tsela e kgethehileng ke ile ka di folela ngwana tshwenyane tlhasi sebatamasene a re ko bona
2: o tsamaya sesosi ko bone o tsamaya madoda
1: o re ga ba feta ba thulana ka ditlho o kopanya makutsumela di-gangstara kore ntho tse ngata fela marashia o tse ke rata le go zumele mono maguzuguzu ya rela o etsa bang ha e ka o qabanya batho tjena le la kabela futha ke mollo lebitso la hae o la nna feta re jwala.

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tsegele betlela mo gwampiki o nka dimbele ga tompopo gaitse ya ka tsha ga o ka le hone ho le le ha e mona ngwanaka a ke butle pele ngwanaka hle monna ke go ke mpopo a ke butle pele ngwanaka hle monna Aw lava sa ma lava lava di lavi lavi mamedi ke na go nyane e nna le wena ke lokela go re buisana no mo go tsa mogala ke 086 0303084086 0303084 Koriane na we mametse ka pa we ja gile o lohoka yona e lokela o jago ha bana ha ke ke ya jagwa ku kwa hantle me ha ino itlo so tabule he nnake Mutleki bone fela mona ke gwathe ntho eno mphoza
1: Hello Ray Racers
0: Mme le kae ka tolaka?
1: Re teng ka tsuwa wa tsuba e se mogodi mola wa tsuba ka ntwa ka le.
0: Mofoke we, mantho mangope.
1: Ala la.
0: E ja re ri boni ya yena ku file ona ka ofela.
1: Ai, ho bona ke le bua.
0: Thank you, Puka.
1: Thank you, Puka.

0: you, my darling.
1: Thank you, Chora. Ke tlwe ka monoka sa solo be ke kene mo mamedie mong 0863003084 le sedi hi.
2: Thanks.
1: Hello.
2: Likai.
1: Khitele kai botsela ha se ke ga
2: no ke ho hufa. Ke ya ke ja le le ka dipete. Ga pitsa marise.
1: Ke o na ha na isingu ka ebe a pite mo no boetsa hloena jene ka ya ngxela.
2: Ha mona tswa.
1: E ja ke pitsa marise burger. We ha ifita mo no marise burger. Ke tle ka mona le sedi. Du melang.
3: Hello ntwakana.
1: Le kae mme?
3: Ke ne kae mogatuwa.
1: Re te nna ke bua le mang ho kae?
3: O bua le mme Mathabang ka mokare feng kgotso mogatuwa. Motlanyana phofo le mafene.
1: Ho nna phoka wee. Phoka wee. Phoka phoka. Phofo le botlhajana.
3: E le a tekanyetsa bophukutlwe le botemolo.
1: Ya mo faseletsa ke o etsa ba o jana matseno nne. Matsoho ya tla mutlanyana. E ja ge mo fukeng weso.
3: A ke le buile ga tlaka.
1: Thank you mme. Iri ri bone ba ba bedi ke tsebo ya pineng 086 0303 084 le sedi dumela. Mwana mme. Ke utlwa ha ntse. Ke na le wena.
4: Bona sala la roteletsa hulu ka mo re buka ho ile mollo ka mo.
1: Ke a be seletsa ka bona ke bona diphofolo tsa na ha ditletse mona ka pa dikala u kwa modumo o tshe.
4: Bana ya dia sota jwa. Ya dia sota ka mo re tswa ka.
1: Ke tsabe ile ke me tsabe o ke le tshena.
4: Bona landa ni ka bo yona yeng o tsuka 89.0. O tsore mo tsa John School landa mo.
1: Tloko le ne nuku ke o jwetse tse gale go ku fa yona ka o fela ke. Ke
4: a ikamela ga ipedi ya ka ba tla a o tshelo jwa le 20.
1: Ha e ja gwe.
4: E ja go we ga ipedi ya ka.
1: E ke ke nke mo mamedi e mong ke tsebo ya pine 0863003084 le se di tumela. Aleu.
5: Ah, tsa ke le me denki.
1: Hala.
5: Ah.
1: O tsebe ha re le mona re fetola le mantsi jwang?
5: E sile tamile re ipope.
1: Se re blasha hala.
5: Eh, hala, hala me, thank you.
1: How tsebe?
5: Eh, la mari fela motho.
1: Mwana mme wa tsiba ho la ho thusi go jwetse.
5: Ah, yona jwalo.
1: Eh go go iphe khotso o itumedisele ha o tsoa.
5: Eh ya tsang mwana mme sala o go le go go go sala o go ke fresh.
1: Eya.
5: Eh ke fresh ma ho pelo no ya ke fresh fresh fresh.
1: Ha mona o se ka ba iketsa ba lo se ka ba
5: iketsa. Ah. Eh. Tsa ji le se mo go go mo kwe.
1: Eh la ke o touta mo go kona.
5: Eh o di pi.
1: Ja ga ntwe no go file yona.
5: Eh ya se ke o le fona go tlo ga dikeng ga mala botshabelo mona ntse.
1: Thank you ga itse dia ka moga kotelo ke le go botshabelo mo.
5: Eh ga mogala go etelele man.
1: Ah go kopa ne ke ka ofela.
5: Ah ene go isa maqeto nga selimo zwa.
1: O tla o kwala.
5: Bye bye.
1: O tla lo. Thank you ga itse dia ka. Mphosa ke tla nka pina ga itse dia ka ke re ke tla gotlela go bona gotla mona mabedi ke nka ganya dikila. Ba ke diketso di bua o feta moqokontwa he ke a rata baby he nka o fatso hle kae mpontse ka diketso o feta molo kwa re moqoko o bua o feta ha o tsoke ke a rata ke sa bone ka diketso bya le o hlalosang o fitlile ba mmoo

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile. Ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo, potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
2: Metsotso e leshumele metso robong pele ho hora ya leshumele na le metso mbedi leng hora ye o nna le wena re tlong ho arohana ka yona kila ka lephutulla ka nnete le bokoso ya ba ke kopana le Citizen LS a re ho hlekile sotho ho hlekile sedi le ba sa di uthundwena ba irata e utlo di kwa se ke dipenyama e go tla magele go tla mashodu e modimo wa na o bo sontso o bula ditsela le mefero yohle ya rona o iutlwe e ba re ho hlekile sotho ho hlekile sedi frog le ena o la nna feta re tsela kgopo.

婆我我我，贼拉活泼我我我我我我我我我我我我我，哈哈，我贼拉活泼，别想那么努，伊拉跟牛娃哩 ，D C B L R 阿个勒个多拉卡巴，伊个班子嘛，走路勒巴说出门，我伊个人就个大个有。Hai, hai, hai. Utse be hebo na ke ba sepetse ka tare mona. E zulusi. Gona he o kupe ka kokiana ha ke sa go nna. Ke ipenya botsho mona e gisa. Ai ai ai. Kwa tsaba ka ukwa e ka ke kena Natala mani ke bona ba ba shebisana. Ntse ba re ke mamba go bane lo. O bane lo. O vangile ntombazana msotho. Mona twa sia le moye kana go tsena mabedi o monate fela he o tlokometse bile ke a gola live ho ntsona le mo nang le ho gwehla teng thodisa tsa mae hantle hle tsegile ga hlalosa ha ke dipapusing tsa gaso re na ha thute kwana he ya lu go nye ke tswile ka nnete le basebetsi mo le rona pele ke ka ha ga bene na rona e ntle studio setse ba go tsamaya ka mabidi go ge ya mo ge rata o ka nna wa tsetela wa ntsha tshelete o ge a ke o tlotla ga setse mo nantswa ke a se le ka thata kopana le radio sales mo no ba o le ka nyetse ditekanyetso e be o le tsena ge ya timita mo ebe motho mothong nyalasi mabedi di bile ba lo tlhene o tseno tse tsha go triple back to back sebeletsong ya lesedi ho haufi moo ke yang teng fela ga ke sheba ke bona go le gole moo ke tswang teng mo ke tswang teng the ga ke hetla ke bona go le go jana mme fela moo ke yang go haufi bane ga itsedi a ka tsholwa le o kaoke e segale o tla bana le wena ka kwano bakeng sa lenaneo lena la la re qhoba bosii botlo botlhoba mmogo le wena e ge ke bone ke mathele ka mane ka Sasolburg iketsetseng basotho nomoro ke ya bone ba re Sasolo e wetse ke toga Sasolo e wetse ke toga

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho qadile ka seno se le seng. E mong a ka le dijo. E mong yena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng. Kopanya halifu.
2: Hao pali ya se Afrika e ka phetwana na kong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Let's say it again. Ke mo lelo.

0: Othe marungwana etsa jang tsaki?
1: Sentle ku khutla le marungwana ngwana moshanyana ha tshebetso e hana.
0: Ke ne ke shojwa.
1: O so tsholo ngwana mogena, ngwana mogena ke mogena ke ge.
0: E ha ile hantle ngwana mogena ka.
1: E ha ntho di hana o se ka di latella chain un itla bo ntso sa bontse bokwala.
0: Hey,
1: ngwana mogena ka ja jwa jwa nka ga vene e modimo.
0: Hela, o ntswa rena.
1: O tsi bentse go kama ke kina na nka benya no tla twa bula moja.
0: Mona ke bone ga go le fifi bole ga la gale.
1: Eh, ho lukile ngwana mogena di nyolle o fitela 2 o'clock ke sa ya ka mane ka happy hour ge nka mane le bana ba ba.
0: Eh, o ya thakentsa.
1: Eh, ke lo pa le bana ba bang ibitswa happy hour.
0: Mona ke bone ga hona le musika phala ke re ke bale.
1: Ho ho be se se dino ko mona na ke tshwere di phofolo bo mmutlanyana.
0: Butle pele ke tla nyolwa he ngwana mogena.
1: Ha o di lahla lepella ngwana mogena tsebetswe ntle gaitse di aka.
0: Ke le bile ntswaki.
1: A simo he.
0: Ba be ke motsotso hantle botsekeng ka mara ho ra ya le shemele mesemedi. Na ke tsola luka o ke le bile ha ho lohle bana be se di kopantsa hantle ke le bile ntswaki. O sa mona ka koriana bana nna le wena re ho reng ya bobedi ha mabele ke tla o sia matsonga e mo tso moratiwa ndi le nana o ke la di thewa di kalane nna ke tsola le o ka o ke ke mga pofu ke gre smart ya ba thu bana hempe ona re ba tla ga burikgweng ke ka mogota ba dinga teng ke la bone ka jeno ha mo mabedi e ba re ke nye ke tsa tsilane la bo mme bana tsa tsila bo mme le na o thekinye me gapelo ya bo mme ke se ke le teng he nna ke mga pofu tsebele tso ke yona ya Let's say, yeah, man. Give me a little.

0: ke matile ka nete ke samito mabene metso sukela ile hantle ho ya supileng ka mara ho ra ya le shume le metso emmeli re tla u etsa rona ibe re tlotsa matsa majwang he ka jeno bo mabedi u ska ba tshwenye ho hang ke tla u fa ditaba tseno hona mona tshebeletsong ya le sedi ya ntho di etsa la mo medika bona re santsa ne re tswile re sa ile ichorisa ne re sa tswile go le ichorisa hona mona invelo mona safari lodge kwana marlin ting he santse re choka choka la ditaba mona re sheba rona manane wana re ka sebe sebetsa jwang e le nange ke bule nge ya pane ka mona nge ke bule nge ya pane ka mona nge ke bona ha bo go botla hle bo ntsebe sebeletsiwa ke re sheba fela rona e ho tloa le mong safety le rile ga nna ga sebe sebetsa ditaba tsa rona jwang re me jwang hong hong tswa taba tsa ngata mona ke manane o ye o ntshwa le taba tsa tiki rona manane wa ntsa sebetsa jwang jwa le ka bo mamedi e ka sitana le ka rona nane o le kenya chelete ka pa jwa ye sit pelo ntho di tsama hantle re kopane le ba ba holo ba chozi mabone chozi mabone ho monate monate ho hlehliane bono mamedi ho hlehliane e ho tle tjena ho tle mona ho potela ka mona o bana batho ba monate ba sebetsa mona ba mofuthu ya go so bona ga tole jwa le ho phea ba ba be ya ho jwa ka dijong ka bana ba ba bi bi kentse ke re ke tsa ho phea ha iko na tsholo salamo ga ngwana ka e wa phewa mona bana bonye bo brakeni ye brakeni mude mono ke yana ntsalala sa mona sheba go nthoditsa mahantle ke yana fuwe mono e ke yanda den da sheka mo yanda den da sheka mono ke lo na bo makeni simone da tekeni o brakene e ba tswere mono ka nete nthoditsa mahantle ka nete ga lebo brakenis na to mokalo a re landa ta ke u bona ke ga sa a kriwa le segelo motho mo golo ntate se ke sheba masimu e ke pote ke to sheba ga su mona gona nthontse di tsi hantle na ke a tla ka mono ke tla o bona o se ya ke ntate nga thabela o bona ke go se ke tla fitla ka mono ka bo 9 o'clock tla fitla 9 o'clock go mona go tlo gona ntso reng ho etsa la jwa e sin makeres tla o bona ngwana ka o ska ba tshwenye hey o tle mono nthoditsa mahantle nthodi thushalla fela also go le le thontweng le go kgira ba go mola nthoki na go bona nthoki ila go potela ka mhlabaneng ka mana ho tlhokile ho tle ndate ibile go bana wa phomo phomola ka mona ntho ya tsang hora tse pedi ka mo ho tlhokile nga teng ka mo hlabaneng ka mo e ya ga nete e yale bana be suba ka mona ga salangiatla salangiatla tlhakile bona ke sa hlafe meng kwana nange ke lo sheba kona ntonze di hula hula jwa je ga ne di khotsofetse ntholi lukile ofela la kana
1: le se ye pe a ke mo le
0: a we sheba metso se mabedi ya mana mo ke ratanteng ifika re ele shume ka mara hora ya le shume le mzumi
2: jeno le master v rena le karabo ya ratang di podcast sa youtube le di how to tutorials
3: master v ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channeleng tsa youtube se ke di ratang
4: tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya youtube data mahala hore o ithabise ka yona
3: master ke fumana ho kae dile ena
4: e fumane ha fela ho VodaPay app jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili
3: ke tla etsa jwalo
4: hona le dipehelo further together Vodacom
0: e tla ra metso se dile hantle ho ye mashumi a mabedi a metso e mehlano ka mora ho ra ena mo mabedi re tla be re ba tsosa ka nnete re tswantle le etsa jwang nomora mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 tsapo mano tarkena fela uro 079 758 5066 e utatswa fela go ngola ka pota bola voice note mo mule voice note ngwana bo voice note e mule voice note mo no utwa ha lo ena ke skip martin hole sadia fa wa tsheke tsora ke mogohlana nyana dina ela ga fika kana nthotse ga tse thata ho le bana bo di cooperative stay ho le sadia fa

0: ena pina mo mameriki ya barori siba morena o mohau wa modimo mameri metsotso ke le shomele metso robang bile sentse ha balao ya mane ho ya mashomi a mabedi ka mora hora ya le shomele metso emedi e tla hle wa tla mona ka mara metso tswana e seme ka efela hem ba medi ho tla hle ho be monate ya holo tla utlwa le wena e kena mano re tle e o nyola di ntwa ka kwana ka mona ntwa di ara handa den tholi wa tla monate ke ba papatso sheba nako e mashomi a mabedi ka mora hora ya le shomele metso emedi
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Hona le mantswe a o kileng ka bala a ileng a bua ke ntate Kgolihlahla Nelson Mandela ha na bua ka basadi. Mona bua ka basadi mona ntate Kgolihlahla Nelson Mandela kgweding ena ya lona hle bomme o re ntate Nelson Mandela o ile a bua mantswe a la ntate Nelson Mandela a re tokoloho ha ya fella e bang fela bomme ba sa lokoloha are ho hang re ke gara bua ka tokolo e felletseng e ba motho wa mme e bang bomme ba sa lokoloha le fatse mona ba tlabe hore ba lokoloha dane re ka bua ka tokolo ntate Nelson Mandela e bula sa bona go bomme bana le bogoni bomme le bona ba ka itshwara nthwena e ka ba ka opola ntho bana ba re wa tinda bafazi wa tindi mbokotho wa tinda bafazi wa tindi mbokotho o re ho hang re tle re bua ka tokolo e feletse re tlame ya re lokolo heng ka ofela bomme le bontate ona di bia jo le henta ten Nelson Mandela ya ba he ke kopana le mantswe a Angela Davis ore na bophelo mona ke mme motho yena len ore bophelo mona ho na le ntho eo ke ithutileng yona hore ke itsebe hore dintho tseo nke ke nka kgona ho di fetola ke hle ke ipe kgotso ho tsona ho ithuta hore na le dintho bophelo mona tseo ke keng wa kgona ho di fetola iphe kgotso ngwana morenaka a re dintho di teng fela tseo nanka ka di fetolang bophelong baka a re ke fetole dintho tseo nke keng ka kgona ho di amohela gore ga ntho ena ke sa ba kgotloa ga ke batlo e amohela ntho ena gore ke mofutsana re eno yona nka e fetola e ha ke batlo e amohela gore ga ke tsebe letho a re yeo nka e fetola e yeo yona mme Angela Davis ore yeo yona nka e fetola e taba gore ga ke ya sekolo nka e fetola ka sekolong empa o na le dintho tseo nke ke nka kgona go di fetola bophelong e bang tsholo a le motelele a ke ke a re a butle pele ke utlwa ke batla go e fetola modimo ke batla go ba mokhutshwana ga ena go fetoa taba eno ngwana morenaka mme le a ntho eo e tsagaletse e fetile o tlhokagaletse ke ke a fetoa ntho ene jalo ka nnete momamedi ka nnete ga ke le mokhutshwane ke mokhutshwane ga ke le motelele ke motelele ga ona gore nka batla motlhomong ke otla 1.8 se ke batla otla nyei 100 kapa 800 a ona o kgonagala tsholo ngwanaka o kgonagale papa ntle la o se batla iphenete ebale o ipolaye ke ithutile gore ke amogele dintho tseo nke ke nka kgona go di fetola empa ke fetole dintho tseo nka ka kgonang go di fetola tseo tsona nka di fetola nka fetola dintho tseo ke sa batleng gore ke tle ke di amohele ya re ke be jwalo o na le dintotse o nga ka difetulang tseo ke sa batleng di amohela se ke ile ka hlalosa ka bofutsana se ke ile ka hlalosa ga motho ena ha ya sekolo e se ke ile ka hla ke ka o le bibile mane motho a gana bohlalo tho bo kope o modimo tla o fa bona ntotse bona lo ampitse na ntotse tse o tla di fumana mo mabedi empa tse ding ha di letsa etsa hala di etsa hetse ho tsana ngwaneso la uno ona le mofumadi le hlalane ho le hlalane le hlalane o tlo etsa yo ntabeng ka pa o fumana hore ka lapeng ka mona mme ka panta de o entse ngwana ka ntle e etsa etse ntweno o tlo e fetula jwa o tlo e reverse jwa ngo ha ntate ka ne thana ngwana ka ntle ka pa mme ha na ngwana ka ntle e entseng a mo entseng le mama How go okay go a gona ifetula taba yini ifitile wala go ipe handle e ipe handle ntate ipe handle me ipe handle mogolo a ipe handle ngwaneso nthena yetsa itse ipe handle phomola moyeng ipe khotso sebetsana le yona maikutlong gore o fole fola ngwaneso Hey, tsola ngwaneso. E ga ga o pula mo kuti ba ile ba. Hey, tsola ngwaneso. E mfundisi, unzwelwa. Nanze ke le mona.
4: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu. O lesedi FM.
0: Ke itse go wena ga e otla mona ga o ka nthetsetsa metsotsong ene masome a mabedi a metso botlhano ka morago ya pele ga ke nke mmamodi wa pele dumela tle
5: leke ya botsome
0: re phetse motlhomphei wena
5: re monate ke ramathebane ka mona ka betole betole
0: ntate ramathebane
5: ga batsoe batho ga batsoe batho ke tsosa Constable shopping ka mona ka Bethule ke be ke tsosa mme monyaganang tsa di-ambulance e leng balekane gona ke re ba sebetse hantle ba be na le bosio bo monate
0: motlhomphei ke lebile a golotlhe ntate ramathebane
5: ntate kwaka
0: ntate kwaka ke nke mong gape dumela tlhe
6: ela mong wa phogo
0: ntate
6: Ee nga ka mokwena ka mona ka bolata taba di mafa taba di mo o go re ke tso tsa mahaba kwa mane a len ri ke re se be go kwa mona a e sumane me makwani ile ke re ma ke go le go se ka le ga tswana tangi mo nga popo ka mo gana go etile le ke se a bulwe
0: ntate wa ka hle o ntse hantle
6: a ntse ke ke ba mona a di taba di tseu mona a mona ngwana mmella ka na gete ya mara a mona ne le se yo le man dabe
0: o li le la gete ha
6: ye taba tsa ne di tseu ngwana m
0: ke ka o re di tseu kwa mo
6: go ja bona re reng ke taba di matlwa
0: ntate kwaka
6: thank you mme
0: ke nga ka dumela hle mo ga phofu
7: Dumela ptitholo.
0: Ha o simanga phofu munga feme.
7: Eh ya ptitholo.
0: Mme wa.
7: Ke le ka ptitholo.
0: A monati.
7: Eh ya ptitholo. Eh ke u bua le khale moletsa ka go reporta ke kopa o tlhoba bo sile me masimama mani si John Skone e be as Agnes Mohlakwane ka mana ka Constantia Tlufu tatella ka usiwa ka ke Sophie Molefe. Thank you ptitholo.
0: Ke le bula o sengwane so mabe di tumela hle.
8: Are you full of the melody?
0: Repetzeleka.
8: I'm a team of Pira than near Tunwena.
0: In the Gagam house, Lemanesu.
8: I live 100 to Tulu.
0: I
8: go to pick it to serve Hajin Saka Munana. In my telemole six pack in Molly, Kirin Tatim Sunya Likela Sue. They do well like Kianamona Soso Kerahouta Mabusa Sue. They canamona Ramaposa, Kirin Tatilik.
0: Ke le bile ngwane so dibela hle.
9: Ba tsere go njani baba?
0: Re tele ga e figile.
9: Nya phi da baba.
0: Ey.
9: Ey, tsing ba vusa ba tsulo. Ba tsulo ngizela e siya themba e Balfour ngivusa o ba Buthabo Gabinde, bese ngivuse ubaba Zeng Shabalala, bese ngiphinde ngivuse ugogo Mamahlatsi ngithi mavuki, bavuki bakulalele baba, ngiyabonga babuthu.
0: Kile wile hlangwaneso, mabe lithumela.
10: Dade mkwena.
0: Dade Bishop.
10: Hai, kiba tshiri, kiba na mrenata, kwa kwenye mngadika mahumani, manu kwa kwa tiko prisi. Mima zine mautenga mwani kaha kamuru uchimani. Kitekele, kama uchimala, kama na kano sokoso, kika hama tuwe ma, tukiale kwa kwena.
0: Ndate kile wile, tumela sema nga feme.
11: Kwena, ndate kwena.
0: Babe, di tumela se?
12: Tumela, ndate kwena rekai.
0: Repetse lekai.
13: Ke qoba busibu le mme mali bitsa ka semonye Western area ke qobe busibu le mme masimema ke qobe busibu le khalimo le feka road report bana ka fela ba qoba busibu le nama mogena malo ka semona zone 5 thabanjo tata ntate tsholo ke o rata hle
0: mme ke le bile ha holo hle motho ke yena o re o tsosa mme wa haiki nomzwake kometsi atina kometsi kongo kometsi ba tsoswa ke thandi kometsi o ka za stro no motho he re ketle ka mona he tsholo ha rutwe mona re nan thodisa majwa ngwana ka rutwe
14: tugo mo ndate tsholo khotso
0: a di hangwe
14: go pa tsosa mme ma morena maloka simane zone 5 thabanjwe me kere mme maria majwa ka mana ka risphaka ka kele ka menti bin tv bona ba tsoa ke ndate rampa i zone tsimile kwa ma fitting ha patsa le sotho pela libo dina la fan road
0: mohlompe ke le ho
15: Era mungapu
0: ndade
15: ka budi go e.
0: Haile
15: ya. Mate ya ba tho. Ndade tsholo go go bile jo mogana ba go itse.
0: Ndade.
15: Ai ke ta u wa go. Nje je ba ba ha. Ke mo ga di ya tome nga tuma go. Ke manzwele ka phunya di thaba maso. Be je re ndi zindi zeni ka majo maswi. Ipeta le ka qibinga mane. Ke go menta bi se mmale. E re go go bela wa go.
0: Ndate kwa ka ndate kwa ka khotso
16: Ndate tsholo
0: Ndate
16: Sigile Gauteng kwana fugile Pretoria Memam Timkhulu Memam Loyi ke ndate mo hlatika dingwe ke le

0: Ratela batho bana ba latelang ba bararo, ke rata go tsosa Ntwana, Molefi, Seleke, ke tsose Lepile, Elias, Dlamini, ke tsose Nnake le Ndamo, Daniel mo Sekaneng, le batho ba Botabile ba You Can Farm kaofela.
1: A re saya mono, mona re saya mono hoha.
2: Tsosa Detra, ke re Detra a tsowe, ke re le Masentle a tsowe. Ke nna sefora sethole ka mona ka Senegal.
1: Ha ke le boemme ha ona motho a bitswang ka ofela re kutlwe.
3: Dumela, dumela, dumela mongaphofu, dumela hle.
1: Ntate.
3: Mongaphofu a kore ke tsose Teboomme a ba motse ba ka Tebu, ke tsose Gert Skalviki ba motse ba ka Malfetsane, ke qetelle ka Semla Mashinini. Bona ba ka mona ka Petsana Reitsi, ba tsosa ke Tsikinosi motsamai ka Petsana Reitsi. Thank you mongaphofu hle.
1: Ke Tsikinosi.
4: Khoso mga pofu, khoso mga pofu.
1: Dade?
4: Ha ke tso se bana ba latela ntle mongaka. Le thebele ma chacha ke bitjolaka. Ke ya mana fela re tsena ba iti, ke tso se mara na ba ga ipala. Ke re tso hle mkwena. E chaidi. Ke tso se motlala ga gapu ka binone. Ke re thank you so much mora ne ka toni vri ba nda wa tela. Ba tso se ke le thebele ma chacha. Ka ga Steinberg. Tso a hle bana beso. Thank you mga pofu.
1: Motlhomphe ke lebile a golo tlhe ke kopa go tsosa molekane wa ka ke Mmamorena Mojapelo, mora wa ka ke Kopana Mojapelo le moradi wa ka ke Tholwana Mojapelo. Yena o ka North West University ke Tina Mojapelo ka Ventersburg, Mama Habane ha re lebo tlhe Tina re lebile a golo ka nnete e re go utlwana motho o re mona monga feme ke
5: Tumela Ptitsolo
1: ngwaneso
5: o monga phofu se o ka a re ke tsosa bana ba bararo ba latelang. A ke
1: kwalandi
5: bosiu le bana ba latelang.
1: Kwalang ka kwana le tsatsi.
5: Bo bosiu le Dr. Phokojwe.
1: Mo lebohe mphokojwe.
5: Abtsholo. A fe go re nya bobedi.
1: Kwalang se a le moya le tsa voice note. A le tsa voice note le kwale se a le moya mme a le sa sekwale ke a feta.
6: Dumela ntate Tsholo, ntate Tsholo ntse ko mametse ka SABC Plus app e le mosebetsi mona Fixpay ya jalo ka mehla ke di ya umo rabane. Ntate Tsholo ke kopa ho tsosa ntate David Ntatakane. Yena o dula plus sekolo sa mehopo mo le zonate. Ke tsosa le bahaisane ba ka. Bona ke ntate Tsietsi Masimo le ntate Ntala Podisane. Ke ba tsoa ba mamele ntate Tsholo. Le bona ba mo le zonite meqhileng ntate Tsholo. Ha re o re nya bobedi ntate Mokoena ntse ke na le wena.
1: Re ya hona mo.
7: Kgotso ntate Tsholo. O tumedisang ke tle mose Mokoena ka mona ka dikantorong tsa mmuso Pretoria. Ke rata ho tsosa bana ba latelang ntate Tsholo. Tsosa ntate bosiu ka mane ka Mmakwane, ke tsose Tlhonolofatso Mokoena ka Mangaungqwaqwa, ke lona le tsibulo la ka leo ntate Tsholo. Ke re fa batsoe ga batsoe ga batsoe baphatsi mme
1: ba tla phatsi
8: ntate Tsholo. Phetse o phetse ke Papitana ka mokadi le Masi ka mara ke batsose ke tsose Chucks kwa Dlala, ke tsose le Itumele Ditheba Qwaqwa kwananana. Sorry papi di thebe ke batshana ba ka bana. Thank you.
1: Ba tsuwe batshana ka mo ba tsuwe batshana.
3: Khotso ntate Tsholo, khotso o tshwere ke ke maputsi mo kolo fora le fort ntate Tsholo ke kopotsa sa mme wa ka. Yana ke mapulo mo happy ka mo kolo fora le fort. Ke tsose masabata mo happy ba mo tsiba ka mamo khobo ka mo kolo. Ke batlhele mane ntate Tsholo ka Gauteng ka mane ke tsose ya buti yena ke Masusu Maphutsi. Ke re batswe ba phatsime ntate Tsholo, ke tlhopha bosiu le bona ke shojolo ntate, ke a leboha ntate Tsholo.
1: Ntate wa.

0: pina ke monate tshebeletsong ya lesedi banna ao banna azana never the same pelo monebile keg franklin go lesedi fm I smile re dula gantle metsotsong e metlhano botsekeng ka mora gora ya pele mo mamedi lenanao ke la
1: mosebetsing lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o gokae lesedi fm le na le wena re qhuba bosiu go lesedi fm
0: ga ke re shebetse itlhommeng pele ya mo mabedi motle re kala mona ka ditaba tsa moporesidente wa aforika borwa ntate president Cyril Ramaphosa o kgatlhanong le go kgetho ga mme ga public protector mosireletsi wa setšhaba wa metlheng mme Thuli Matanzela gore a be teng mane komiting ya batho ba ntseng ba sebetsana le gore a tle a ntshiwe setulong sa gae ke taba yane ba e bitsa ka gore ke impeachment proceedings jale ntate Ramaphosa itlhe ga utlwane le gore tshebetso e tlatlang e tswiwa mono ke mme Thuli Matanzela ihle o gahlano le taba eno gahlano le taba eno ka nnete. Number 2 a DJ Waras yana ile nga bolawa ha mo mabedi ho bona hala jewe nya ha yesenge batla e kadile ihle nthoditsa mahantle ka mono me ibile hona le motho wa boraro hona le menyenyetsi ya motho wa boraro ya tlang ho tshwaro haufinyana ya amahangwang le polao ya DJ Waras. Ibarae bazabala haufinyana ho tshwara motho wa boraro ya ileng amahangwa eo menyenyetsi mo amahanyang le polao ya DJ Waras e ileng ya etsahala he mo mamedi jwale ba sponisa ba tshwere ka thata ba re re ka nna ra wa ka motho wa ka mo motho wa boraro mare bakanna ba mtswara. Number 3 ile nya ukatela mo commissioner wa KwaZulu-Natal lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi o sa hlea ile a bontsha ra hona le bothata hona le nthotsetsa lang hona le bonnukwane hona le boqitelo bo etsa halang di chankane tsa rona mo batho ba ka haru di chankane ba ritela nthe thata ha holo ba ritela di tlolo tsa molao ba le ka hara di chankana me o sa ile a bua re le kulwana leno le ka radichangana le ntseng le leka gore le tle le kopakopanye go setisa setšhaba go tle go etsa dintho tse ka thoko go molao tse sa nepagalang tse sa tshwanelweng ke molao batho ba yolo ba tla tshwara o sa tlhokomedise batho e-e go na le bothata mona ditšhankaneng tsa Aforika Borwa go na le batho ka gare ka mono go na le batho ka gare ka mono ba tshwereng ba fetla ntho e thata gagolo mme ntho eno e thata e fetlwa mono ke ditlolo tsa molao jale ke a tseba hae ha e se e le jena he ba tlatlhe ba sebetsana le yona ba bona gore na ba e tlola jwang ba e fedisa jwang. Re dula metsotsong e robedi ka moragora ya pele.
1: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.

0: Jocelyn Brown, Living Without Your Love, e dula metsotsonge leshome le metse meraro ka morago ra ya pele ge ntse re le lenanong la re qhoba bosi re a bo qhoba ke lenanong lane la batho ba boithatelo bo botle batho ba boithatelo botle kae kae ba bang ba re bona ba leta thojane ke ka mokgwa ba di bjang ka teng he momamedi rona re qhoba bosi mona go le sedi mona. E re ke hlekietse fiefiela ya sehloho mo mamedi hlekietse fiefiela ya sehloho ka nete re bona mabane hepele mo no bile le papadi ya Betway Premiership e neng e tlamebe bile papadi ya pele pakeng tsa Mamelodi Sundowns le Marumo Gallants empa Sundowns ile ya kopa re papadi ya bona ya pele neng e bula liki tlhopheng tseo tse pedi e tle e tšhetšhetswe morago ka lebaka la sebapadi se ileng sa fumana se tlhokagetse sa Mamelodi Sundowns Jaden Adams mme ba ra ka ebile jale ka nnete re tlo lokisa le taba tsa mapato ba kopa PSL a dumelana re bona re tla e tšhetšhisa fela e re tla e beya ka la 18 kgweding ya phato go na le mong sena e bapetso ya papadi eno maobane Sundowns e tlotse ka ntlha tse pedi go noto. Mme Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs di dutse boemong ba pele di lekana ka dintlha boemong ba pele fela Pirates ka e tlhabile ntlha tse ngata ke yone e dutseng boemong ba pele momamedi ba bobedi ke Kaizer Chiefs ba boraro ke Mamelodi Sundowns di tsamatsama jwalo he ba na le ntlha tse supileng kao fela di le jwalo e ba hlotse papadi tse tharo ba lahlelwa ba bapala ka o lekana papading e le nngwe ke ka gore buang ka 7 points ba hapile 2 games ya re 6-6 ba bapala ga nngwe ya re 1 ya ba 7 he taba etlhile di tsamatsama jwalo he momamedi ga re ye setlhong sa ditaba ga re ye setlhong sa ditaba ke itse mona ga ke re itshebeng ganyane ke bosiwa ke re batho ba re utlwile bana ba gobetse fela hona le nthonyana e sa o tshwarang ha monate mme le wena ntate e sa o tshwarang ha monate ke potso efe kapa ke maikutlo a feng utlwe fela motho a bua fela ebile a se le potso a fitlha a beya taba fela taba ena ya o tena ena taba ena ya o frekanya hangata ha ba e bua ha o le meketeng ya lelapa ha o ile meketeng go na le o nto go motho a bue ntho e kanafe go na le gore motho a botse potso a o botse potso e o lobolobokanyang tena ke potso e feng e nang le gore e o tene ga o le meketeng mona fitlhe re e bejwale e na le o makatsa o ipotse utlwa fela o kgathetse maatla fela motho a o botse potso e o lobolobokanyang tena ga o na le dikopano tsa malapa mme o ba go jetse gore na tabeng ena ka ofela ileng ya etsagala kapa potsong tsela tse o ileng wa etsagala kapa motho a bue mantswe fela a taole fela a tswele mona wona o kgonne jwang gore o boloke kgotso ya gago o tla o ipaballe o boloke kgotso ya gago le ga e le mona ba ntse ba bua taba tsena ga e le dikopano tsa malapa e le mo mokete jwalo bo eng bo eng go na le motho ya tlatlang a o botsa potso fela e o tenang tjena eo utlwa fela o kgathaditse maatla go bana motho yo o ntse a reng yo bana ke a kgola wang ke utlwa o ntse a reng motho yo o ntse a reng na le potsonyana tse ding tse tenang tjena bo o ntse o phela o ntse o phela hela a thi o bonang a o ntse o re na a ntse ke phela o bonang o bona sethotsela go na le dipotsonyanyana tse ding tse tenatenang tjena tse re e beng gantle se ka nna ga ya kwana le kwana se ka nna ga re tse makamakatsang go lokile e ka nna ba di o makamakatsa fela o na le dipotsonyana tse tenaman na nthonyananyana tse tenang tjena dikopanong tsa malapa monaman motho ke ela o te mogaleng dumele ndate ka mogaua ndate taba ye
1: o tsama le tsoro e tsama me ke ke mare e seng ka halo
0: ya ntate yo gautse ntate o tlo tshwarele ka nete e se o pomme dumela hle
2: tsoro
0: ntate
2: ga ntate
0: tele ga mre
2: ke study going ka mona ka seng re se ntate
0: eh
2: ha ona putso e ntle nang jo lo ke na na ha o le mokete mona ga ho bua ntho bo fitse o bo tso putso ho na ile wena monna o tla gona ka pause o mo so mpa o bua fela ho ba le fela o no batla hlisa lentse ntle nang di putso
0: na o tla gona
2: na o tla gona ka ba mona o no so bua fela ho ba le fela o go o batla hlisa lentse
0: Wei. Ya o di.
2: A tlo tla me o ka e botsa motho. A ke re di di ne ke ba temo ba ne ke di ka ka gona e tsa ntlo.
0: Ke tshwara.
2: Ha o re na ha o re na ke ka gona. Ba ne sala ka pa o no wa ga ba sala ba ne sala o ba ka go hleisa le ntse. A ye ne a teme ntato.
0: Go utlwa hantle ntato wa.
2: Thank you ntate.
0: E na nyalo moti. Na motena potsonya na o tla gona ka pono so hlahisa lentswe fela kana go buile taba u ka motho mona hantle to no so hlahisa lentswe fela ka pa o tla gona mona ke a utlwa tswa ntate go utlwa hantle mogenaka ke o mametse o mamela ke utlwa hantle se o se bua na le dipotsonya la mekiti mona ka ne thalo kopane mona lelapa mona motho a botse potsonwe tsi go dine bo no ne haga no ntso ntekela di jona yo ba be re tle ke se ka nna ka wetela pele ke a tswa ona le dipotso tse batho bana lo botsa tsona tse o tinanje na mekiti mona malapa mo e ga tla mono buka pele ha ke tle ke potele ka mona ka mashilishiling ke re ha ke khutla re tswela pele ngwana mogenaka
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app ifumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Ataki,

0: Hey, ya kutna hore motšhene mo nako e ngwe le gape ngwaneso ka nnete ke le ka go sheba
1: tatetsholo
0: ndate
1: bapitameko ka le masea
0: eya nda
1: nna e nte na nka go fetisa ke o tla nyalane neng o tla nyalane neng bana ba nyetse yone e nte nang tatetsholo tanki
0: motho yena ore mana ore monga methe dumela o utlwe gothe o se o le teng o ne o sa tlhokege o batlang o ba re na o se o le teng na o ne o sa tlhokege na o batla eng ke ya gago e betere na a re kere modimo a nthuse ke seke ka ya le maikutlo a motho enwa ke rorisang dikamoreng ka mona ka mathati ele eleke rorisa ere kutlwe
2: dumela tate tsholo ke na maloika ne mojibisa ono nna ona ntho e ntlenang motho wa bone wa apere uniform ya security o ya mosebetsing ga ba o botsa wa kena oa o bone o ya mosebetsing ga o tswa mosebetsing gape o se kapo motsheare wa botsa gao o chaisitse ga ona ntho e ntlenang jalo ka potso eng tate tsholo
0: ele o se o ya mosebetsi ga na wa kena na o gutlwa go na wa gutlwana no so chaisitse e lala a re utlwe
3: ka dumela monga phofo
0: ntate
3: tate tsholo
0: morena
3: nna e ke sa ikwesiseng ke ya gore motho a qetetse gale go bona ga a qala go kopana le wena o kwa o botsa gona na o ntse o phela na ao o ntse o phela ke utlwe motho eno a nghalala ke nna ka bo sa kwane ke shwele na kapatšhe wena o patetse ka nte le godimong
0: a o bona go ntse o phela
4: mme o gantle ke eng o gantle ae motho a sa batlo o dumedisa kapa o botse botso a tlwele mpotsa gona ke gantle ke utlwise gantle sotho ya gore mme o phela jwang mme ke tla godile ke phetse ka mogago e be a bote o phetse jwang kapo mme o phetse jwang e se utlo mpotsa gore ke gantle wa mpona re tadimane matlhomatlhong mara tlo mpolela ke gantle ele ke na tsietso mogo ka tena
0: tsietso ke le buile ngwaneso re ke utlwe ka bona
5: kgotso mongaphofu
0: ntate
5: nna e nte nang ka go fetisisa ke ya gore ga re kopane re le leloko e ba go na le bothata bo tlhaileng mo lelokong ga o leka o solofa ditaba tseno o patelela kwa botlhaswa e mongwe wa bana beno a ba re o rata botlhale o tswa gore o batla gore ntho le e tloelele fela letshewe ke batho ke yone nte nang ka go fetisisa eno ga gore o patalela kwa botlhaswa e mongwe wa bana beno a ba re o rata botlhale ke letebele mašhaša ka rustenburg
0: ntate wa
6: kgotso nna e nte nang ke ya motho sele mme o dusitse keng a kana-kana o dusitse keng gape ga o keina baiti e batla wa nona wa nona o tabetse nna a kana-kana o tabetseng ga e ntho e ntena ore e ntena ga o nonne wa kgotswa ga o fokotse wa kgotswa e le motho tshwanetse o e jwang wa ke ntate modimo a tsebang gona o ebeleng ga o nonne ga o dileileng hei ntho e ntena gampe tsholo
0: ke a leboa tina mojapelo o ka fentersburg ka mone ore o kgonne jwang kapa o tlile jwang gore o ratane le mosadi eo ke bona e a nkgeleletse fatshe gampe motho a mpotsampotsweng o tlile jwang o rata le le motho eo o tlile jwang
7: dumela aptitsholo boya lekgale molefeka wa reporto aptitsholo nna ya ka nnetse ke tenwa ke a gore ga o le gae o tswa mona mosebetsing fitlha gae kwanana o tla bo o fitlhile mantsi buana ba sa o bone motlhomong ko sanoseng ga ba o bona ka ntle o utlwe ba o botsa ba re o fitlhile neneng o fitlhile neneng ntate tsholo ke ba tshwenyetlhe ba tshwenyetlhe ae ba tshwenye ka nnete
8: kgotso ntatetsho
0: ntate
8: simon motsholwana
0: ee
8: ntatetsholo

o potse rato la pele ya ka bana motho yena o theke mapushudi mapushudi yena ga gisa nye o the sekoloto yena a sna botha a sel botata botata go ga o sna chelete o sie burigwe nga o sna chelete sie burugwe ngwana mme ba go motle motho ba re ke ngwana motle a dukutelana ba ro tloa ka mona ka tele ka mona ayo tswa mechechane kwa ba ga no tswa mechechane kwa ntate are tsane ka khika hape ka jene ke tswa ka sankomota biso la pina ke mapushuri di ha mahlatsi di ya ka bohlale sala ka khotso modimo ke